0: siguradong enjoy ang inyong umaga. Kasama ang Enjoy sa Morning.
1: Dalingi normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Tungoy ka, inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan ha, lupo kong mo padayon siya taas mo itong ipainom dayon ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
3: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong malita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest. One-day release og mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitaan kini sa Hitosis Building, Dayo Street, Kidapawan City og matawagan sa 064-577-34 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hanggang Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
4: Start reaching your dreams. Enroll now at Matalam Polytechnic College Incorporated. We offer complete junior high school, grade 7 to grade 10, both in regular and weekend class programs. MPCI is an education service contracting and senior high school voucher program participating school with no top up fee. We also offer senior high school with the following strengths: technical professional track, electives, caregiving NC2, videographic design NC2, automotive servicing NC1 and NC2, computer system servicing NC2, bread and pastry production NC2, shielded metal arc welding NC1 and NC2.

0: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa pangit ni Ini.
1: Nakaliting na yun po. Ayun din ang katul-katul sa pangit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan ay nagtubo nga magliki-liki ang pangit. Ginigingan siya sa nga barkada nga daw aro puno pero yun ko nga testingan lang na ito Yaki kay nakatesting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo tagi testingan ako. Salamat din ayo.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City. Frantic KCC Building. Dunkin' Donuts, Crossing Old Barracks. Dunkin' Donuts.
1: Nay, nay, ingon ko sa ako classmate, nay, anak daw ko sliking kawayan. Kinsa day akong papa, nay? Anya, ambot in tawon na. Wapod ko, nakahibalo na. Kay brown out, manggutong higayuna. Na.
2: Basta joy, enjoy!
0: Joy FM!
3: Ganahan ka?
0: GSIS og SSS pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS og SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makit-an kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato, tapad sa RCBC og East West Bank. Ug matawagan sa 0645726151, cellphone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A Plus Credit Corporation Kabakan Branch.
4: Here we are.
0: Enjoy some morning.
5: Bring the action.
0: Enjoy some morning.

0: Busog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Ian Gipatomar sa Kidiyaki Vitamins.
1: Oh, tinuon siya na. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan rin dito. Kura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.

0: Dali na wala ang allergy sa panit sa anak ni Analisa Malabago nga si Anna May taga Bye Bye San Roque, Ozami City. Tungod iyang gisabunan sa Yaki Baby Soap, ang panit hamis na usab kaayo.
1: Tingala mong pato niya kay daghan siyang patulpatulbog ay makadarok siya sa silo. Ako yung suon niya, ni-advise siya nga, si paliti ko nag baby o baby soap case niya, ang ipalitan. Okay na siya, wala na siya tumurag magsamal-samal.
0: Ang Yaki Baby Soap, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kiddy Yaki Vitamins, Yaki Herbal Cup, Sol, Bilongga Gold, o tanang nga produkto sa Yaki, mapalit ka na sa mga butika.
2: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang maproblema dahil nandito na ang tindahan na Swank sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus, sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus, matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
3: Imperial Appliance Plaza.
4: Appliances pa ang hanap nyo.
3: Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079.

0: 0919-066-8395. Abri sila Lunes hanggang Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
1: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
2: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
3: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
4: Me too, Kidiyaki Vitamins.
1: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
5: Joy all-time favorites in the morning.
6: Joy!

0: Kasweet iti mami ko.
1: Masweet iti si mami ko eh.
0: Bow, nga nambal mo na.
1: Di kay, may diabetes siya mo.
0: Kita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya siyang Serpentina Plus.
1: Serpentina Plus? Ano na siya?
0: Herbal na siya mo. Makabulig na para magdobo iya nga sugar para maayo na siya dayon.
1: Ayo mano. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal siyang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa kaya po niya si mami ko si mo eh. Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
2: Start reaching your dreams. Enroll now at Matalam Polytechnic College Incorporated. We offer complete junior high school, grade 7 to grade 10, both in regular and weekend class programs. MPCI is an education service contracting and senior high school voucher program participating school with no top of fee. We also offer senior high school with the following strengths: technical professional track, electives, caregiving NC2, videographic design NC2, automotive servicing NC1 and NC2, computer system servicing NC2, bread and pastry production NC2, shielded metal arc welding NC1 and NC2, electronic product assembly and servicing NC2, and electronic installation and maintenance NC2, and also academic strength, elective, arts, social sciences, and humanities. Avail the privileges, free tuition fee, and free uniform for all incoming grade 7 and grade 11. Enrollment is now going on. Classes start on June 1, 2026. For more information, you may contact us at cell phone number 0948-549-1378 or see the registrar. MPCI commits to skills, excellence, supremacy in education.
3: Congratulations! GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makitaan kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato, tapa sa RCBC o East West Bank. Ug matawagan sa 0645726151, cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A Plus Credit Corporation Kabakan Branch.
4: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Subricare, 65 anyos, taga poblasyon Karagat, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
5: Bilunga Gold, nahantog ka rin.
6: Nga po?
5: Eh, marubi na mga kakala ko kundi ko kayo ng Bilunga. Sakit ba rin?
6: Ang imuhang tiil.
5: Ang imuhang tiil ko.
6: Oo.
5: Okay. Minhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong magis anyos pa ko, sulyo ko.
6: Oo.
4: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
3: Joy all-time favorites in the morning.
7: Joy!

0: Virginia.
1: Kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kitay sakit, gwapa o gwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambini usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
2: Joy all-time favorites in the morning.
0: Joy and Joy
2: 102.3.

0: mga higala sa imong pagpangihi na matikdan balibo nga kusog ang bula? Dunay laing kolor? Oy, basta kinigani mga higala imong masinatian, ayaw yun nagbaliwala. Kay nga no, labi na kung dunay baho, ay delikado kini. Mao kini ang mga sintomas sa diabetes. Ako si Kuya Loy, uban kita sa tong tulumanon, kahimsog sa panglawas atong ampingan kon KPA nga hatod sa Kanami Marketing. Ang bula sa ihi mga higala, mamahimo kining sinyales nga dunay protina sa ihi. Ang medical term ni ini mao ang ginatawag nga proteinuria. Apan yun na pa, relax usa. Atong klarohon, ayaw kahadlok mga higala. I-check usa ang toilet bowl kay base adunay mga kemikal nga nakasagol nini mao ang nibula. Apan kung kusog o gasagak ganyang imong ihi, mas maayo nga magpahiling kas doktor. Kung dili permente ingon ani base na tungod lang usab sa imong kadaghang gikaong karne o isda badiha na inom nga mga protein shake o mga protein supplements. Ang sobrang intake nga protina mga higala ginagawas kini sa ato ang lawas. Para sa mga dunay diabetes, ang pagpagawas sa protina sa ihi dili kini pwedeng baliwalaon. Kay ngano maghimo kinig hinungdan sa ginatawag nga proteinuria, sinyalis kini sa pagpalya o pag-malfunction sa kidney sa tawo. Sus na lang, lisod kaayo mga higala. Unya kabalo ba ka? Kung unsay may mahimo ni ini, kung magpalya na gani ang kidney, mao na ang ginatawag nga kinahanglan na magpa-dialysis. Ilisan imong dugo. Doon na pailang hinungdan nga dili makontrol ang pagpagawa sa protina sa lawas mga higala, hilabi na kung dili na makontrol gani kining balatian nga alta presyon o high blood pressure. Mao importante kaayo sa mga dunay balatian nga diabetes o alta presyon, magpakuha gyud og urinalysis aron masuta ang ihi. Kinahanglan mogawas sa resulta sa test nga negative ang albumin o protein. Mubula lang ang ihi kung daghang protina sa ihi. Kung negative ang protein o albumin sa urinalysis sa tawong dunay diabetes, ipahimo usab sa doktor ang ginatawag na micro test. Mao kini ang test nga musukat kung dunay gamay nga protina sa ihi o dili makita sa ordinaryong urinalysis. Mamahimo usab nga mo request ang doktor o spot urine for UACR o urine albumin to creatinine ratio. Importante kay mga higala ang maong test aron ma-monitor ang creatinine. Ang pagtaas sa creatinine sinyalis kini sa pagpalya sa kidney. Mao kini ang late sign sa kidney failure. Mamahimo usab masinati mga higala ang proteinuria kung dunay infection sa ihi o urinary tract infection kung UTI. Duna pay daghang laing hinungdan, mao ang importante kaayo ati manunyod ang kaugalingon. Magpa-check up gyud sa doktor. Importante usab kaayo mga higala nga kung musaka na gani ang ihap sa blood sugar level, dili ka pa diabetic o wala pa kay diabetes, importante pagtumar sa Serpentina Plus herbal capsule makatulo sa matag adlaw. Dako kayo mahimo aron makontrol o manormalize ang blood sugar level. Kung high blood usab ka, mamahimo usab ka mutumar sa Serpentina Plus herbal capsule kay makatabang usab kini nga makontrol usab ang blood pressure. Kini Serpentina Plus herbal capsule manggod mapalit na karon sa mga butika, mamahimo nimo kining tumaron uban ang tambal o maintenance nga gihatag sa imong doktor. Apan kununaya lang ang pag-monitor sa blood sugar level ha. Ayaw usab sagdi ang padayon nga pagkunhod ni ini kay dili kani maayo. So importante kaayo nga imintinan nimo ang imong blood sugar level. Ang atong tumong nini mga higala, mo normal ang blood sugar level o ang blood pressure. Mong observe mahigid kanunay. Sa matag inim nimo sa Serpentina Plus herbal capsule nga inubanan sa gireseta sa imong doktor. Ang nakaninot pagyud sa Serpentina Plus herbal capsule kay maprotektahan usab ang imong kidney. Daghan pang mga balatian ang iyahang punggan maong malayo ka sa mga komplikasyon. Ang pingilang gyud ang imong kaugalingon, ayaw pagpasagad hilabi na sa pagkaon o ilimnon kay base normal na gani, gasalig ka kay normal na apan masubraan deg inom o kaon na mubalik na pod. Timani kanunay nga importante kaayo ang healthy lifestyle kung diabetic ka na o bisag dili pa importante gyud kaayo kay mao kini ang naghatag kanato og maayong panglawas. Okay? Kay lisod ba kay mga higala kung diabetic ka na kay ginatawag kini nga once a diabetic is always a diabetic. Kung naana na sa imuhang dugo, dili na mawala, ang imong himo na lang ang pagkontrol nga pagsaka sa ihap sa blood sugar level. So, tumari kanunay og Serpentina Plus herbal capsule, okay? Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
1: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang natirada ko doon sa Serpentina.
0: Mga higala, kanunay na mo ginasulti kaninyo na kung doon na kami mga pungtana o ikasulti, ayaw gid mo pagduha-duha pagpadala sa itong text line. Ang atong number, 0977-1825-833. 0977-1825-833. Dagang kayong salamat sa inyong pagpaminaw o sa sunod higayon, mag-uban na usap kita sa itong programang KPA. Kayim sa panglawa sa itong ampingan, natod sa Kanami Marketing. Nasahid kita, lawas lang atong puhunan, ato kining ampingan. Ako si Kuya Loy, daghan kayong salamat.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
3: Joy FM. Joy, all-time favorites in the morning.
4: Joy and Joy.

0: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
1: Mauna, lain kay kung gibati ba nga parte sa kuan ko, lawat maglisod ko paginawa o niya. Murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato ba kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gid akong gipaminaw sa akong lawas. So, nakainom ko, gipatry na ako sa tanan na akong mga pamilya ngayon anak. Okay, good girl, gihapon sila sir, pati papa na ako nga muna yung mga arthritis, tanan, mas healthy na karon akong papa sir.
0: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.

0: 102.3.
1: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn Damalerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
2: Kanta ka ng kuyot.
3: Pero karoon?
2: Nagkaroon. Bukos na siya. Magpapitay sa kadlo. Isang katulong matulong.
3: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
2: Gidiyaki vitamins yun.
1: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Pansaon, di man good mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ni nyo, Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
0: It's 10:45.
5: This time check is brought to you by Big Shot Hotdog. Kagat pa lang, panalo na.
0: Joy all-time favorites in the morning.
6: Joy and joy.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Payong adlaw na usab ka na, tungtanan mga higala, kininausab ang atong tulumanon, yaman, ang kalusugan ingatan. Ako po si Mami Joy. Hatod ka na to sa Yaki Herbal Laboratory, ang tiggama sa mas epektibong haplas, ang Yaki Herbal Oil, o gingon man ang Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, nga pampahamis sa atong kutis. Kidi Yaki Vitamins para sa kahimsog sa atong mga babies. Yaki Herbal Capsule para sa ato ang mga hamtong. Mas epektibo dapat sub. Bukan ninyo. Unsay mga timailhan nga do na kay diabetes? Kabalo ba mo ni ini mga higala? Ang diabetes kasagaran walay mga sintomas o mga warning, walay signs, wala tay mabatyagan. Ang usa sa pamaagi aron makasiguro magpa-blood test sa imuhang glucose. Diba kasagaran nga mauna nga mag kuan jud ta kanang mag dilita mukaon tibok gabi para masiguro gyud nato ang resulta kung magpa-test kita sa ato ang sugar. Pero ang ubang timailhan ni ini, lakip na ang bation nga kanunay na kakapoy, dali kaayo na masuko kon irritable, gamayng ligas suko dayon. Dili normal ang pagpangihi. Sigig ihi pero ginagmay. Abi nila o gibusaw. Kanang ginaingon nila ginabusaw. Pero ayaw mo pagkumpiyansa. Mga simptomas na kana nga basin og naa na moy diabetes o taas ng inyohang sugar level. Matod pa sa uban kung lamigason kuno ang imong ihi, pastilan ato pa di ay nang bantayan. Maniguro na lang yun na mga higala. Magpa-check na yun ta. Diabetic ka na daw kung umigason ang imong ihi. Basig na yab anda itong asukal ang imong naihihan. Maayo pa ang lamigas na kabalong nga diabetic ka. Dili nato na himuon mga higala nga mas maayo pa ang umigas kabalo nga diabetic ko ka kay ilahang supsupon tong imuhang ihi. Dili na nato hulaton mga higala. Masabta nato na pinaagi aning mga balatian. Pero mga diabetologist, dili mo tuo ni ana kanang ihi sa ihi nga daghang omegas. Kanunay kang uhaw. Mauna, kana mo tuo jud ko ana kanang kanunay nga uhaw, magmala ang imong baba og imong lalamunan. Kanunay kang gutumon nga makaingon ka bago lang man ko nagkaon nganong gigutom naman pod ko. O di ba? Di masabtang pagpayat bisan tinuod kusog kang mukaon. Kay ngano, ang imong kinaon dili naman ma-convert into energy kundi ilabay na niya pagawas sa imuhang lawas. Wala na yung enerhiya. Unya, muhanap ang ato ang pananaw og makasinati ka mo sa mga timailhan nga sama sa amo ang gihisgutan, pakigkita e gayodayon ang inyohang doktor. Aron malikayan ang diabetes, ilabi na kung doon na kamoy history, inahanglan mag-exercise kita regularly. Diba? Tantong wala pa nagabati og mga sama sa among nahisgutan, magtumar na kamo og Yaki Herbal Capsule. Makatabang sa mga taong dunay diabetes kinitungod kay dunay katakos aron limpyuhan. Og sama sa akong nasulti na kaganiha, ayaw na nato hulata nga magkaroon ta og ingon ani, no? I-prevent na nato kana pinaagi sa pag-inom og Yaki Herbal Capsule makatulo sa usa ka adlaw. Kay tunaw niya ang mga cholesterol deposits nga mao'y mubara sa flow sa atong dugo. Maoki na ang sekreto aron mamahimong himsog ang atong panglawas. Mga higala, kung aduna kamo yung mga pangutana, ayaw pag-alanganin. Huwag kayong mag-alala. Pakitext lang po ang cell number 0928-6767031 alang sa inyong mga pangutana o ikasulti sa ato ang mga produkto. Para sa ato ang mga texters o uban pang impormasyon sa atong mga produkto, ania si Kuya Loy.
2: Dagang salamat Mami Joy sa pipila ka mga mensahe kag ipadala sa atong text line gikan sa cell number 0910616-3883. Dagang kaing salamat Mami Joy o Kuya Loy sa Yaki Herbal Capsule kay Naayo Jud ang ako ang balatian si Jong Carduna di ay ni Kuya diri sa Purok Antonio Tubod Iligan City. Lain na pang texter gikan sa cell number 0930957-9914. Hello Kuya Loy ug Mami Joy, nagpasalamat jud ko sa Yaki kay naayo jud ang labad sa akong ulo unya tulo ka adlaw sa pag-inom nako sa Yaki Herbal Capsule na wala dayon ang uban pa nakong mga balatian. Karon Kuya, wa na nagbalik-balik ang kalabad sa akong ulo. Si Lisa di ay ni Kuya. Ug lain pang texter gikan sa cell number 0942489215. Hello Kuya Loy ug Mami Joy, ako di ay si Mark Jan Laurente sa Santander. Nagapasalamat jud ko sa Yaki Herbal Capsule kay naayo ang ako ang mga balatian. Naginom ko og Yaki Kuya ug Mami Joy kay nagalabad man gud pirminti akong ulo. Pero sa dihang nakainom na ko og Yaki Herbal Capsule, wala na nagbalik-balik ang ako ang sakit. Salamat kayo sa inyohang produkto. Mao ka to mga igsoon, ang pipila lamang sa mga mensahe nga gipadala ninyo sa ato nga text line. Ang 0928-6767-031 sa inyo nga mga dugang paminsahe ipadala lamang dinhi sa tuwang tulumanon. Dinhi na lamang kita kutob, ako si Kuya Loy.
1: Ako usab si Mami Joy. Tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Hangtod ugma, thank you kaayo sa inyong pagpaminaw.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy.

0: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
1: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
2: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
3: Me too, Kidiyaki Vitamins.
0: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.

0: Inday! Mga una ta!
1: Una-una na lang mo, sir.
0: Nga naman?
1: Wala ko'y gana, sir. Wala ko'y gana ang maglungan.
2: Basta joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis ka ron. Pagsaon, di man good mo mo to, o. Nakanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nga nung problemahon man nato na, di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, ug matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung distingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, ug mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood ug sa diabetes. Suwayin ninyo, Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
3: It's 11:13.
6: Time check. Hatid ng Virginia Hotdog. Paborito ng buong pamilya.
3: Udto na joy!
7: It's such a good vibration.
3: Udto na joy!
7: Joy FM!
3: This song is brought to you by Yaki Beauty Soap. Aron hamis og younger looking skin ang imong kutis. Pagsabon sa Yaki Beauty Soap.

0: Your greetings in 102.3 Joy FM.
1: Kanila si Hazel Manolo, nagpuyo ko sa sungaw pilapawan. Great na ko akong friends niya na naninaw ha. Og akong request song, pwede pa play katong kanto piko. Natulang, thanks Joy. Basta Joy, enjoy.

0: Wala damha
1: ni Mayor na Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yaki liniment oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga muka sa iyang kamot.
2: Katul kay kuya sa ara nang nanabak na paging manggut ni nya maayo to siya rin. Ako ganing mahikap og gahi mubalik og katul. Ako mga igago ba nagbahin mangguna sila og yaki sa kaputilya. Ilang ito nga din ko nga gumay baho sa yaki nga sinuhuta ko di ko humot kayo di ako rin gitistingan nya. Ako pong hiplasan akong kutukuto kay Maragugnaw. Huwag ako ko'y tumungat ang bala na ko akong kamot mo. Minoy na ayo.
1: Yan ang yaki liniment oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Imperial Appliance Plaza.
4: Appliances pa ang hanap nyo.
3: Adto ana ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adto ana sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.

0: Hoy, Juan! Si Maria, maoy asawahan! Kay dako, kayo silang kalubihan!
1: Tatay, ba? Usubay tanaw ni Bus ako ang nawong taguran!
2: Basta, Joy! Enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga-Karagat, Davao Oriental, human niya nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
6: Na ako'y igagaw nga, nangupong ang tiil, diretso na abot na dere.
7: Oo.
6: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka, eh wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako, tugduwa ka, pad. Naayo?
7: Duro kapad lang yan, Dino?
6: Duro kapad. Wala na yung lahing kay Waman. Kaya ako, nagkwa na. Nag-take na ko.
7: Oo.
6: Okay, man.
5: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.

0: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
1: Tumoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nagboundary ba? Okay. Yan had lupo kong mo padayon siya taas mo itong gipainom dayon ako siya Serpentina niya. Pag putro na mong pa-check up, nag-normal na.
0: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
2: Kadali, kadali ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambini usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kay na og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Moingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.

0: Daghang pimples og nihamis na ang naong sabana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
1: Nagistingan dyan ako kanang kwan mo ito kuya, nagpapalit ko kung ba na o kanagining Yaki Whitening Soap kuya. O akong gipasabon sa iyang naong nga ikahuman kuya. Butahan ko na mo itong Yaki Oil. Hindi ka man niya kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas ni hamis o ni puti iyang naong.
0: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butik.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City. Frantique KCC Building.
1: Dunkin' Donuts, crossing all barracks.
0: Dunkin' Donuts.
2: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Ian Gipatomar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Oh, Kidiyaki General, salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito, kura pagpurga. Ah, maayo na, may naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila, dito sila mag-igham-igham.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika. Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok na pigsa sa iyahang bana, dali rakining na wagtang.
4: So, akong bana, nagsubo ang pigsa, may sige siya o inog ang antibay stick, sakit mo lang gahapon daw, nagahubag mo bayo. Kanya, nagkuhay siya koton, yung gi, butangan o iuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod at to, pagkahuman niya butang, wala-wala ang sakit. Mato, gipadayon niya, abdan o mga kakasimanan, uli ang jod.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo, mapalit sa mga butika.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy.

0: na anapodta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan batan-on pa kaayom na anay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni ini.
2: Nakalisting na yun po. Yun yun ang katul-katul sa panit sa akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, listingan lang natog Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man, mutag itistingan ako. Salamat, kinaayo
1: din. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Usa ka adlaw, sadyang nakigistory ang lalaki sa parot.
4: Oy, parot! Kabalo ka may istorya? Tingap! Tumag na yun, tumag!
5: Kabalo ko mo istorya. Ikaw, kabalo ka mo lupad? Lupad na yun! Lupad! Lupad!
6: Basta Joy, enjoy!
7: Joy FM!
8: Ganahan ka?
7: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makit-an kini sa FLAW Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapa sa RCBC o East West Bank o matawagan sa 064-572-6151, cellphone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch.

0: 102.3 Joy FM plays your requested song.
1: Hello Joy, si Mix Alibon sa dalapitan na talang request song na ko ang Rockstar. Favorit na ko ng rapper si Flo G. Thanks, thanks. Thanks Joy, basta Joy. Enjoy.

0: all your greetings and song requests, call or text 0991-601-9581.
1: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
2: Kung ako, kung pare mga akong ipapistipod, di ba mag-istorya mang gabi mo, anay ang misis na sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, turya naman ang inyo ha, huna-huna na na.
3: Kung saan ipatay ko nung saya?
2: Ganado, niya pag ikaw man, dito, tingala rin niya, sa naman, kung nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Kung saan ginatik niyo mo, saan, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sagyan naman ako, saan nga, kani piniwalay dipiktuan ni Trey, pag-condition ni Salawas pre, ala isang isa na nang tingin ako ganado pre, tingin ni Trey kay muna ako usahay mo gamit kay labi na ka nga maglalis usahay ang kabalo ba yata sa itong misis na usahay matingala naman naman siguro ipalabi ni tawala niya di naman ka di naman ta inabuton igyo na maghikap. Kaya kaya pagkabuntag yan to, ala ko na, ala, ay kaya ka, pre, salamat kay pre, ako kayo pasalamat, imarinin mo yan, nadiligan ng bulat ba?
4: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
5: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan kaibigan. At eto pa, non-toxic na, environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.

0: Kaplat sa Kapobrehon. Dear Tatay, paliugin tawon ko og padala og brief. Kaya ako ang brief. Buslot na. Nitubag ang tatay.
1: Dear Ana, agwantahan na lang ang buslot ni mga brief. Ako gani, gastil na lang.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong malita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitan kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City ug matawagan sa 064-577-34 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
6: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.

0: Dako ang pasalamat ni Janine Caballero, taga-Kagawasan, Pagadian City, sa Yaki Herbal Capsule, tungod dali nawala ang hupong sa iyang tiil. Karon himsog na usab siya.
1: Tukar ginapukitim, hupong ginapong tiil, probita po ginang biribirihon. Bako siyang iduot, malupyok yun siya. And then, pag try na kinom ato, Yaki nga Herbal Capsule, mayroon tulula kapsule, siya muraganahan man po, ni murag, pero may bitap mag iihi. So, ako siyang i-continue sa karon. Then, wala na po siya mo kuan, wala na siya mo hupong.
0: Yan ang Yaka Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Kalipay og dako ni Connie Sending, taga Dansolihon, Cagayan de Oro City, kay dali siya naulian sa iyang sakit. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule og nanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
3: Kanang kalit ka, kusong titik kong kasing kasi, lumukurog na ko, di ko kasabot. Nitik ko kanang Yaki, ning okay naman ako maminaw. Munang karoon, wala ko kung nagpawala sa Yaki Oil, sa Yaki Capsule.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil at Yaki Herbal Capsule, mga higala. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home, away from home.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw daw sa panghigala, uban na punta sa atong tulumanon yaman ng kalusugan, ingatan kon iyake. Mami Joy po, sama-sama po tayo dito sa ating programa, hatid ng Yaki Laboratory. Gumagawa ng Yaki Liniment Oil, isang alternative medicine, Kidiyaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo kaya dapat masubukan ninyo.
2: Nasuta sa mga pagtuon na karong panahon na naggamubo na gayod ang kinabuhi sa tao. Bisan pa high-tech na kita. Oh, ingon pa sa mga new generation karon sa ato sa una high-tech, karon sa ilaha high-tech na. Daghang kasi klaseng mga balatian nga nanggawas o manggawas pa mga higala. Tamad na ang tao sa mga pagkaon, gusto instant. Di na magluto, di na mga ahoy, o di ba? Di na maghaling. Og piliun tong sobra gyud kalami. Kana laging TV makadaot gayud na kahit sa lawas sa tao. Unya grabe inag usok, di ba? Maglaway gud ka magtan-aw. Kay lami kaayo, daghang preservatives kana. Wala na lang ba nato una-unaon kung nganong mulungtad og tagduha ka tuig kana nga mga produkto diha sa lata o di ba ka sa cellophane. Wala mo na tingala ana mga higala. Tamad na magbaktas kay gusto kanunay mo sakay-sakay dayon sa motor. Feeling niya pahangin-hangin. Dili na musaka sa hagdanan. Gusto sa elevator or escalator na lang perme. O, mauna, nga matingala, ayaw katingala kung ang imuhang tuhod. Dili na maunak ng imuhang BTS. O, kaywa naman ay exercise. Ang ugat ana, nag-shrink na, ningkuro na. Oh, ang carcinogen gikan sa mga plastic nga gibutangan sa pagkaon, mga higala, o gikan sa air condition sa mga sakyanan, radiation gikan sa mga gadget, sa kadugayon makadaot sa lawas og magaresulta sa grabing mga balatian, mga higala. Timan eh, mahal kaayo ang tambal. Og ang nakapait pa kay kanang tambal nga ingon nato makaayo nato kanang mga synthetic drugs, sumudaot pagyud na sa ato. Mahal magpa-ospital. Busa ang pinga na ito ang atong kaugalingon, mga higala. Pag-exercise food, kaon sa mga healthy foods, likay sa daot ang bisyo. Pahuway good food og tarong, tanaw lag TV, maabot tag alas 2 sa kaadlawon, para unsa. Likay sa stress, inumog eksaktong kadaghanon sa tubig og himua ang food supplement nga naang yud ka permi. Wanang ginaingon na mo, nga ayaw kalimti. Ang Yaki Herbal Capsule. 3 times a day ka na mga higala. Kanang wala pa nakasuway, suway ragod na ninyo. Kay kani maumanggod ang mga magadugang sa mga nutrisyon nga wala nato makaon sa adlaw-adlaw nga mga pagkaon nga atong ginalamoy. Muna nga kailangan nato ang Yaki Herbal Capsule. Gilaliman ka ana, bahala na di ka makapamahaw kung nakatumar ka og duha ka Yaki Herbal Capsule. Mabitaw ka ning Yaki Herbal Capsule, ginagamit ka ni sa uban para magpapayat. Dili sila maunsa. Kay naaw na may supplement. Ibig sabihin, supplement, puli, dagdag pa. Oh, inana na siya. Kay mutaas, mukusog ang ato ang resistensya. Oo, ang ato ang immune system, mabatukan gayud ang mga balatian nga muhapak nga naara sa atong mga palibot. Kay ang Yaki Herbal Capsule nga dunay taas nga content sa spirulina, uban ang daghan pang mga epektibong herbal plants, dunay taas nga antioxidant properties. Antiviral, antibacterial, phytonutrients nga maoy mo batok sa mga free radicals. Adunay mga pamatuod ni ini.
1: Kalipay og dako ni Connie Sending, taga Dansolihon, Cagayan de Oro City, kay dali siya naulian sa iyang sakit. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule og nanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
3: Anang mo talit sa kusong titik kong kasing kasi, lumukurog na ko, di ko kasabot. Miti ko kanang Yaki ning okay na makumila. Munang karoon lang, wala ko kung nagparawala sa Yaki Oil, sa Yaki Capsule.
1: Dali na wagtang ang kasakit sa kilid nga gibati ni Erlinda Bayados, taga Cambinucot, Cebu City, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
4: Oo, sakit siya akong kilid, tapos nag-inom ko sa kanang Yaki Capsule. Laulian siya, umbot ko ang ganyan ka nato. Yelo akong ihi ba? Tulok ang kapsule akong nainom, nawala ang kasakit sa akong kilid.
1: Ayan mga kababayan, sana nakinabang po kayo sa 5 minuto nating pagsasama-sama para alamin
2: kung papaano po natin mapapangalagaan ang ating kalusugan. Hinaot paunta nga nakahatag kami og maayong informasyon sa inyo ha. Kung aduna ka mo'y gustong i-text sa amo mga pangutana o di ba ka mga kasinatian ninyo sa ato ang mga produkto, i-text lamang ka na dito sa 0928-6767031. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat, laging tandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
6: Joy FM. Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
6: Mommy Joy.

Pitang minuto na po mga ka-joiners, makaraan ng alauna ng hapon. Napakainit ng hapon dito po sa Kidapawan City. Kumusta po ang buong South Central Mindanao? Kumusta po mga ka-joiners? Salamu alaikum sa ato ang mga ka-joiners ng mga Muslim. O gaingon man sa tanang mga nagasunod sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, sa Misamis Occidental. O siyempre, ang mga nagasunod sa 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. O ang nagasunod sa 105.7 Joy FM Davao Oriental. Kinatibok ang Davao Oriental po mga ka-joiners. Kumusta? Madayaw na hapon. Madayaw na malulum. Muslim ang malulum. Madayaw na dumda. Kanato tibo. Ayon. Kaiba na itong karaga si Danda Landan. Partner ko po si Pamelo Joy. Din sa 102.3 Joy FM mga ka-joiners. Sana po ang lahat ay nakapananghalian na. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Ayan, sa lahat po ng ating mga drivers na mga sweet lovers, ingat po tayo mga ka-joiners, yung mga nasa biyahe, ayaw mo pagsigi o katulog, pag magmatingon mo sa karsada, ha? O ayaw ninyong tulugin ang inyong driver, kay o magiwang-giwang na ay makaingon, uy, noon sa mangka, o diba? So, hala, amping kanunay mga ka-joiners, ha? Og ilabi na sa ato ang mga nagapamasahero karong panahon na. Oo, dili nato himuon ang higayon para kanang magsigi og tanaw sa ato ang mga guwapang nga mga pasahero diha sa samin. Anto dili na tawo naka-focus, no? Pareha tong among kauban ba na ay motabok gani naka-shorts, ah, maguyod pod lagi ang mata. Oo. Pero maay na lang gani kay mabantayan og mabadlong. Kay nga no, karsada daghang sakyanan ana, o di ba? So, sabi ko nga sana ang lahat ay nakapananghalian na, sana din po ang lahat naa sa maayong panglawas. Og kung kinsa man kadtong adunay mga balatian, mga ka-joiners, mintras sayo pa i-correct nato na og dili nato pasagdan, no? Kay karon sa social media ilabi na kasagaran makita nato pampagwapa. Nabalaka ko. Oo, kay basin og nakalimtan na kung unsaon pag-atiman ang maayong panglawas. O, di ba? So, unta kung nagapagwapa man ta dapat, siguraduhon po nato nga healthy po tayo, ha? Kaya kompleto po ang ating mga produktong yaki, sama po sa Kidi Yaki Vitamins para sa mga bata. Og ingon man ang ato ang Belonga Gold nga kinahamgyud sa tanan para sa mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, og ingon man ka ng mga nanghubag na, nagabiribiri, tungod sa rayuma. Di nakatindog, di nakalakaw. Nako mga ka-joiners, Belonga Gold po. Sigurado gyud na siya. O mapalit ka na sa mga butika, pwede po i-order sa Shopee kung magtinamad na mo og pangita. Pero naagyud na siya sa mga butika, ha? Oo, tested and proven na po ng ato ang Belonga Gold mga ka-joiners. Busa ka na wala pa nakasulay, sulay na po ninyo, ha? O ato ang kape, ato ang liniment oil, o ang ato ang mga sabon na agyod na. O mas maayong nga kada adlaw po para na atay maintenance, bisan og isa lamang kayaki herbal capsule, ha? Protektahan nato nga dili ta magka UTI. O ingon man magka-kidney trouble. Ayan, salamat kaayo sa padayon nga nagasalig sa ato ang mga produktong yaki o sa tanang naga-increase o nagakadaghan gayud ang nagagamit sa ato ang ganado capsule. O maayo, good kaayo ang feedback. Salamat kaayo sa padayon ninyo pagpadala o mga mensahe po ninyo tungod sa epekto sa inyo ha sa ganado capsule. Ayaw mo pag-inom atong pag-inom ninyo makalimot na mo sa inyong pangalan kay nang tuyok na di ay ang inyohang pananaw, ha? Oo, ayaw to kay dili to makaayo sa inyo, ha? Oo, tuo ba makumpara gyud na ninyo kanang ganado capsule. Try nyo lang po mga ka-joiners, bisag senior citizen na maabtik gyud na siya. So salamat kaayo sa pagsalig sa mga produkto sa Yaki.
Labing dalawang minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon, naka-live streaming po tayo ngayon at napakarami na po ng mga nakapagpadala ng mensahe katulad ni Bay Shuray, ayon. Happy noon, Mami. Mainit na hapon sa Amas. Dito po kami now sa ospital. Request po ng song, Iingatan Ka by Carol Banawa. Thanks po, Mami. Ayan, thank you, Bay, for watching at pagaling po ang pasyente. Rangel Ampan, hello po, Mami. Good PM. Greet day na ko akong anak si Trinjel Ann. Og greet po na ko ako ang papa na si Carmelino Ampan. Salamat, Mami, ang nag-greet Papa Kulas. Ayan, thank you Papa Kulas. Boss Kapungas, PM Mami, shout out ko nga pala yung Tagana po. Ala, mga Tagana po, maayong hapon, madiyo na dumda, kamayo tibo. Halya Iman, pakisalam lang family ko, Mami, ang Aban at Kila, Bibiken, Hania, Baitungal at Ina na nakikinig. Thanks Mami and syukran po from Bulaw ng Marbel Matalam. Panghapon sa mga taga Marbel dihang dapita. Uy, ibalita ninyo ha, kanang madungog na kaayo sa inyohang mga radio. Kanang mga radio ba? Transistor radio. Oh, ang ato ang 102.3 mga ka-joiners. Perting kusog diya sa Marbel hangtod pa na sa General Santos og ingon man sa Sarangani Province. Ayan. Try po ninyo ha. Pakinggan nyo ang 102.3 Joy FM. Mila Villalos Bernardino. Maayong hapon, Mami Joy. Shout out from Matalam. Request ko kanta Sana'y Magbalik by Jovit Baldivino. TY po and God bless. Ayun. And also from Halya Iman. Napakisalam lang. Tapos na to. Maricel Kalugmok Amodo. Oh, maayong hapon, Mami. Shout out sa ako ang family sa Bukid na always na minaw sa imuhang programa. Thanks sa pagbasa, Mami. Watching from Davao. Geraldine Landasan. Uy, kumusta, Lynn? Miss you, Lynn. Ako uning inanak sa kasalba. Akong anak. El Villanos Diano, thank you for watching. Lumon, maayong hapon, Mami. Joy, shout out na ako diya sa Pantuyan. Si Coach Loloy Miguelas. Si Long Aguilon, Ping Ping Aguilon. Oga, Yutets Andy, call katog malito, call nowhere indawa, kana lang Mami Joy, maraming salamat. Nas Landasan, salamat Mami, pa-shout out, ay salam pala. Pa-shout out naman ako sa mam nga, family Landasan, oh mga family Landasan, sa Kabakan, Barangay Pidtad. At sa Carmen, lalo na sa anak na si Dato Yasser Landasan, sa ama ko na si Mondato, Mami, ang nag-shout out si Nas Landasan, watching from Tondo, Manila. Boss Kapungas, Mami, request ako ng song, Sana'y Magbalik. And Leia, maayong hapon, Mami, listening from Arakan, North Cotabato. Request kong song, Mami, na huwag ka nang magbabalik. Huwag ka nang magbabalik. Ayaw, galit ka, Leia. Angelica Lagungan Baindoy, shout out, Mami, watching from Papag po, TY. Janelle Banugan, kumusta na po kayo dyan, Mami? Ay, okay lang, Janelle. Thank you sa pagpangumusta. And also kay Lumon, maayong hapon Mami, ask unta ko pila ka ML ang pwede sa 1 year and 6 months na. Pwede na kaayo ng isa ka kutsarita ana, ha? Ayon sa kidiyaki, subukan mo. Kung makaingon ka wala epekto, oh, himuan nag isa ka kutsara sa dako, ha? Kay di ba mamroblema ka ana, sigig pangayog pagkaon, pagkabusog matulog. Sige, salamat kaayo. Jenny Arsenio, shout out po Mami, watching from General Santos. Try daw Jenny, kung naa kay radyo diha, kuhaa daw ang 102.3, no? Kay maunag yun ni, dugay-dugay po ang ato ang transition, no? So karon na sa 102.3 na yun ta mga ka-joiners. Langga Gama, thank you for watching. And also kay Jelhan Bulaw Aban Maulaw. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mami, shout out kay Bulaw na nakikinig at Halya at Ina. Thanks and syukran po sa pagbasa. Apuan, Jelhan. El Villanos Diano. Hello daw, greet na ako si Kapitan Kim Magnaos. Magbutong diha sa may barangay Taukanga. Salamat sa pagbasa, Mami. Layo pa tong election, ha?
Lemelo mangyaw, mami, pag-reach ako ang bana na natulog. Ay, di sila kadungog. Di siya kadungog kay natulog. Ayan, Ria Jean, pisukan bungadon. Good afternoon, mami. Hello sa bungadon family. Thank you po, mami. Request kong song, binaliwala. Si JD1, good afternoon, mami. Greet mo po ang family Petilo. Lalo na, dyan sana po, lalo na si Papang Onyo, Kuya B-Boy. Ayan, sa gikan kay CJ. Annalyn Adolfo Tapio, mami, good PM po. Pa-shout out sa mga kasamahan ko dito sa bahay. Nakikinig ng programa ni Dear Mami Joy. Si Norabel Delon, Michelle Palaw, Sherilyn Takilid, at kay Melanie Sambiar. Watching from Mantaw, Barangay Kigan. At pa-request ako ng song Paubaya by Moira. Limuel Lomangyaw, greet na ako ang mga anak si Limuel Francis from Madian, Tubaon, Tarragona, Davao Oriental. Ayun. Bert Pawin, good afternoon. Musta pa shoutout ko? Watching from Bislig, Surigao del Sur. Salamat pag shoutout na ako ang mga ang Mama Susan sa panlaisan og sa nag-iisa kong anak. Salamat, mami. Daghana na, oh, taas na kaayo. Ismael Ada Sulaiman, shout out kila Jabbar, Ada, Jarasid.

24 years old po ako nung mag-asawa. Hindi ko nasasabihin kung ano yung profession ko. Pero ito lang ang tanging paraan na alam kong mapapagaan po ninyo ang aking loob. Kailangan ko po, Mami, ang tulong mo. 31 na po ako ngayon at isang anak. Nung nasa duty po ako, nung pauwi na, napakalakas ng ulan. Kahit nakapayong ako, basang-basa, biglang may huminto na sasakyan. Kilala ko siya pero hindi kami close. At bihira lang talaga kaming nagkikita ng hindi sinasadya. Huminto at sabi niya sumakay na daw ako. Ihahatid na niya ako. Hindi ako pumayag. Sabi ko, wag na po, salamat at nakakahiya. Binata po siya, Mami. Ang sabi niya sa akin, pag hindi ka sumakay ngayon, bababa ako. Para mabasa rin ako katulad mo. E di, sumakay na lang ako. Basang-basa yung loob ng sasakyan niya dahil sa tulo ng payong ko. Sabi ko sa kanya, kakahiya naman ito. May mga tricycle naman doon. Sabi niya, dito ka na nga sa loob eh. So ayun. Sabi niya, di na kita mayaya magkape. Basang-basa ka eh. At yun, hinatid talaga niya ako sa bahay. Nagtaka naman ako sa kanya dahil alam niya yung bahay ko. Nung huminto siya na wala naman akong sinabi kung saan ang bahay ko, sabi niya, oh, baba ka na. Nagulat ako. Sabi ko, paano mo nalaman ang bahay ko? Sabi niya, wag ka na magtanong. Bumaba ka na. Basang-basa ka, oh. Mula noon, inaabangan niya ako paggabi ang duty ko. Hindi naman niya magagawa sa araw dahil may trabaho din siya. May kaya ang pamilya niya. Tatlo lang sila magkakapatid, puro tapos na. At hindi naman nila pinraktis yung kanilang profession. Pareho silang nagnegosyo. Negosyante kasi yung mga parents nila. Kaya siguro na-influence ng parents. Puro nagbi-business. Dalawang sasakyan yung ginagamit niya. At dahil nga sa inaabangan niya ako, ang corny ko naman, kung tanggihan ko siya. Hanggang sa isang pagkakataon, sinabi niya sa akin kung pwede ba siyang umakyat na ligaw. Sabi ko sa kanya, alam mo, Muslim ka, Christian ako, baka nakalimutan mo. Sabi niya sa akin, ikaw naman, you are creating divisiveness. Sabi niya sa akin. Sabi ko, hindi naman. Inunahan na kita. Kasi, diba, maraming bagay ang hindi tayo magkaparehas. Sabi niya, huwag mo na isipin yun. Pareho naman tayo tao. Hanggang sa tagal na lagi niya akong sinusundo, napasagot na rin niya ako, Mami. Natutunan ko na rin siyang mahalin dahil sa napakabuti niya sa akin. Hanggang sa

sabi niya sa akin. Pakasal na tayo. Sabi ko sa kanya, dalawang taon pa lang ako nagtatrabaho. Gusto ko pang mag-enjoy alone. Sabi niya, mas enjoy pag dalawa tayo. Sabi ko, siguraduhin mo. Magusto mo talaga ako. Na kaya mo akong mahalin. Sabi niya, pag mahal mo ang isang tao, naiintindihan mo. Huwag lang natin gipitin ang isa't isa. Para sa mga do's and don't. Sabi ko, sige, okay. Sabi ko, pakilala mo ako sa mga parents mo. Sabi niya, ang totoo, kilala ka na nila eh. Hindi mo lang sila kilala. Dahil minsan pala, naging pasyente ko yung mother niya. At ikinuwento ako ng mother niya sa kanya na may nurse akong nakilala. Siya yung duty nung na-ospital ako. Maganda, mabait. Magkaedad lang kayo. Hindi ko sinabi na kilala kita. Yan ang sabi niya sa akin. Yun, pagdating ko sa kanila, nawakaan ko nga yung mother niya. Grabe ka, welcome ako sa kanila. At hindi talaga nila ako pinayagang umuwi na hindi kami nakapaghapunan. At mother niya mismo ang nagsabi na, oh, ano pang hinihintay niyo? Gusto ko na magkaapo, magpakasal na kayo. Na-overwhelm talaga ako, mami. Sabi ko sa sarili ko, walang problema to. Kasi boto yung parents niya sa akin. Nakasal kami. After 1 year, nagkaroon kami ng anak. Ang buong akala ko, mami, magiging masaya ako. Pero pag birthday nung baby namin ng 1 taon, maraming bisita. Sa dami ng bisita ay isang babae doon na hindi niya pinakilala sa akin. Nakaupo lang yung babae na may mga kasama at nakita ko sa asawa ko na grabe. Doon na palagi yung attention niya. Pinagsisilbihan talaga niya yung lamisang yon. May nakita akong maputi, magandang babae na kahit man ako napahanga. Bigla akong kinabahan. Sa isip ko, more than 2 years pa lang kami na nagsama. Huwag naman sana. Sabi ko, baka sobra lang akong mag-isip. Hanggang sa pagkatapos ng party, tinanong ko talaga siya. Ang sabi niya sa akin, alin doon? Ang daming babae doon. Ayon, dinescribe ko yung suot, kung anong kulay, saan bandang lamesa. At yun, sabi niya sa akin, malayong kamag-anak, galing sa abroad, nurse din. Sabi ko, ah, ganun. Sabi niya sa akin, bakit? Sabi ko, maganda siya. Ganda ng height, slim,
Ang ganda ng pagkapayat niya, Mami. At totoo lang, hindi naman sa pangit ako, pero bigla akong na-insecure. Sabi ko, kailanang balik niya sa abroad? Ang sabi niya, hindi na daw siya babalik. Dito na daw siya sa Pilipinas magtatrabaho. Makaipon naman daw siya. At ayaw na daw ng mother niya na lumayo. Lumayo pa siya. Ayun. Mula noon, tuwing wala siyang trabaho, yung pinaka-day off niya ay Sunday, nawawala na siya. Samantalang dati-rati, yung araw na yun sa amin talaga ni baby. Hanggang sa nagreklamo na ako dahil ilang buwan na ganun na lang palagi. So tinanong ko siya, ano bang dahilan ng mga pagbabago? Hindi siya umimik. Sabi niya, wala namang nabago. Yun lang. Hanggang sa lumipas ang mga araw. Magto-27 ang edad ko noon. Sabi niya sa akin, Johan, ayokong masaktan ka. Ayokong mabigla ka. May gusto akong sabihin sa'yo. Sabi ko, ano yon? Sabi niya, gusto kong magduwaya. Sabi ko, anong duwaya? Sabi niya, gusto ko magkaroon ng pangalawang asawa. Alam mo naman siguro yan sa amin na mga Muslim. Bumuhos ang aking mga luha, Mami. Sabi ko, wag naman. Hindi pa ba ako sapat sa'yo? Ang totoo, yan ang kinatatakutan ko. Nung nililigawan mo pa ako, tatandaan mo pa ba yung sinasabi ko na magkaiba tayo? Isa yon sa mga tinutukoy ko. Pero sabi niya sa akin, payagan mo na ako. Sabi ko, sino ba? Sabi niya, yung malayong kamag-anak ko na nandito noong birthday ni baby. Sabi ko, kaya pala, kinakabahan ako. Iba ang kutob ko. Sagot naman niya sa akin, sagutin mo ako kung papayag ka ba. Sabi ko sa kanya, paano kung hindi ako pumayag? Sabi niya, kailangan mong pumayag. Kung talagang mahal mo ako, papayag ka. Sobrang takot ang aking naramdaman. Iniisip ko na iiwan niya ako kapag hindi ako pumayag. At sa mga panahon yun, grabe ko siya kamahal. Masayang-masaya ako sa piling niya. Parang bumagsak ang mundo sa akin. Nung time na yon na gusto niyang mag-asawa ng pangalawa. Pero dahil sa takot, pumayag po ako, Mami. Pagkatapos nung tinala niya yung babae sa bahay, sabi nung babae, alam ko ang naramdaman mo dahil babae rin ako. Mabuti ka nga na una.
ako ang pangalawa. Pero wala akong magawa dahil ito rin ang gusto ng mga parents ko. And besides, mahirap naman tanggihan ang taong to. Napakabuting tao, di ba? Kaya mo siya ginusto. Hindi ako umimik. Sabi ko sa kanya, alam mo naman pala na masakit. Bakit ka magpapakasal? Wala daw talaga siyang magawa. Sa madaling sabi, Mami, nakasal sila. Gustong-gusto ng asawa ko noon na daluhan ko ang kasal. Pero nagmakaawa talaga ako sa kanya. Sabi ko, sana maging sapat na sa'yo yung pumayag ako na magkaroon ka ng pangalawang asawa, pero para panoorin kita na ikakasal sa ibang babae. Di ko kaya para akong mamamatay. So natuloy ang kasal. Akala ko magiging maayos lang dahil mahal naman niya ako eh. Pero mula nang makasal sila, madalas siya nandoon. Samantalang sabi niya, hati ang araw. Pero ang nangyari, dahil sa mapera rin yung babae, nagpagawa ng napakagandang bahay. At doon na lumalagi yung asawa ko. Umuwi sa akin kapag naghahatid ng bigas, grocery, at nagbibigay ng pera. At para sa aming anak, halos hindi na natutulog. At yung paminsan-minsan na natutulog, hindi na tumatabi sa akin. O kung tumabi man sa napakalaki ng kama namin, natutulog ka agad ng nakatalikod. Sobrang sakit ang aking naramdaman, Mami. At ngayon 31 years old na po ako. Seven years na rin kami. Nag-aaral na ang baby namin, samantalang yung pangalawang asawa niya, nakatatlong anak na sila. Napakasakit. Parang hinihintay lang niya talaga na bumigay ako. Parang hindi lang talaga niya kayang sabihin na gusto na niya makipaghiwalay. Pakiramdam ko, yun na lang ang hinihintay niya sa akin. May bahay naman din ako na maganda, ang pinagtulungan naming ipagawa. Hindi rin pwede na hindi ako patuloy na magtrabaho, lalo na sa sitwasyon ngayon. Pero talagang napakalamig na po ng aming relasyon, Mami. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Kinasal kami sa Muslim rites. Ewan ko kung legal ba yun, naparehistro ba. Sa pagmamahal ko sa kanya, hindi ko na inalam yun. Mas mahalaga sa akin yung makasama ko siya. Dahil mahal na mahal ko siya. Yun ang nangyari kasi, Mami. Kaya, ito ngayon ang napakalaking problema ko at napakasakit. Hindi ko na rin nakikita yung second wife niya. Hindi na rin niya pinagtrabaho. Madalas silang pumupunta sa ibang bansa kasama ang mga anak. Samantala kami, parang sa pangalan na lang na pamilya niya. Siguro napansin ito ng mother ko. Kinausap ako ng mother ko, sabi niya, Johan, may sariling buhay ka. Nakikita kong hindi ka na masaya.
Sabi ko sa kanya, bakit ba ma? Hindi naman ah. Masaya ako. Sabi niya, pareho tayo babae. Ramdam na ramdam ko kung ano ang nararamdaman mo. Umiyak sa akin yung mama ko. Sabi niya, anak, huwag mong parusahan ang sarili mo. Alam pong yung ginagawa mo parang gusto mo lang manindigan. Para lang gusto mong isipin na hindi ka talo. Huwag. May pagmamahal ka pa ba sa kanya? Kung mayroon man? Bakit? 31 ka pa lang. Batang-bata ka pa. Magdesisyon ka para sa sarili mo. Huwag mong igugol ang panahon mo sa taong nagpakasaya habang ikaw parang nagluluksa. Pag-alis ng mama ko para akong natauhan, hindi alam ng mama ko na matagal-tagal na rin na hindi ko na nararamdaman yung asawa ko. Paano mo nararamdaman? Hindi na nagdadampi yung aming katawan. Hindi na kami magkasamang kumain. Hindi na kami nag-uusap. Hindi ko na siya naaasikaso kasi hindi na halos umuwi. Mabuti na lang 3 buwan sisilip. Minsan, magpadala ng kung ano-ano, mag-uutos na lang. Ramdam kong mahal na mahal niya yung pangalawa niyang asawa. Pareho sila Muslim. Hindi ako magtaka kung talagang magkaintindihan sila. Mami, tulungan mo po ako. Ano po ba ang dapat kong gawin? Kasal po kasi kami, pero hindi ko alam kung legal ba yun. Sana mapayuhan po ninyo ako nang gumaan naman ang dibdib ko. Sana po, Mami. Maraming salamat po at hanggang dito na lamang. Gumagalang, Johan.

46 minutes na po mga ka-joiners. Makaraan ang ala una ng hapon at sa ikalawang bahagi pa rin po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Ayan, balikan na po natin yung ating letter sender si Johan. Baka po maubusan tayo ng oras. Magandang hapon sa iyo, Johan. Maraming salamat sa pagbahagi ng iyong kasaysayan. Alam mo, Johan, madalas sinasabi ko po talaga yung pag-aasawa. Para kang sumusugal din yan eh. Yung sinasabi mong feeling mo na love, mahal mo talaga siya. Alam mo yung I love you? Nagbabago yan eh. Pag masama ang loob mo, hindi mo siya love. Pero pag masaya ka sa kanya, love mo siya. Ganyan yan. That is why ang pinaka-importante sa isang relasyon ay ang commitment. Alam mo yung kahit anong galit mo, pero yung husband mo, pagdating sa mga pangangailangan, committed siya. Papatid ng bigas, ng grocery. Pero yung inyong personal relationship as husband and wife, parang hindi siya talaga committed sa'yo. Parang wala siyang commitment. At para ginagawa niya siguro yung pagpapadala ng kung ano-ano dahil may anak kayo. Tingin ko, mahal ka talaga niya nung una. Pero may nakilala siya, malayong kamag-anak, pareho sila Muslim. Pag nananalangin, nagkakaintindihan sila. Sa pagkain, malamang nagkakaintindihan din. Maraming bagay talaga yung magiging pareho sila. Kaya siguro, masyado siyang nahumaling doon. At kung sa ganda naman, ikaw na mismo may sabi kahit ikaw babae, eh talagang attracted ka sa kanya dahil sa ganda niya, na-attract ka rin. Para bang gusto kong intindihin na para mong sinabi na wala ka nang hahanapin pa. Siguro, kahit sabihin mo mang mahal mo siya, tama yung sinabi ng mother mo na baka naninindigan ka na lang para hindi sabihin na natalo ka. Sa mga kaibigan, sa pamilya, baka nahihiya ka na mahiwalay ka sa asawa. Eh mga ganong iniisip, alam mo yun. Kaya siguro, andiyan ka pa rin. Kahit na alam mong hindi ka na nga niya tinatabihan, hindi ka na niya inuuwian. Kaya itong sasabihin ko sa'yo, kung tama man ako na, kaya andiyan ka pa rin. Dahil sa sasabihin ng tao, huwag na. Isang napakalaking pagkakamali. Yung iisipin mo ang ibang tao at babaliwalain mo yung nararamdaman mo. Yung kawawa ka masyado sa sitwasyon. Oh. Kaya, ako, pabor ako dun sa sinabi ng nanay mo. Bigyan mo naman ng halaga ang sarili mo. Huwag ka naman magpaka-martyr ng dahil lang sa gusto mong manindigan dahil maaaring iniisip mo na matatalo ka. Huwag. 31 years old ka pa lang. Napaka laki pa ng pagkakataon mo na makakita ng totoong lalaki na magmamahal sa'yo. Kaya kung ako ikaw, habang maaga pa ba yung 7 years na naging kayo? Kung hinihingi mo kung ano ang maipapayo ko sa'yo, hiwalayan mo na siya. Malamang hindi ka na mahal niyan. Kaya lang nagpapadala pa ng mga kakailanganin niyo dahil sa anak niya. Gusto niya maging responsable sa anak niya. Pero pagdating sa'yo, wala na. Wala ka ng saysay sa buhay niya. Hindi ka na mahalaga sa kanya. Kaya kung ako ikaw, huwag mong iisipin ang sasabihin ng ibang tao.
Di naman sila ang nagpapakain sa'yo. Dili man sila ang nagbati kung masaktan ka, di ba? Di naman sila ang nakakaramdam kapag ka nasasaktan ka. Mas mabuti na yung tumiwalag ka na. Yung kasal niyo, legal talaga yan. Kinasal kayo, maraming tao, maraming nakakaalam. Kahit wala pang document yan, wala pang papel, legal pa rin yan. Legal yan. Pero kung hindi man na-register yun sa Sharia Court at sa balaod sa tao, kailangan na gagawa pa kayo ng may mga document pa na kakailanganin yan. Sino yung nagkasal sa inyo? Ano ba ang tawag niyan? Nakalimutan ko. So kukuha ka ng document na magpapatunay na kasal talaga kayo at kinasal kayo. Sino yung nagkasal sa inyo na imam? Sino yung mga naging nandoon? Sigurado may mga sponsors kayo. Oo. Ayun. Na may makapirma doon. Para yun ang isubmit mo sa Sharia Court for annulment. Oo. Ayun ang pagkaalam ko ha. Pero pwede mo pa namang itanong talaga yan. Pumunta ka sa Sharia Court. Yung korte ng mga Muslim. Itanong mo yan doon. Madali lang sa kanila yan. Kapag mabigat din yung dahilan mo, dahil yung obligasyon niya bilang asawa, hindi niya ginagampanan. Hindi ka na niya tinatabihan. Yun ang isa sa pinakamabigat na magiging dahilan dyan na hihiwalayan mo na siya. Oo, pagkatapos niyan, pag na-divorce na kayo, maghihintay lang kayo ng IDA period, yung 3 months na IDA period, na para bang hindi ka muna mag-aasawa kasi baka magbago ang isip mo, pwede pa kayo magkabalikan. Pero after 3 months, wala na yon. Magiging wala na ang visa. Kung walang mga revision sa, yun yung mga noon-noon pa na alam ko. So, mas maganda, pumunta ka na ng Sharia Court. Kausapin mo na asawa mo. Sabi mo, ramdam ko na hindi mo na ako kailangan. Dahil, para na lang naman akong tau-tauhan dito. May mga anak ka naman din dyan sa pangalawang asawa mo. Maghiwalay na lang tayo. Kanya-kanyang buhay kayo. Kailangan na maging malaya ka. Malaya ka sa kanya. Kasi siya malaya eh. Oo, ikaw. Dapat maging malaya ka na rin. Yun ang maipapayo ko sa'yo. Hiwalayan mo na siya. Ayaw na pag-antos. Ay nahuna-huna ang sasabihin ng mga tao kung yun man ang dahilan. Kasi karapatan mo naman din maging masaya. Karapatan mo rin na lumigaya. Maraming salamat, Johan, sa pagbahagi ng iyong kasaysayan. Alam kong napapagaan ko ang loob mo. Pagkaminsan, maganda rin talaga yung nakakarinig tayo sa ibang tao kaysa doon sa iniisip natin, sa nanay natin. So ako mismo, kung hinihingi mo yung advice ko, hiwalayan mo siya. Hindi ka na mahalaga sa kanya. At you deserve to be happy. Dagan kayo ang mga nagatanaw sa ito ang programa karon, si Boss DC Cayetano. Shout out daw boss ko sa Kidapawan City. And si Boss Kapungas, shout out daw kay Uncle Morales nga naminaw sa Imoha tapos nagtanaw sa Imohang live. And also si Ismael Ada Sulaiman, shout out kila Jabar Ada Jorasid Salikan from Kabakan. John Lee Benito, request daw siya ng song Sanay Tayo Na. Mary Jane Aguimod Danding, good afternoon. Kumusta naman ka?
Ayan, kisagi, kumusta ani ako? Kung ako man, okay ra ko. Edwin Manabal Agimod, good afternoon, Mommy Joy. Greet na ako ang partner na si Glory Fee Kobnag. Love you always, my love. Thank you, Mommy. God bless you. Kaya inyong I love you, ha? Dapat consistent mo. I love you karon ugma, I hate you na. Rasol Bakana, Iman, Mami, salam. Salam sa Family Aban at Iman dito sa Marbel. Thanks po and syukran. Baka may radyo kayo dyan, Rasol. Tune in mo daw ang 102.3 kay Kusog Gaay Mediha. Nagalibot ang amo ang mga kauban karon kay gina-check nila ang signal sa 102.3. Shout out ko, Mami, Family Banoy, sabi ni Elman Banoy, Ashley Awit Aquino. Pakigreet naman ang Awit Family, Uduyan, Aquino, and Aquino. Thanks po, Mami, from Kaningag. Emeline Agimod Tanding, good afternoon. Shout out na ako ang Papa og Mama na akaroon sa butay. Salamat sa pagbasa, Mami. Rofa May Camille, hello po kang Papa Roland Camille og Mama Berlinda. Masumpad Camille at sa lahat ng mga taga-Baugo. Ayan. Ernie Bordali. Hello, Mami. Pa-shoutout nga naminaw sa imong live watching from Barangay Singaw. And Benji Basikong Vlog. Maayong hapon, shoutout po sa iyo. Jonel Banugan. Hello daw sa iyang kauban na si Jake Banugan. Benji Basikong. Tapos Evelyn. Oy, si Belen Lonzaga. Good PA, Mami Joy. Pag-greet na ako si Sol Pascual. Og happy birthday. Salamat, Mami. Ayon. Happy birthday, Sol. From Evelyn Pua Lonzaga. Hulat-hulat lang, Linhang. Kay, Atena Budadong Masinaring. Good afternoon, Mami. Shout out from Butay, Mami. Maing hapon sa mga taga-Butay. Madiyan na dumdak na mayo doon sa Antibo. Kimberly Pipayan. Good PA, Mami. Greet sa Pipayan family and Sumil family from Sultan Kudarat po. Thanks sa pagbasa, Mami. Yung mga taga-Sultan Kudarat, B, kung raya na amoy radyo, pakitune in daw sa 102.3, mga ka-joiners. Kwintuhan nyo ako bukas, ha? LG Landau, Fio Timigen, or good afternoon. Nahala, Fio Timigen din sa iyo. Pa-shoutout lang po ang family Ambol, Landau, Paladin at Auntie. At sa lahat ng nakikinig from Sitio Olango po. Ayan, Barangay Luba, Labungan. Thanks po. God bless. Marivet Daduli. Thank you, Daniel Calixtro. Thank you for watching, Boris Lino Donato. Thank you, Mercy Maynopas. And also kay Dimas Digamo, Shirley Makusang Banoy. Thank you for watching, guys. Janelin de la Serna Basay, Mariano Banabal Malitok, Jomar Banugan, Larry Batinoy, Rix Maganda, Mariki, Nicole Matangkas Antonio, Norhata Patok Bituanon, Mariano Banabal Malitok, Ray Lunay Bagaris. Hello daw sa batiin daw ang Dream Image Events Organizing Services and Salon. Anak gyud na siya kanang para-paraan. Ayan. Para sa inyong wedding, birthday, o kung sa pabadiha nga mga party-party, hala, adto lang mo sa Dream Image Events Organizing Services and Salon. Kay Kemji Kosgapa, thank you. Jasmine Masangid Limindog, Pin Lombos, Villasita Caliguna, Jerboy Punto, Janeline Pingot, Jasmine Masangid Limindog, Kukoy Masangid, Althea May Onday, Jeremy Rose Arcio, naku, wala na tayo oras. John Mariano, ayan, hello John. Salamat kaayo mga ka-joiners, ha? Sorry, good. Kaya wala naman tayo oras. Salamat sa inyo ang pagtanaw. O palihog kung naamoy radyo, pakitune in sa 102.3 Joy FM po. Ayan, kaya kay nag-birthday ka ron, no? Kaya maingura ba na sila, grabe man si Mami. Uy, usahay ka ng uban, kanang basahon kung kinsay nag-birthday. Pero usahay, wala. O niya, dili na minaabot sa iyang birthday. Uy, birthday ni Bert River ka ron. O na on leave po ni si Gina. Grabe yun ni sila ba? Mag-birthday lang ka ni. Mag-leave yun. Grabe yung handaan ni. Oo, kanig yung si Gina o si Bert River. Si Gina Ilog ba? Oo, na sila sa Hong Kong karon. Oo, dito sila nag-celebrate sa birthday. Panguli na mo, Day. And also kay Jomalin Bundan Tigbaw. Oo, gimingaw ko ng ayo.
Christine, birthday po ni Christine karon, Rizal Castro, og Riza May Obenza, Johnny Malintad, Rachel Baltazar, Jalvi Mongkas, ayan, Junwan Manggud karon, daghang nag-birthday. Elsie Francisquetti, happy birthday. Joseph Tumanggong, Dennis Magli, Waling. Ayan, mauna sila ang mga nag-birthday karong adlaw. At sa lahat po ng may kaarawan po ngayon, June 1, happy happy birthday po sa inyo. At ala, mag-anniversary ang Joy FM sa Caraga karong June 4. Oo, ilang taon na ba ang Joy FM? Chat lang mo ha kung unsay gusto ninyo, charot. Mga taga Joy FM Caraga, hapit-hapit na inyong anniversary. Oh, June 4. Wow, ilang taon na kaya sila? Kung na matandaan, sabihin nyo daw sa akin at saka kung mag-unsa mo ha. Salamat kaayo mga ka-joiners ha. Salamat sa padayon nga pagsalig sa mga produkto sa Yaki, ug salamat sa daghang kaayo nga mga pangutana, no? Og syempre sa tanang mga nagasunod sa 87.7 na Joy FM sa Pangil Bay, sa Misamis Occidental, ug sa tanang mga lugar na maabot sa ato ang istasyon, daghan kaayong salamat ha sa inyong dapita diha. Og syukran sa ato ang mga ka-joiners nga mga Muslim. Og ingon man sa mga nagasunod sa 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur, og ang kinatibok ang probinsya sa Davao Oriental ang nagasunod sa 105.7 Joy FM. Partner nato dito sa Caraga si Danda Landan. Og ingon man sa mga nagasunod sa 102.3 Joy FM din sa North Cotabato og sa ubang mga lugar nga maabot namo mga ka-joiners. Salamat gyud kaayo. Thank you so much. Buong South Central Mindanao, daghan kaayong salamat gyud. Mga ka-joiners, huwag po tayo makalimot na lagi po tayo magpasalamat anuman ang meron tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin. Sana nagawa po natin ang tama. Maging mabuting mamamayan po tayo, gumawa po tayo ng mabuti at patuloy po na umasa sa panibagong araw po ng ating mga buhay. Ayan, mainit pa rin ang hapon dito po sa Kinapawan. Mami Joy po, nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Joy FM. Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Kid Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Mga higala, unsa ang imong bation o buhaton kung dunay mamatikdang bukol-bukol sa naglaing-laing parte sa imuhang lawas? Hilabi na sa imong dughan, cervix, kilikili o uban pang parte sa lawas. Siyempre, kasagarang reaksyon ni Ana, mabalakag yun ka, di ba? Muingon dayon na hala, masig cancerous ning maong bukol. Ang pangutana, unsa dayon ang imong himuon? Ayaw dayon kahadlok oy o kabalaka, mga igala. Ang maayong himuon, magpahiling sa doktor aron masuta kung unsa gyud ng bukol nga anaa sa imo, ha? Dili kay magkuradang dayon ka, di ba? Dili magsigig paminaw lang og mga istorya sa silingan. Paghilom-hilom og adto sa doktor aron imo kining mapatan-aw. Karong panahon, dunay daghang mga food supplement ang makatabang aron magtangon ang mga bukol-bukol, apan dunay taas nga proseso. Kung sa doktor kasagaran ipahimo mauman ang pagpaopera, dayon ipabiopsy ang parte sa bukol nga nakuha sa imong lawas aron masuta kung benign ba kini o cancerous. Kung herbal ang imong gamiton, dili ka na mahilis dayon. Pero magkaanam-anam, basta kanunay lang ang pagtumar og magalikay ka sa mga pagkaon nga makapasamot in town ni ini. Inana na siya, mga higala, no? Karon makapalit na ka sa mga butika sa food supplement. Kaning Bilongga Gold nga herbal capsule nga gihimo sa Yaki Laboratory nga ang sagol ni ini o ang sulod ni ini pure turmeric. Og syempre, ang tanan natong mga produkto adunay vitamin C. So pure turmeric plus vitamin C. Mauna ang Bilongga Gold, mga kababayan, ano? Ang dulang, dulaw, uluyang dilaw, iladong dunay katakos nga batukan ang mga cancer cell og tunawon ang mga bukol-bukol tungod sa taas nga antioxidant properties ni ini. Ang Bilongga Gold, mga higala, mamahimong tumaron, makatulo sa matag adlaw aron mapagawas sa lawas ang mga toxin kon hilo og iyang patyon ang mga cancer cell nga nakuha gikan sa dili maayong lifestyle. Sa taas nga panahon, kaliwat o gikan sa mga nainom o nasimhutan, mga higala. Mauna ang mga sinugdanan actually. Tungod kay epektibo ang herbal plant nga sagol sa Bilongga Gold, ang uban nimong gihambin nga mga balatian, siguradong mawagtang usab. Hilabi na ang problema sa blood pressure, blood sugar, problema sa matres, digestive system o daghan pang uban. Nasuta sa daghang mga pagtuon nga ang turmeric nga sagol sa Bilongga Gold, libuan na katuig nga gihimong tambal sa mga katiguangan sa mga nasod sa Asya. Lain-laing mga chemical, mineral o sustansya ang makuha sa luyang dilaw sama sa volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega-3, fatty acids, proteins, carbohydrates, vitamina E, vitamina K, copper, magnesium, zinc ug daghan pang uban. Maudi ay nga ingon ana na siya ka halang dun kaayo sa ato ang lawas, mga kababayan, no? Nga daghan gyud ang iyahang benepisyo. Ang luyang dilaw mauusab kini ang iladong queen of spices o reyna sa mga lamas. Kay kung ang imong mga niluto nga sudan dunay dulang, mas mo healthy ka na og mawala ang langsa sa ginaluto nga karne o isda bakaha. Ang luyang dilaw dunay antioxidants properties nga makabatok sa mga free radicals molecules nga maoy modaot sa atong maayong panglawas. Ang uban ila ginahimong tea o tsaa ang luyang dilaw, apan ang problema kung dili kaanad sa iyang panglasa o kanang baho, dili gyud kaayo mo dawat ang imuhang ginhawa. no? So makaman sa pagyud na sa imuhang kamot. Ang uban mo palit na lang og na process na nga luyang dilaw. Apan do na ka na asukar nga dili usab maayo kung taas ang imuhang blood sugar level o diabetic ka. Maong mas maayo pag tumar na lang sa Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika kay dili ka na mahasol pa mahatag pagayod sa imuha sa imuhang lawas ang eksaktong kadaghano niini aron mabatukan ang daghan nga balatian. Timani mga higala, Bilongga Gold Herbal Capsule.
0: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
3: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
3: Mommy Joy.

Alas 2:28 ng hapon, mga ka-joiners. Pangalawang bahagi na po ng ating programang Dear Mommy Joy. Tuloy-tuloy tayo, ano? Good afternoon. Request ng song, Kahit Mali ang Puso. Kahit Isang Saglit ni Martin Nevera. Pa-play po. Thank you. Hello kay Judy Ann Dumadagon. Shout out na to iyahang bayaw nga si Cheche. Oga si Judy Ann. Ay, tapos na pala. Adlawan. Oo, si Judy Ann. Igdagan, beshi. Oo, na tay Judy Ann Dumadangon. Napo tay Judy Ann Adlawan. Maying hapon. And, kumusta? Shout out lang po. Kay Mary Jean Kalinog, shout out sa Sitio Dangilas. Hello din kay Roy Serenio, maayong hapon. Pabati sa iyang anak, Josway, Makoy, Hani, Malag, Jeboy, Malag, Kenil, Malag, and hello po sa iyang bana nga si Roy Serenio. Paplay ng song, Bakit Nga Ba Mahal Kita? Hello kay Kimberly Maliga. Good afternoon, Mami. And kay Tia Rosalita Gambong. Kang Papay, tas Mamay Kalipayan na naminaw sa atua, watching from Binaton. And hello, June Mario Mariano. Mayo nga pagpaminaw din ha, Kuya June Mariano. Villasita Kaligunan. Shout out sa iyahang apo, Shaira Ibanez and Atina Ibanez Gansa ng PM Sobrecarica Raga. Cherry Rose Ansino Espinosa. Good afternoon, shout out sa Espinosa family sa SNA Sultan Kudarat. Thank you po. And Althea May Unday. Good afternoon, shout out sa iyahang mga friends na sina Mary Joy Ugalde, Chris Sambiar, Ate Korean May Tapioca. Especially sa mama ko na si Annalyn Tapioc. Request ng song, Ocean Deep. Thank you so much, Kokoy Masanggid. Shout out. And Jasmine Masanggid Limendog. Shout out sa Masanggid family and Baka family and Las Camana family and Limendog family. Thank you. And Janeline Pingot, good afternoon, shout out di ay sa iyang mama nga naminaw. Good afternoon, mama, I love you so much. And Jerboy Punto, God bless you po, mami. Tin Lumbos, shout out sa family Lumbos, Palaw family, pati na sina Eileen Palaw, Ate Jovi, request ng song Born for You. Thank you so much from South Upi, Maguindanao. Alas 2:32 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
2: Hindi pa ko sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
3: Nasa perfecto po sila sa kidiyaki vitamins.
2: Kalunay na maunol.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
4: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron niubos ang iyang blood sugar level.
5: Nina, dita man ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
4: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
5: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa day ko, nagbaba ang sugar ko.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
6: Anga, uy. Samo kayo ang ganado capsule karon priba.
7: Memo di ay pre.
6: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
7: Mapuhi pre. Unya pre. Imong gisuwayan.
6: Alangan pre. Anga lagi.
7: Uki kaayo. Suwayan pud nako pre. Unsa ganito pre?
6: Ganado capsule pre.
7: Sige pre, adto na ko kay mopalit na ko ganado capsule pre.
8: Ganado capsule. Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
9: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
10: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
11: Ako rin, everyday, Kidiyaki. Me too, Kidiyaki Vitamins.
9: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

105.102.3 Joy FM. Basta Joy, enjoy! 5 minuto mga ka-joiners bago po sumapit ang alas 3 ng hapon. Siyempre, magpapaalam na po sa inyong mga radyo ang inyong Pomelo Joy. Maraming salamat po sa pag-uban na launa hanggang alas 2. Nakakasama natin ang ating mami. Alas 2 hanggang alas 3 naman ang ating greetings and song request. Thank you. Hi to Pin Lumbos muna. And, ay, tapos na pala itetch. Okay, thank you so much mga ka-joiners. Siyempre, susunod na po ang Efron Joyride hanggang alas 5 ng hapon. Ug kauban na to din ha, sa Caraga, Davao Oriental, si Dandalandan, sa pangalan po ng ating Mami Joy. Ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming salamat ug amping-amping. Maayong hapon, Tibuok, Kidapawan City, and South Central, Mindanao.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw na usab, ganin yung tanan. Ingon sila, yehe, naanapod si Mami Joy. Uba na usab kita din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan. Hatod ka nato sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigama sa mas epektibong haplas, ang Yaki Herbal Oil, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, pampakini sa atong kutis, ug ang Yaki Herbal Capsule. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo, dapat subukan ninyo. Ang Yaki Herbal Oil, mga higala, dunay sagol nga mga bertod sa nagkalain-laing mga epektibo. Herbal plants, tambal ka na sa nagkalain-laing mga balatian, sa masarayuma, gout, alipunga, pinaakan sa mga malalang mananap, kaspa, samad, panuhot, ug uban pang mga skin problems, mga skin allergies, ug uban pa. Unsa ka ng alipunga, kon athlete's foot sa English. Usa kini ka ordinaryong balatian sa pamanit nga maapektuhan niini ang mga tiil nga anaa sa mga tudlo sa tiil kanang tunga-tunga sa mga tudlo o sa kini nga makatakod nga fungal infection o suot dahil magmedya sa lain sa patos nga adunay alipunga aray ugma kamunapod na anapod mamahimong mutakod kini pinaagi sa kontaminadong salog, tuwalya, mga sanina, medyas, kasagaran matakdan niini ang mga taong singtanon ang mga tiil. Baho kaayo na oy aminin. Hilabi na ang sigig sapatos ang mga sintomas niini ang nagapamanit ang mga tiil. Pagpangatol nga halos makaihi ka og sigig kalot piyong-piyong. Kini matambalan mga higala pinaagi sa paghaplas sa Yaki Herbal Oil aron mapatay ang mga fungus. Kung sington ang tiil, trapuhan dayon, hugasan, sabon na og maayo sa bisan usang sabon sa Yaki. Kay kung imong pasagdan ang alipunga, mamahimong magresulta kini sa buni og hadhad. Malata kana mga higala, iyo na kaayo ang imuhang tiil. Busa ayog hulata nga mainana dayon kay kanang uban papaakan na ng inyuhang tunga-tunga sa inyuhang mga kumagko kanang inyuhang mga tudlo. Papaakan na og kuton nga adunay Yaki Oil tungod kay malala na. Busa kung aduna kamay nahimatikdan nga ingon ana sa inyong tiil, ayaw gyud na ninyo dayon pasagdi. Himuan dayon ang tanan para malimpyuhan kana. Kay amin ninyo kung inyo nang pabayaan, maadto gyud na sa dako nga problema. Mga higala, giaghat na usab namo kamo kung aduna kamay mga pangutana. Mao kani ang amo ang cell number 0928-6767-031 og ani si Kuya Loy para sa dugang pang mga impormasyon o mga kasinatian sa atong mga tigpaminawan nga karon nagagamit na og mga produkto sa Yaki.
2: Daghang salamat Mami Joy karon sa mga na-text sa cell number 0928-6767-031. Text gikan sa cell number 0912-6755737. Hello Kuya Loy ug Mami Joy, salamat kaayo sa Yaki kay naampawang yod ang buhok sa akong anak. Ako lang giaplasan sa Yaki Herbal Oil ang iyang buhok ni tubo na baga na jud kuya ug itong pa jod si Janice Day ni kuya sa Sultan Kudarat. Line pang text, gikan sa cell number 0922-4933-577. Hello Kuya Loy ug Mami Joy, salamat jud kaayo kay ang akong anak ba grabe nakakiat. Gipa tumaran ako og Kidi Yaki Vitamins sa una perti kaloyhon karon kuya himsog na kaayo. Kung mapaakan kini siya galamo kuya, ako sad hidhiran og Yaki Herbal Oil og dili na kini magpula-pula. Mawag tangdayin kuya ang mga pinaakan sa lamok. Line pang text, gikan sa cell number 0906-8911277. Hello Kuya Loy, Mami Joy, salamat kaayo sa inyong produkto nga Yaki Baby Soap og Kidi Yaki Vitamins. Nihamis gyud ang panit sa akong anak og ganado na kay siyang mukaon og matulog. Salamat jud kaayo. Mao to Mami Joy, pipila lamang sa mga ni-text sa atong text line. Wala na kita igong oras atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan. Gidalit yun nato sa Yaki Herbal Laboratory. Tigama sa mas mga epektibong produkto ang Yaki Baby Soap, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Oil, Hermosa Kojic Whitening Soap o ang Yaki Herbal Capsule. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo, dapat subukan nyo. Ako si Kuya Loy.
1: Ako usab si Mami Joy. Tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo, dapat subukan ninyo. The best of me. Enjoy.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy.

0: dako ang natabang sa Yak Herbal Capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City, kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
1: Ay, sige mo po, pang lipong-lipong ay kina high blood po sa una. Pamino, magusaran dyan nga may doon ang Yak, gigitisi nga na mo. Yeah. Mayo man sad. Man, magagano sa tuka o mawala na lipong-lipong.
0: Yan na ang Yak Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Imperial Appliance Plaza.
3: Appliances ba ang hanap nyo?
2: Atua na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Atua na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
4: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality and affordable roofs.

0: 102.3 Joy FM plays your requested song.
1: Kusi Kristi Espinosa taga Sidapin Kilapawan ang akong song request ang Bad Guy ni Billie Eilish. Ito sa Basta Joy. Enjoy!

0: 102.3.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nagadialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayuma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayuma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung distingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayo ninyo na kalimti para sa rayuma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang maproblema dahil nandito na ang tindahan na Swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
3: Start reaching your dreams. Enroll now at Matalam Polytechnic College Incorporated. We offer complete junior high school, grade 7 to grade 10, both in regular and weekend class programs. MPCI is an education service contracting and senior high school voucher program participating school with no top of fee. We also offer senior high school with the following strengths: technical professional track, electives, caregiving NC2, videographic design NC2, automotive servicing NC1 and NC2, computer system servicing NC2, bread and pastry production NC2, shielded metal arc welding NC1 and NC2, electronic product assembly and servicing NC2, and electronic installation and maintenance NC2, and also academic strength, elective, arts, social sciences, and humanities. Avail the privileges. Free tuition fee and free uniform for all incoming grade 7 and grade 11. Enrollment is now going on. Classes start on June 1, 2026. For more information, you may contact us at cell phone number 0948-549-1378 or see the registrar. MPCI commits to skills, excellence, supremacy in education.
4: Congratulations!
1: Tungod sa balatian nga arthritis, 8 ka tuig naglisod og lakaw si Roger Hasulga, taga Kalinan, Davao City. Apan sa iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule og pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil, makalakaw na siya og tarong.
5: Tama si kay sir, wala gid pa pestigalos gani lima ka tupa dito sa lakaw kayo kay sakit kayo. Kasugo ko sa umisis dito sa Kalinan, papalit lagi. Katuro ni Yaki mo nakawala sir ba? Plus pugo sabay pugo ka plus oil. Katong Yaki boy, wala umilain nga mao gid maka uli gid kay sige gumati sa inyo ang programa gid.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Afternoon Joyride. Afternoon Joyride.
6: Joy FM. Vai, esse é o DJ Sekai, produzindo mais uma no mundo de Nárnia.

0: Uy, samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
1: Ngano di ay pre?
0: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
2: Mapuhi pre.
1: Unya pre, imong gisuwayan.
0: Alangan pre, anga lagi.
2: Uki kaayo.
1: Suwayan po na ako pre. Unsa ganito pre?
0: Ganado capsule pre.
1: Sige pre, adto na ko kay mopalit na ko ganado capsule pre.
0: Ganado capsule.
3: Sulayin ninyo naa na sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Villar. Alam ba ninyo mga kids? Tidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Tidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Mapalit na sa mga butika.
3: Kaibigan! Mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, diba klaro? Caligro. Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
6: Looking for a new place to unwind? May bago sa LA Resort. Introducing Chill Zone. Now open, your perfect spot for good food, refreshing drinks, and relaxing vibes. Tara na with friends or family and enjoy chill nights na swak sa kwentuhan at good times. Open daily starting 5 p.m. Perfect after a long day. Visit us at LI Resort Hotel and Recreation Center, Ilapawan City. LI Chill Zone.
7: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy.

0: pagka-sweetie kay mami ko.
1: Mas sweetie si mami ko eh.
0: Bow, nga nambal mo na.
1: Di kay, may diabetes siya mo.
0: Kita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
1: Serpentina Plus? Ano na siya?
0: Herbal na siya mo. Makabulid na para magnubo iya nga sugar para maayo na siya dayon.
1: Ayo man no. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa gya po niya si mami ko si mo eh. Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
2: Looking for a college institution that truly cares about your future? Welcome to North Valley College, located at Kidapawan City. NVCFI offers quality education with the lowest tuition fee among all private schools in North Cotabato. Choose from our allied health programs, BS in Nursing, BS in Medical Laboratory Science, BS in Radiologic Technology, BS in Pharmacy, and BS in Psychology. Or take the path of service with our Social Science, Information Technology, Education, and Business programs. BS in Social Work, Bachelor of Technical Vocational Teacher, Education Major in Food Technology, BS in Tourism Management, and BS in Office Administration. Dreaming of a tech career? We also offer BS in Computer Science, BS in Information Technology, and BS in Information Systems. For more information, please visit the website of North Valley College at www.northvalleycollege.edu.ph or our official Facebook page at NVCFI Official or call at 0951-305-3786. North Valley College, your gateway to brighter future.
3: Naanapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan batan-on pa kaayom naa nay mga erectile dysfunction naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
2: Afternoon Joyride. Afternoon Joyride. Joy FM. This song is brought to you by Yaki Beauty Soap. Aron hamis og younger looking skin ang imong kutis. Pagsabon sa Yaki Beauty Soap.

Bye. See you next soon.

0: 102.3 Joy FM plays your requested song.
1: Kuda si Julius Quintanar, alam po yun ko sa poblasyon, President Ruas, mag-request ko kanta, Titan Elevate, Jeep Garcia ang ikanta. Salamat, Joy. Basta, Joy, enjoy.

0: For your greetings and song requests, call or text 0991-601-9581.
1: Ito ang Joy FM.
2: Joy FM
1: sa Kinabawan City 102.3. The station with more music variety. 102.3. Joy
3: FM. Naana pod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata karon bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing.

Kining ganado capsule makahatag yud pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado capsule mga kababayan. So sulayan ninyo ang ganado capsule. Unya istoryahin ni ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado capsule yan. Naa na pod na sa mga butika.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City, Frantic KCC Building. Dunkin' Donuts, Crossing All Barracks. Dunkin' Donuts.
1: Dakuang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron niubos ang iyang blood sugar level.
2: Nina, dita man ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
1: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
2: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa day ko, nagbaba ang sugar ko.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
3: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball. Opo, pickleball. Tara, meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice muna hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
4: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kinapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court, game on!
0: Afternoon Joyride. Afternoon Joyride. Joy FM. This song is brought to you by Yaki Beauty Soap. Aron hamis og younger looking skin ang imong kutis. Pagsabon sa Yaki Beauty Soap.

0: Kadali ha, kadali lang yun ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambini usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao kana nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Moingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
1: GSIS og SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS og SSS pension loans. Walay advance interest, one day release ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch makit-ag kini sa FLAW Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapad sa RCBC og East West Bank. Ug matawagan sa 0645726151, cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch. Imperial Appliance Plaza.
2: Appliances pa ang hanap nyo.
1: Atua na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, atua na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan. Afternoon Joyride.
3: Afternoon Joyride.
4: Joy FM.
5: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki. Mayo adlaw ka ninyong tanan. Mami Joy po, o ba na po sa atong tulumanon? Yaman ang kalusugan, ingatan. Hatod ka na to si Yaki Laboratory, tigga mas epektibong haplas. Sama sa Yaki Liniment Oil o sa Kinika Alternative Medicine, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Kopi Yaki. Ang mga produktong kani, mas epektibo dapat. Masulayan na ninyo. Ang Yaki Liniment Oil, nga dunay daghang sagol, nga mga epektibong mga herbal plants, nasulayan nga kung unsa ka epektibo. Aron nagtangon ang mga panuhot, mga higala, pagpanakit sa kalawasan o sakit sa tiyan. Kining sakit sa tiyan, grabe. Effective gyud kining ato ang Yaki Liniment Oil. Ang kabag, usa ka balatian nga bloated, kanang nuburot ang imong tiyan kung gibutdan ang usa ka tao. Dagan hinungdan nga nubutdan og tiyan ang uban. Siyempre ang butdan tiyan mangyud, nabagoy butdan nga ilong. Ang uban ani tungod kay dunay balatian nga ulcer, mga higala, na pasmo tungod nga sa ginakaon o nasubrahan sa pagkaon. Ingno na nato, muna nga ang tiyan muburot, nahanginan, dili na masabtan kung unsa ang batiyon niini. Ang kabag o gas pain mahimo tungod sa ginahimo sa mga bakterya nga nakapuyo sa atong bituka o tinai. Sa komposisyong chemical nga mga gikaon nga wala natunaw sa small intestine o sa kaparte sa atong tinai, hilabi na ang taas sa fiber sama sa mga prutas o gulay. O usahay maingunta nga maayo ang prutas o gulay, pero kapag maadto na di ay kani sa gamay nga mga tinae, dili na pud ay nga makaayo. O kung dili na siya matunaw, dapat bag-o siya maadto sa small intestine, natunaw na siya daan. Ang uban pang hinungdan nganong panuhuton kita mao ang pag-atubang sa electric fan, pag-inom gamit ang straw o magakaon nga hapit na mapanos o uban pa. Inana, mao nang hinungdan, manghigala nga nung magkabag ang tao. Ang inflammatory bowel disease, makasakit usab sa tiyan. Ang paghaplas, syempre, sa Yaki Liniment Oil, mao ang pinakadali nga makapawagtang sa panuhot. Busa kong panuhutan, gani ka, ayaw pagduha-duha sa pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil. Kay dali mawagtang ang kasakit nga gibati, og taod-taod, magsigi ka na og pangutot. Mura nag New Year ang imong lubot, kay mugawas naman ang daotang hangin. Inana ang bertod sa Yaki Liniment Oil, mga higala. Og ang pagpanghaplas ninyo, dili kay kausara agian. Kailangan pabalik-balik, pa-circular, patuyok. Ana ang paghaplas, pagkatapos hangtod nga manginit o gusto ang imo ang palad o ingon man ka ng imong tiyan nga imo ang gihaplasan. Diha ni mo bation ang kaharuhay na, labi na gyud og mangutot ka na.
1: Dali nang anak og wala ni agi og panuhot samtang nagburos si Faye Sinawilan taga Punong Grande, Banga, South Cotabato. Kay kanunay siya nga nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
2: Kung pagbuntis na, sige ako paplas sa Yaki Liniment Oil. Kung dali nang yatong pagbata ko, mauman ko ligo, magaplas din sa Yaki Liniment Oil.
3: Aha.
2: Kapag bago ko matulog, makaplas din ko Yaki Liniment Oil di hapon.
4: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan, Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
2: Wal po na po yung katol-katol sa nalawas ng ulo na buyang daw.
3: Tapos?
2: Yaman ako ni Eplasan, nauga naman po.
3: Kapila po ka mga haplas po?
2: Wal, nasahay, bunsag, nasahay, suhapon.
3: Kusa gigamit imong haplas.
2: Yes.
1: Dapo ang pasalamat ni Carmen Bayanga taga Malaybalay, City Bukidnon sa Yaki Liniment Oil kay nakatabang kaniya aron na mawala ang tulo ka bulan nga inantos sa kasakit sa iyang likod.
5: So, ang akong likod sakit daw nga ikutatarong og tulog.
3: Mm-hmm.
5: Tapos mga tulo na kabulan ko kong dinala. Ang sinubanan at tumibawan lang ko anong doon pagsayuban. Hila ko siro si Dili naman dito sa lihok. Rang Yaki Rabi nakatuan sa akong likod.
0: Mga higala, buot usab na mo masayran kung unsa ang inyong ipangutana o ikasulti sa mga produkto sa Yaki. Palihog sa pag-text sa cell number 0928-676-7031. Mami Joy po, hangtod sa sunod adlaw, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. The best community.
6: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.

102.3 Joy FM. Basta Joy, enjoy! Well, magandang hapon, Kinapawan City and the rest of South Central Mindanao. My name is Diego Manzanas. Basta Manzanas, Lamin! Be with me 2 hours today. That's 5 down to 7 o'clock para sa programang Rak-Rakan sa Joy in the Joyride. Yes, mga ka-joiners at sa lahat mga siyempre gustong makikijam kay Diego Manzanas, you may send your greetings sa 0962-854-8443. Ano pa inintay? Lagasan ng radio set. Mag-rak-rakan tayo buong maghapon. Only right here sa 102.3 Joy FM. Basta Joy! Enjoy!

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kidapawan City 102.3.
2: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Buc-

0: Kinon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
1: Tumoy kay inom na ko siya katong pagpa-check up namo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nagboundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag putro na mong pa-check up, nag-normal na.
0: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
2: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
3: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni ini.
4: Nakaliting na yun po. Ayun din ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga maglikiliki ang panit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, testingan lang na itong Yaki kay nakatesting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
5: Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

Team Sunday Time, mga joiners, galap ng alas 5.35 ng hapon. Yan po atin sa'yo ng Yaka Herbal Capsule and Yaki Liniment Oil. Yes, Diego Mazanas, nagbabalik na naman only right here sa 102.3 Joy FM. Ika nga basta Joy, enjoy! Well, isang magandang hapon, Kinapawan City and the rest of South Central Mindanao. Diego Manzanas, nagbabalik na naman mga ka-joiners para sa programang Rock-Rockan sa Joy. At sa lahat ng mga gustong makikijam with Diego Manzanas, you may send your greetings sa 0962-854-8443. Yan sa lahat ng mga tricycle drivers na umarangkada up to this time. Hello po sa inyong lahat. Marag ngit-ngit na po sa gawas mga ka-joiners. Murag kaulan nun. Sana all may sprayan na po. Well, sa ating mga bus drivers, van drivers bound for Davao City, bound for Cotabato City, or Gensan, or saan mas hulok dito po sa Mindanao. Yes, magandang hapon po at maraming maraming salamat for making us always number one. And sa mga nagse-celebrate na kanang birthday today, ay hinaot na okay inyong hang selebrasyon, kauban sa inyong mga pinalangga sa kinabuhi. Para mga kapamilya, kapatid, kapuso, o sa inyong mga kapartner sa kinabuhi. Ano raw na. Kung sa mga klaseng selebrasyon na ata karoon mga joiners, anniversary, mensary, or selebrasyon sa inyong panagbulag. Angay, kaya po na i-celebrate mga ka-joiners. Kung nagbulag mo, anay klarong relasyon, ang pagbuwag, oy. Unsa pa'y dugayan. Oo, kung dili na healthy ang relasyon, ay pagbuwag yun. Kay walay maayong patuan, yapon yung relasyon kung walay klaro. Oo, pangitag ka tong kapartner nga, ikaw malipay, ikaw ma-inspire, unsa pa ng klaseng feelings na mo diya. Well, anyways, mga joiners, kanina po ang simula ng Brigada Eskwela 2026 for the school year 2026-2027, mga joiners. Ayan, shout out sa lahat ng mga students and sa mga parents na nag-join sa ating Brigada Eskwela dito po sa Kinapawan City Division. Ayan, so tomorrow is the second day until June 5 po tayo mga joiners. Kaya sa mga hindi pa nakabrigada eskwela, and that is under Department of Education. Yes, Kinapawan City Division. And of course, Province of Cotabato or Cotabato Division mga joiners. Sa mga nakikinig this time. Oo, part sa Cotabato Division, mayroon tayong Kabakan. We have also Midsaya, Pikit, Makilala, Mlang, Tulunan, Magpet, Antipas, Arakan. Well, anyways, ayun, maraming salamat po. And shout out sa lahat ng mga nakantabay sa ating Facebook Live. Hello kay Junel Arado, kay J4 Dayanan. Shout out sa imuha kay Danilin Sardua Etienza, diya sa may Kawayanon, Makilala, Cotabato. Hello kay April J. Labanero at sa Gabaysin Family. Shout out sa lahat diyan sa may Sitio San Miguel, Barangay Masibolig, Kinapawan City. Ayan, kay Danny o kay Mylene Etienza, shout out sa inyo. Barangay, salamat for tuning in. And of course, sa lahat ng mga teachers po na nakikinig this time all over Kinapawan City and the province of Cotabato, maraming thank you. I know sa mga government employees ay papauwi na sila at this moment. Oo, murag kaulan nun, nagit sa gawas mga joiners. But anyways, let us be grateful pa rin kasi andito pa rin yung ulan. Ito yung kailangan ng mga farmers, mga joiners, para mas magiging productive po yung mga crops natin na tinatanim sa ating mga lupain. O, di ba? Well, shoutout kay Neil Humawas, akong anak diya sa may Barangay Perez. And sa mga sa Humawas family, shoutout kay Madam Nancy and kay Boss Eddie Humawas. Maraming salamat for always the good kay Diego Manzanas. Alright, dito na tayo sa ating hashtag
Berg sa Joy. Well, mga joiners, ato ang kinabuhi. Adunay mga butang angay natong pagabuhaton. Adunay mga pangandoy nga angay nato sugdan. Sugdan sa pagbuhat, mga joiners. Mga kay kung dili nato pagasugdan, walay padtuan ang ato ang mga dreams in life. Kay wala tay aksyon, kung baga. Wala, kinahanglan yun nato sugdan na. Wala ato ka shout out. Ato ang hashtag karong hapuna, mga joiners. It's hashtag gisugdan blend. Unsa inyong gipangsugdan na diya sa inyong panimalay? Unsa inyong gisugdan na sa inyong kaugalingon? I-share na kay Diego Manzanas. Yes na yes, ano? O, i-share na kay Diego Manzanas, mga joiners. Bukas po ang ating text line. Send na gisugdan blank. Text line natin 0962-854-8443. Pwede rin po hanapin nyo ang Facebook account ni Diego Manzanas. Wailaing guwapos Facebook. Mauna to, Diego Manzanas ito. Hanapin nyo lang Host Diego ka-joiners. Paki-share, paki-follow ang Host Diego, spelled H-O-S-T space D-I-E-G-O. Host Diego. O, dito mo mag-comment ka, joiners. Ako, i-post dito. Hashtag gisugdan blank. Well, once more, shoutout sa mga nakantabay sa Facebook Live. Oras sa buong Pilipinas, mga joiners. Ganap na alas 5:41. At yan po, tijay ng Kupiyaki 3-in-1 and Kupiyaki 7-in-1. I will be back. Sabi nga ni MacArthur, I shall return. Babalikan ko ang mga taong loyal. Loyal ka ba kay Diego Manzanas? If you are one of them, ikaw ay karapat-dapat na balikan. Only right here sa 102.3 Joy FM. Basta Joy. Enjoy!

0: 102.3
1: Dili makatuo si Rino Pedrola nga ang yakile ni mint oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
2: Dugay na gud ning katul-katul na ko ba? Mga napulo na katuig. Anong gagmay gud nga ko? Katul kayo? Kaya, naganda kong kitambal. Si mamulian. Atong kugya, pwede nga na kong kalit. Tambalan na ko. I-aplasan na kong mga kalim. Nag-arang-arang din na kayo katol. No? Karoon wala na. No?
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
4: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang maproblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
3: Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

0: tayo'y nat magsaya. Mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexy katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center. 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
1: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro. Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
2: Looking for a new place to unwind? May bago sa LA Resort. Introducing Chill Zone. Now open, your perfect spot for good food, refreshing drinks, and relaxing vibes. Tara na with friends or family and enjoy chill nights na swak sa kwentuhan at good times. Open daily starting 5 p.m. Perfect after a long day. Visit us at LA Resort Hotel and Recreation Center, Kidapawan City. LA Chill Zone.
3: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
4: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
5: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
6: Me too, Kidiyaki Vitamins.
3: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
7: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
0: Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 102.3.
1: Samo ka ni mo, love. Di naman tamalipay ni mo. Magsigi na lang katalikod diha. Niao, tumarani.
2: Unsa man na, love?
1: Ganado capsule. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
2: Na, katulgo na lagi ka.
1: Pasalamat ka sa Ganado capsule.
2: Ay, salamat sa Ganado capsule. Lipay na akong asawa.
3: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
4: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
5: Nina, dita man ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
4: Nagamintin ka gapon sang Serpentina?
5: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.

0: Virginia.
1: Besh, nakadungog ka na anang ganado kapsul?
2: Para unsa day na, besh?
1: Kanang pampalagsik good sa bana. Di pa inunggod na ko akong bana. Okay, good kaayo. Sumaye, besh.
2: Tinood na. Idara na ba'y akong bana? Minsuhinay na ba?
1: Patumara sa ganado kapsul. Bisan gani, senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo, kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
2: Sige, besh. Mapalat ko anang ganado kapsul. Para ganahan po ko.
1: Gyud mo magmahay, ganado kapsul, pampalagsik, lalaki o babae, maayo gyud ang ganado kapsul.
3: Sulayin ninyo, naana sa mga butika. Evening Joyride! Evening Joyride!

lang part, laban lang sila eh. Ano lang, tirada part, nagdibdibata ng part. Okay rin na part, kaya mga pinagdaanan ni mo karon part, malampasan na mga tanong part. Ano ba, para makatagkag ka ng contribution sa iyaha joiners, makatagkag ka ng kalinaw o kalinaw sa iyahang panghuna-huna. Well, anyways, joiners, magandang gabi po sa mga ating mga tagapakinig dyan po sa may Mega Market, Building 1, 2, 3, and 4. Hello sa inyong lahat dyan, nahinahinay, naghipo sa ilahang mga paninda. Okay, maybe tinguli na, unta, dako, maghalin, karong adlawa. Ano sa manisuga? Kipat-kipat man eh. Oo, oh, nakipat-kipat na po dyan. Mura magandang iyahang kasing-kasing nag-spark. Well, anyways, dito na tayo sa ating hashtag sa June. Inagyatag ni Diego Mansana sa itong hashtag Sugdan Blank. Bukas pa rin ang ating text line 0962-854-8443. Si Ayandi di ito nagkipat-kipat diya. Gara-gara ka kula. Nantay ka lang sa kuha kula. Kabalas ako ni mo kula. Kabalong ni action ng ulbo akong kasing-kasing. Pero actually, kita kong motor gani agi diya, gani naan ako. Ayan din na ni ba? Pero wala ko ni Ritzo man. So, ning connect sa suga, mga ka-joiners. Makabalas rin ko ani niya. Yung malos lang ka. Well, anyways, ka-joiners, dito na tayo. Sabi ni 671, hashtag gisugdan na og kit-kit ang mga bungas prutas. At least, naikit-kiton. Oo, magpasalamat. Tapos, ay naglapti. Ayaw po naghilapti. Kasi, ayan din din yung mga ka-joiners. O, garaon kayo. Ayaw kay pang kuwan ako na, pang tawag ani ay pang ambot sa di sa term ana. Well, anyway, nawalan ako. Hawa sa dumi kay mag ka joiner si Ayan D. Pierce. Sayo kay ni ato diri nagsig sinamok. Okay, gisugdan na kit-kit ang mga rambutan, ang mga bunga sa rambutan daw. Oo, ana ting bunga na magidron. Oo, dili mo nga hindi ta matingala karon nga season. Daghan kaayog bunga sa mga prutas at mga pananom kung nagtanom. Pero kung watay tinanom, ayaw pag-expect. Oo, sige na kagpangayo din si Musilingan, hindi ka ba mo tanom? Ano nga, ano na po karon kanang daghan na po kaayog prutas ang Kidapawan City. Oo, okay. Siyempre, literal eh. Kidapawan City, the city of fruits and highland springs. Awa on, awa, 650. Ay, sabi ni Lani, hashtag isugdan na og ukay ang mga karaang sinsilyo. Uy, curious po dani si Diego Mansanas. Sa una, ang mga sinsilyo ang karaan, yun yung tanong, ipang balibag roman ang... Karon ginapost po sa Facebook na pamaliton yun yung taon. I don't know if legit ba ito or hindi. At anyways, kung legit, wow, paldo! Pero kung naamod dira, tagay ko. Kung legit man galing, sige. Mabuhay po kayo. Okay, sabi ni Doy Doy, hashtag gisugdan naglimpyo ang eskwelahan. Balik na po tag eskwela. Ay, syempre no, that's what I have said a while back na syempre, Brigada Eskwela, the first day of the Brigada Eskwela for the school year 2026-2027. Oh, kudos sa mga teachers and mga parents, mga joiners. Para sa mga kabataan, para maging preparado po tayo for the coming June 8, the first day high, the first day of class for the school year.

So kita lanjut tawag brigada Paralimpyo ang atuang iskwilahan. Nati amon na ano? Ay sabi ni 223 hashtag isugda na pod kog sinamok sa animals. Kinsa may nagsamok-samok din nimo? O oh, nagyay mga inaana ng mga tao no kanang kanang mga siguro mga kaaway nimo or mga namoy mga past experiences na kung saan ay yun yung cause na ginasamok-samok kaniya karon. Mo nang i ano lang si tawag ani kanay deadma sa mga taong inaan. Sabi nga nila pag batuhin ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Happy mga siya taga bato kay tinapay no. Ay ambot na lang. Ay sabi ni 210 hashtag gisugdan ko nimo akong humanon. Sa daw gisugdan ko nimo akong humanon. Oh kanipun murag napon ni siya kalagot. Oh, kanang mga kalagot, kasuko ngadto sa ubang tao. Ayaw na gid intawon na ninyo gipadayon nang kuan na lang nang smile na lang. Wear your smile all the time para mas magiging niya gana ganado po tayo sa life. Oo, kapoy magbangon nga dai mga kalaban. Dapat pagbangon smile at bangon sa salamin. Wa ka gwapo gid kanya ginako. Ang nana ba. Jan-jan, hashtag isugdan na pud og hilabot akong mga gamit. Normal, lagi mga tao nga hilab tanon. Hilig mang hilabot sa gamit sa uban. Muna ang kinahanglan, para di mahilabtan mong gamit, tagui og tarong, ilak. Kaya kanay bayat mong mga tao nga hilab tanon, no? Kanang sige, nagpanghira. Boy, noon to'y kanang mga dili nag-aamping sa mga gamit nimo. Oh, wala sila naghago o palit ano, wala sila ning gasto. Pero sila po ang kusog kaayo mang guba sa mga gamit nila. Oh, that's normal, yun lagi mga taong inana. Ay, last tayo ka joiner, sabi ni Inday, hashtag gisugdan na og trabaho among dalan. Sana all gitrabaho ang iyang dalan. Sana all. Oh, ana na po yung mga dalan karon nga guba-guba na po. Pero anyway, sana aram na padayon ramagin nagkanang serbisyo ang mga leaders nato sa katawahan. So inaot niya masolusyonan ang mga dalan nga guba. Pero kung guba imong kasing-kasing, wa na yun ay pag-asa masolusyonan. Well, oras na is now 6:31. Babalik si Diego Manzanas sa mga taong loyal. Loyal nga mo kay Diego. Loyal ka. And I will be back only right here sa 102.3 Joy FM. Basta Joy.

0: 102.3.
1: Besh, nakadungog ka na anang ganado kapsul?
2: Para unsa day na, besh?
1: Kanang pampalagsik good sa bana. Di pa inunggod na ko akong bana. Okay good ka ayo. Sumaya, besh?
2: Tinood na. Idara na ba'y akong bana? Minsuhinay na ba?
1: Patumara sa ganado kapsul, bisan gani senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo, kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
2: Sige, besh, mapalit ko anang ganado kapsul. Para ganahan po ko.
1: Digyod mo magmahay, ganado kapsul, pampalagsik, lalaki o babae, maayo gyud ang ganado kapsul.
3: Sulayin ninyo, naana sa mga butika. Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish end flashing at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roof.
4: Dako ang pasalamat ni Enchong Villaruz, taga Giwon, Zamboanga City, tungod sa iyang pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil o pagtumar sa Yaki Herbal Capsule, dali ni kupos ang hubag sa iyahang itlog.
5: Dihang ka sa agahubag ang akong itlog, dili magay ni Juda ko, kuya, pero ano ha, yun? Pagkati mag-utlog siya, kuya, akong ipahiran sa Yaki, kuya. Dahil nang ito ko, capsule, kuya. Epektibo gud isa lang kadlaw reaksyon ni upos. Salamat ko sa imong mang Yaki.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
6: Ah nga uy, samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
7: Mano di ay pre.
6: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
7: Mapuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
6: Alangan pre. Anga lagi, okay kaayo?
7: Suwayan po na ako, pre. Unsa ganito, pre?
6: Ganado capsule, pre.
7: Sige, pre. Adto na ko, kay mopalit na ko ganado capsule, pre.
6: Ganado capsule.
3: Sulayin ninyo, naana sa mga butika. Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Ayong adlaw kaninyong tanan, mga higala, aninausap kita sa atong programa, Yaman ng Kalusugan, Ingatan. O ako po, si Mami Joy. Ang atong programa, gihatod ka nato sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigama sa mga mas epektibong mga produkto. Sama sa Yaki Herbal Oil, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, o Yaki Herbal Capsule, kining mao mga produkto, mga higala, mas epektibo. Busa, subukan nyo. Adunay mga tao, suliran nila ang pagmala, gauga, nga ilang mga panit. Kung dry skin, usa sa posibleng nagapamala sa panit, mga higala, mao ang sobrang exposure sa mga isog nga mga chemical. Sumala pa sa mga dermatologist, halimbawa ang pangsabon nga panglaba, ang alcohol or sanitizers. Kung paulit-ulit o sobra ang paggamit niini, makadry gyud ni og panit. Bitaw ka ng mga buhok. Di ba pag ginapakolor na to na automatic dead na patay gyud na kay grabe gyud pud ang mga chemicals ni ana. Pero unsaon man nato kay gusto man nato mo tilaw og bulaw pod nga buhok ba kanang mga magpiki-piki pud tanga kano. Kano looking. Dili usab maayo nga duot kaayo ang pagkuskus sa panit, mga higala. Kanang labi na sa ato ang naong nga tungod na lang kay gusto na gyud nga mapaksit tong gikalagutan niya nga nagamarkas ang naong. Hala, ayaw pa sobra eh. Kay kanang mga inana dili na nato makuha og inisog. Ang makakuha ana kanang matyaga gyud ka, mainantuson ka nga mag-amping sa imong panit. Kay basin unya og matuklap ang upper layer ana sa panit, hinungdan nga mag-evaporate ang natural oils nga nagapamoisture sa panit. O di ba? Kay kanang mag-dry, tigulang ka itanawan, pero pagka medyo nagsinaw-sinaw o labi nagpanington ka, wow, kagwapa o di ba kaya kagwapo, di ba makaingong kagdi na nako trapuhan ng akong singot. Mauna kay kadtong oil nga gikinahanglan sa ato ang naong. Lahi po tong oil nga mo'y makapahinungdan sa pimples, hugaw to, pero kaning makapaanyag, yun ang moisture sa ato ang panit. Aron mabalik ang moisture sa panit, ania ang mga tips. Diba eh ha? Sabon sa Yaki Beauty Soap o Yaki Baby Soap sa imong pagkaligo o paghilamos. Mamahimo usap ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Kaning tulo ka klase na mo nga sabon, mga higala, magadepende ka na sa inyohang panit. Kung sensitive beauty soap, pwede gihapon ang baby soap. Diba? Pero kung musukol ang imuhang panit o gusto gyud nimo nga paspas ang development nga magtanggal og mga dead skin sa imuhang panit, Hermosa Kojic Whitening Soap kana ang imong kailangan. Kaduha, batasanon ang pagpahid og lotion sa panit. Manglotion gyud ta sa ato ang kalawasan, mga higala. Labi na kanang bago ta matulog, unya og limpyo kaayo atong naong bago matug. Pagkabuntag, tan-awa sa salamin, makaingong kag gikunsaran ba kong anghel? Murag angel face kita, mga higala. Siguraduhong hypoallergenic ang lotion nga gamiton. Mauna nga ka importante gayud kaayo, mga higala, nga magbasa ta, basahon nato ang label atong mga produkto nga ato ang ginagamit. Ayaw kalimti sa mga lotion, bisan gani sa mga colognes, labi na sa mga bata. Tanawa gayon ninyo og kanang sabon nga naay hypoallergenic na nakabutang dito. Mao kana ato ang gamiton. Sama sa Yaki Baby Soap nga walay sagol nga isog nga mga chemical. Mao na para sa mga bata na og kadtong bisag hamtong na kung sensitibo ang panit, pwede gihapon ang baby soap. Ikaapat, permintiha nga hydrated ang imong lawas. Inom og walo ngadto sa 12 ka baso nga tubig matag adlaw. Mao na mga higala nga amo, perming ginaingon kaninyo nga paunsa nato mahibaw-an ang tama nga pag-alaga sa ato ang kaugalingon, palihog i-text kami aron matudloan kamo. Mao ni ang number 0928-6767031. Ani ana usab si Kuya Loy, paminawan ninyo ang ato ang mga texters.
2: Daghang salamat, Mami Joy, karon sa mga ni-text sa ato ang text line, sa mga mensaheng padala sa ato ang mga Yaki user nga buot magpaambit sa ilang mga kasinatian sa ilang paggamit sa mga produkto sa Yaki. Text gikan sa cell number 09-09-54-04-6-59. Hello, Mami Joy ug Kuya Loy. Tinuod jud di ay ang Kidiyaki Vitamins, kay nawala gyud ang sipon sa akuang anak. Sa una sige lang siya sipunon kuya, karon panagsa na lang siya sipunon kay kanunay nako ginapainom sa Kiliyaki vitamins. Himsog siya kuya o gadali kayong kasabot. Moto nga text gikan sa number 09-0954-046-59. Text gikan sa cell number 09-0955-84394. Hello Mami Joy o Kuya Loy, salamat kay sa inyong produkto nga Yaki Baby Soap. Kay ang ako nga manghod ni Hamis ang iyang panit. Mag 2 weeks lang siyang nigamit sa Yaki Baby Soap kuya. Kay sa una itumon manggod siya karon na perti ng Hamisa Puriya Buyag ang iyang pamanit kuya. Si Alteya Dini, taga Kahayagan, Agusan del Norte. Mga ito Mami Joy, ang pipila na sa mga text nga ito na tagaagpagdagad sa itong tulumanon. Yaman ang kalusugan, ingatan, gidalit sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigama sa mas epektibo mga produkto, ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Oil o ang Yaki Herbal Capsule. Ako si Kuya Loy.
1: Ako si Mami Joy. Tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo, dapat subukan nyo.
3: The best to me. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.

0: sa Thai kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.
1: Ayaw mo kaulaw nga ikaw nga nagsayaw sa sayaw sa manubo.
2: Please welcome Dance to Inspire Crew.

0: 102.3.
1: Samo ka ni mo, love. Di naman tamalipay ni mo. Magsigi na lang katalikod diha. Niao, tumarani.
2: Unsa man na, love?
1: Ganado capsule. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
2: Na, katulgo na lagi ka.
1: Pasalamat ka sa Ganado capsule.
2: Ay, salamat sa Ganado capsule. Lipay na akong asawa.
3: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baugo, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
4: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Start reaching your dreams. Enroll now at Matalam Polytechnic College Incorporated. We offer complete junior high school, grade 7 to grade 10, both in regular and weekend class programs. MPCI is an education service contracting and senior high school voucher program participating school with no top up fee. We also offer senior high school with the following strengths: technical professional track, electives, caregiving NC2, videographic design NC2. Automotive Servicing NC1 and NC2, Computer System Servicing NC2, Bread and Pastry Production NC2, Shielded Metal Arc Welding NC1 and NC2, Electronic Product Assembly and Servicing NC2, and Electronic Installation and Maintenance NC2, and also Academic Strength, Elective, Arts, Social Sciences, and Humanities. Avail the privileges, free tuition fee and free uniform for all incoming grade 7 and grade 11. Enrollment is now going on. Classes start on June 1, 2026. For more information, you may contact us at cell phone number 0948-549-1378 or see the registrar. MPCI commits to skills, excellence, supremacy in education.
7: Congratulations!
8: Hinsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Ian Gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
9: Tidol Junior, ako salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito, kura pagpurga. Ah, maayo na, may naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila, dito sila mag-igham-igham.
8: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Bilongga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
0: Evening Joyride! Evening Joyride!

0: Rogers sa Evening Joyride.
1: Oh yeah, people of Gidapon, South Central Mindanao. This is gonna be the night for Evening Joyride with DJ Andy Pierce. Ngayong gabi po, ora mismo dito po sa Joy FM 102.3. Basta Joy, enjoy. Oo, eto na naman tayo mga ka-joiners. Dahil meron tayo makakasama for this evening. Isang linggo naming in-advertise po sa inyong lahat na nakikinig dyan. Sa gusto hong kumonekta sa amin, sa gusto hong magtanong sa ating guest ngayong gabi, pwede ho tayong mag-text sa ating text line na 0962-854-8443. Ulitin po natin, 0962-854-8443. People of Kidabawan and South Central Mindanao, I know that you are very much eager to know who is our guest for tonight. O, diba? Guest for tonight talaga, ha? Actually, hindi siya sanay to be on the radio, ladies and gentlemen. Pero sanay siya sa harap ng entablado, sa harap ng maraming tao, diba? Kailangan na, parang need lang naman natin siyang clap, clap, clap. yan naman po mga ka-joiners, makikilala po natin ngayong gabi kung sino po ang ating mga parang inaantabayanan na makikinig sa kanya, o diba? So joining us tonight, people of Kidapawan at South Central Mindanao. Mag-English po tagamay karong gabi una, ha? Or masagulo na lang nato. Our guest for tonight is a young man who truly embodies talent. Ooh, baka pakakantahin natin to later on. I know that he has discipline and he has leadership and pride of Makilala and the province of Cotabato. Ayan. And alam naman natin, oo, advertiser natin dito ang kanyang pinag-aaralan, mga ka-joiners. He is a Bachelor of Science in Nursing student from North Valley College Foundation Incorporated, or NVCFI, o diba? And a proud graduate of Kidapawan City National High School. Oo, na ngayon po ay nasa Upland Brigada Eskwela na po sila. Na nagsimula po ng June 1 hanggang June 5, o diba? And eto, medyo achiever ho ang ating guest ngayong gabi. He has excelled in academics, arts, athletics, at ang pagkakaalam ko sa martial arts also, and at the same time sa pageantry. Marami akong inimbitahan na sumasali sa pageantry, pero unang-una talagang nagpa-unlock na para maging parte ng ating talakayan sa ating Joy Talk ngayong gabi ang isang karate do black belter. Ayan, also a product endorser, a model, and also serving as a Rover Scout, ladies and gentlemen. Madami pa! He is from a champion being a visual artist and a performing arts enthusiast. And the first ever, ayan, first ever gid ni siya mga ka-joiners, who become the Ginoong Makilala 2025. And sa dili na pagdugay-dugay mga ka-joiners, he will be competing on the Mr. Teen Philippines 2026. Oh, ayan. Pag mo yung tag Mr. Teen na Philippines 2026, murag isa gini siya ka prestigious pageant. Not just na ginahimo sa Pilipinas, but it is done worldwide. Ano? Kung sino ang papalarin, baka yun ang ipapadala for Mr. Teen World or Universe. So, he continues to inspire the youth through his advocacy. Tatanong natin ito, kanong ibig sabihin ng lilak, tatak, makilala, likha, likas at lakas. Bibigyan natin yan ng karampatang katanungan mamaya kung ano para sa kanyang ibig sabihin ng lilak na yan. Okay. Lilac is, I guess, violet, right? Ayan. O purple, pwede pa din, ano? Pero bakit lilac? Kaya yun. So, tandaan po natin mga ka-joiners, makakasama ho natin ang nag-iisa. Walang iba, kundi si Mr. Charles Heron Fiao Gonzalez! And live na live po siya, ako mga ka-joiners. Nakaumang na ho si Charles sa ating Facebook Live. Ayan, ay ito Ma'am Lorna. Ayan, oh, nakikinig agad-agad si Ma'am Lorna Bartolaba Obas. Oo, sana po, eh, nasa mabuti kayong kalagayan. Oh. Eto na, eto ang unang tanong. Kumusta?
2: I'm doing great.
1: Alright, doing great. Ayan, doing great. Sige nga, bago natin diretsuhin, pakitap muna ng iyong mikropono. Aha, parang ayaw yata ng mikropono. Another one, please. Pakitap ulit. Ayun. Sige nga. Kumusta, Aaron?
2: I'm doing great and grateful and still trying to be better than yesterday.
1: Aha, done to be better than yesterday. Parang nagkakaroon tayo ng glitch sa mikropono. Ha? Sige nga, isang kumusta sa mga tagapakinig natin?
2: Kumusta sa inyo guys? Watching the at Joy FM.
1: Ayun. So, I guess naririnig naman natin na si Heron, ano, sa Heron.
2: Yes, Heron.
1: Heron, ayan. Unang tanong sa iyo, Heron, pero bago yan, baka gusto mong bumati sa iyong pamilya, sa iyong mga kaibigan na nakikinig ngayong gabi.
2: Mag-isaya po.
1: Pwede kayo.
2: Okay, kayo. Mag-isaya lang
1: ta. Pero bago yan, iharap mo na lang muna yung mikropono sa iyo. Ganyan, sige, ayan. Sige nga. Ayan. Hello, hello.
2: Hello.
1: Ayan. Susubukan natin kung baka let's gonna pause for a break muna siguro for a while, people of Gidabawan. Let's gonna listen bago sagutin ni Heron yung katanungan na yan. Ano po? Babalik tayo in just a while. Well, let's gonna fix muna the microphone kasi hindi ko siya naririnig sa akin eh, sa aking monitor. Well, let's gonna fix muna. Kaya po sa inyo lahat dyan, antabay lamang po. Here's the song popularized by Miley Cyrus, Used to Be Young.

0: Sasama ka ba doon o ako?
1: I'll still choose love. Love for the Mr. Tint Universe.
0: Ah, di ba? Galing ha. Oh, eto. I know you are an achiever. Hate or awards?
1: Awards.
0: Bakit ayaw mo ng hate?
1: Hate? I don't have time for hate.
0: Oh, yeah. You don't know how to put some hatred in the body. Yes. But awards, body. you have to get the medals on it.
1: Yes. Right?
0: And put it in your leg, in your neck. Okay. Ito kasi magaling ako dito eh. Lights on or lights off?
1: Lights on.
0: Pag natutulog.
1: Yes. Ay. Why?
0: Lights off.
1: Syempre.
0: Pag lights on, anong ibig sabihin?
1: Pag lights on, it means
0: nag-aaral ka.
1: Opo. Ginagawa.
0: Okay, may ginagawa. Ito, dream come true o simpleng buhay lang?
1: Simpleng buhay, well, dream coming true.
0: Wow, Oliver. So, parang ang sarap naman ng ano eh. So, parang ang sarap naman ng you have a simple life, pero whatever dream na gustong-gusto mo, nakukuha mo, di ba?
1: Yes.
0: Ganding nagsagot na yun, ha? Oh, sino ba si Charles Heron Fiel Gonzalez?
1: Si Charles Heron Fiel Gonzalez. Disiplinado,
0: mm-hmm.
1: Matalino, tapos humble.
0: Wow. Matalino, disiplinado, humble. Sige nga. Ito ang tanong ko sa'yo dahil doon tayo sa humility eh. Will you choose kindness over greedy?
1: Over always greed? Kindness.
0: Always kindness. Sometimes you don't have to be kind. You have to be greed sometimes. Alam mo bakit? Naaabuso ang pagiging kind eh. Kaya pipiliin mo kung sino lang bibigyan mo ng kindness. Wag yung puro bigay ng bigay. Learn to say no also.
1: Yes.
0: Di ba? Ito kasi kanina ang tanong, sino ba si Charles Heron Fiel Gonzalez? Ano ba si Charles Heron Fiel Gonzalez?
1: Ano si Charles Heron Fiel Gonzalez? He is an artist,
0: mm-hmm.
1: an athlete,
0: mm-hmm.
1: a nursing student,
0: mm-hmm.
1: a passion tree, and mm-hmm. a youth advocate.
0: Uh-huh. Okay, so parang madami. Okay. From the ano na binanggit mo, alin doon ang mas pinakamabigat na gusto mo ngayon?
1: Pageantry.
0: Not the student.
1: Yeah, siguro.
0: Diba? Ayan. Diba mabigat ang tanong?
1: Mm-hmm.
0: Mabigat ang tanong ni Kuya. Anyways, babalik kami in just a while later on sa ating katanungan portion. Ayan. Dahil medyo marami-rami po ito. Nasa first gap pa lang ho kami mga ka-joiners. Stay put lamang ho kayo dyan. Kung meron ho kayong katanungan kay Aaron, pwede nyo pong ipadala sa amin sa 0962-854-8443 or pwede ninyong i-chat si Aaron or sa live ni Aaron na magtanong doon at ipapabasa sa amin at sa akin. Hi to Mama Ludy Godera, Puerto, magandang evening. And also, magandang evening kay Ma'am...
1: Si Ludy?
0: Yes.
1: Si Sir Ludy is our regional
0: director. Sir Ludy?
1: Yes, for okay. The Mr. Team.
0: Okay. And also, hi to, sabi pa dito, hi DJ Ian DePierce, good evening at sa mga nakaantabay sa iyong programa sa gabing ito, good evening everyone. Pwede po paki-play song I'll Be Over You. Ayan, parang heartbroken si Ma'am Lorna. Salamat po DJ. Ayan, from Purok 5, Lanao, Kidupawan City. Ayan, sa Bartolaba Compound. Ayan, so ladies and gentlemen, ayan, babalik kami in just a while. Dito pa rin po sa nag-iisa ang inyong mahal na mahal, ang Joy FM 102.3, basta Joy, enjoy.
2: Ito ang Joy FM.
3: Joy FM
2: sa Kidupawan City 102.3.
4: Wala damha ni Mayor na Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yaki liniment oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga muka sa iyang kamot.
5: Katul kay Kuya para nang nalabak na paging manggut ni nya maayo to siya rin. Ako ganing mahikap o gahi, mabalik o katul. Ako ang mga igago ba nagbahin manggunan sila o yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din kung may baho sa yaki. Siya nga, sinuhutago, di ba humot kayo, di ako rin gitistingan. Nya, ko pong hiplasan akong kutukuto kay Maragugnaw. Huwag ko'y tumunga at ang bala na akong kamot. Mamang nyo'y naayo.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort. Imperial Appliance Plaza.
3: Appliances pa ang hanap nyo.
2: Adtuan na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adtuan na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
6: Looking for a college institution that truly cares about your future? Welcome to North Valley College, located at Kidapawan City. NVCFI offers quality education with the lowest tuition fee among all private schools in North Cotabato. Choose from our allied health programs, BS in Nursing, BS in Medical Laboratory Science, BS in Radiologic Technology, BS in Pharmacy, and BS in Psychology. Or take the path of service with our Social Science, Information Technology, Education and Business Programs, BS in Social Work, Bachelor of Technical Vocational Teacher, Education Major in Food Technology, BS in Tourism Management, and BS in Office Administration. Dreaming of a tech career? We also offer BS in Computer Science, BS in Information Technology, and BS in Information Systems. For more information, please visit the website of North Valley College at www.northvalleycollege.edu.ph or our official Facebook page at NVCFI Official or call at 0951-305-3786. North Valley College, your gateway to brighter future.
7: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kiniyaki na ang ilahang vitamins.
8: Hindi pa ko sila, hindi na pa ilang kiniyaki vitamins.
9: Sa perfecto po sila sa kiniyaki vitamins.
8: Kalunay na maunol.
10: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika.
2: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: C'est la vie, people of Guitapal, South Central Mindanao. It's gonna be around for evening joyride. 7:45 is in our TikTok right now. Mga kasama pa rin po natin on our second gap ngayong gabi. Ang nag-iisa at pinakamamahal ninyo na na pinaka puging na tao. Nasasali po sa Mr. Teen Philippines representing Makilala Cotabato. Ayan. So narito na po mga ka-joiners sa second gap natin ngayong gabi. Ayan, hey Ron, you are still alive and kicking for this time. para naman para magkarating do talaga. Hi to Mayor Villas, magandang evening. Ayan. And eto ang tanong natin para kay Heron. Ayan, magpapatawad o magpapaubaya?
1: Magpapatawad.
0: Ayaw mo magpaubaya. Halimbawa, may kasalanan si girlfriend. May isang manliligaw tapos in-entertain niya. Ipapaubaya mo ba siya o patatawarin mo si girlfriend?
1: Ipapaubaya tapos patatawarin.
0: Ayun. Oo, patatawarin. Kasi di ba you don't know how to hate someone, di ba? Oh, eto na, nasa second cup na ho tayo. Papunta na tayo ng alas 8 ng gabi. Alin ang pipiliin, chocolates or happiness?
1: Chocolates because it gives me happiness.
0: Wow! And grabe naman na, chocolates because it gives you happiness. Eto, best time for happiness.
1: Ngayon.
0: Ngayon. Bakit ngayon?
1: Kasi busy kugma.
0: Ayun. So, di ba, basta happy lang, ano? Basta nag-enjoy ka lang, okay na yun. Oh, eto. The best thing you to ask a question is this time. Kasi today is your happiness, right? What is your favorite movie?
1: The Pursuit of Happiness.
0: The Pursuit of Happiness. Yes. Oh, di ba na-connecta?
1: By William Smith.
0: Sige nga. Pinag-uusapan naman natin yung pelikula. Oh, eto. Kung gagawing pelikula ang buhay mo, what will be its title? Ayan, di ba? Ano bang magiging titulo or pamagat ng iyong movie na yun?
1: Ambot kay naabot.
0: Ayun, ambot kay naabot. Ayan. Wala damha. Ang naabot. Ayun. Di ba? Napakaganda naman ang ambot. Parang kung Skimberloo or Eklabo. So ito, Eklabo. Bragana, di ba? To kay Brand Damage, di ba? Anyways, ayan na. Nasa title na tayo. Ambot.
1: Kay naabot.
0: Oh, nasa title na tayo. Sa pelikula ng buhay mo, sino ang gusto mong gumanap?
1: Siguro ako lang.
0: Aha. Gusto mo ikaw lang. Yeah. Pero kung artista talaga ang gusto ang nagaganap, sino ang pipiliin mo?
1: Siguro future artista na ko nga kadugo.
0: Aha.
1: Because gireference ko ni sa Michael.
0: Wow. Diba? Pero hindi ko pa siya kilala, ha?
1: Si Michael Jackson.
0: Michael Jackson.
1: The one who, diba, may Michael na movie about mm-mm. Michael Jackson.
0: Mm-mm.
1: And naganap siya is si Samuel Jackson.
0: Ah, si Samuel.
1: Jafar Jackson.
0: Ah, Jafar Jackson. Kinsa na siya si Jafar? Unsa na ni Michael?
1: Anak sa igsuon ni Michael.
0: Ah, alright. Yes. So, gusto ni mo, halimbawa, blood related sa imo, ha?
1: Kay mas something special siya.
0: Ayaw. Pero kinsa imo ang gusto maging leading lady niya?
1: Leading lady?
0: Oo.
1: Hindi ko pa rin alam kasi future eh.
0: Future.
1: Mga gurang ng mga.
0: Ayun. So, yun po ang ating mga katanungan for the second gap, mga ka-joiners. Medyo iniba ko lamang yung mood natin dahil medyo masela na po pagdating sa ating third gap sa pagbabalik natin sa ating programa, mga ka-joiners. Abang-abang lamang po tayo dahil po sa ating programa ngayong gabi. Marami pa tayong malalaman kasi no holds bars po ang ating katanungan kay Heron ngayong gabi. Baka dito nyo lang malalaman kung ano bang kinahihiligan ni Heron, kung ano ba ang gustong gusto ni Heron na pwede nating malaman ngayon, di ba? Dahil sa sinasabi dahil sa sinasabi na kikilalanin natin ng maigi si Heron ngayong gabi. Ayan. Baka maya-mayang konti, malalaman natin kung saan pala matatagpuan si Heron always. Malalaman natin kung ano yung paboritong pagkain ni Heron na baka gusto niyang padalhan. At gusto niyang baka alin sa dalawa ang pipiliin niya. At about naman sa kanyang katawan. O, di ba? Babalik kami in just a while. Dito pa rin po sa nag-iisang Joy FM 102.3 sa inyong mga radyo. Basta Joy, enjoy. Kasama pa rin po ninyo si DJ Ian De Pierce na kasama ang inyong pambato ng Pilipinas sa Pilipinas ng makilala North Cotabato sa Mr. Teen Philippines. Ayan. Pabalik tayo just a while. Maghahanap buhay muna kami, ha? Don't change the dial. The station with more music variety. 102.3
2: Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o disminorya ni Connie Cervantes taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
3: Pinaudit ko ya kay isauna ko ya sa kuan mga kuya ng lupon ko ito sa gamay lang. Kadungo po ko na ang Yaki kuya. Gisulayan ako siya. Ibu mantid siya kay karon magtunong na og kanapit sa akong ligla tapos hindi na magsakit ang akong putong kuya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn de Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o giddy yaki vitamins ang iyang anak.
5: Kanta ka ng sayot.
6: Pero karon?
5: Nagkaroon. Bukos na siya. Nagkakasit sa kadlo. Ito ang katulong matulong.
6: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
5: Giddy yaki vitamins yun.
4: Yan ang Giddy Yaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Anga, uy. Samo kayo ang ganado capsule karon priba.
8: Mano di ay pre?
7: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
8: Mapuhi pre. Unya pre. Imong gisuwayan.
7: Alangan, pre. Anga lagi.
8: Okay kaayo. Suwayan po na ako, pre. Unsa ganito, pre?
7: Ganado capsule, pre.
8: Sige, pre. Adto na ko. Kay mopalit na ko ganado capsule, pre.
9: Ganado capsule. Sulayin ninyo na ana sa mga butika. Evening Joyride. Evening Joyride.

0: dili makatuo si Rino Pedrola nga ang Yaki Liniment Oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
1: Dugay na gud ning katul-katul na ko ba, mga napulo na katuig, nang gagmay gud nga ko, katul kayo. Kaya, naganda kong kitambal, si mamulian. Kadungog kong yapi, gigitin nga na kong kalit. Tambalan ako. I-aplasan na kong mga kalim. Nag-arang-arang, hindi na kayo katol. No? Karoon wala na, no?
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Hamis na ang kutis ni Jeline Villanueva taga Cagayan de Oro City kay nawagtang na ang daghang pimples, iya lang gisabunan sa Yaki Beauty Soap.
2: Daghang kagubugas-bugas oy, paliwat tingalin ni sa bahugaw ba. Naminam ako sa radyo nga gayon sa Yaki, di akong gisulayan. Muto nawala. Kanang magabi eh, kanang anitin ako katulog, akong hulumag sa sabon ng Yaki Soap. Muto kadugayin, nasinaw na akong naong.
0: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
4: Na ako'y igagaw nga, nangupong ang tiil, diretsyon abot na dire.
5: Oo.
4: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, kasi malibre ka, eh wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
5: Duwa kapad lang yan,
4: Gino? Duwa kapad, wala na yung lahing kay wala na. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
5: Oo.
4: Okay, man.
3: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
6: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM. Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Yan, gento, gento, gento. Ganito yan. Ganito yan at ganito yun. Dahil ganito yun, andito pa rin ho tayo mga ka-joiners. Kasama pa rin ho natin ang ating guest ngayong gabi na ating tatanungin na naman po on our third gap tonight. Ayan. Ito malalaman at malalaman na naman ho natin mga ka-joiners. Ayan. Hi to Madam Stateri Sanarilios. Magandang evening. Ayan, sabi pa dito, kumusta kayong lahat dyan? Ayan, and at the same time, good evening DJ, it's my first time to listen to your program right here from Davao City. Naghahanap kasi ako ng mga unique radio stations outside Davao City, and good thing that I have found one that broadcasts online. I'm Kyle, your first time listener. Ayan, request po ako ng song, Sharona, My Sharona. Thank you and God bless. Ayan. Ayun, hi to Ma'am Angelina VF and to Rose Desi. Magandang evening. Ayan. Shout out to Dang Dapita. Anyways, and any house mga ka-joiners, we are back with our programming. Narito na naman ho ang ating bisita. Eto, say hi na naman ulit dyan, hey Ron. Ayan, hi guys. Sige nga. Hi guys. Dito nga, hi guys.
1: Ayan. Hi guys.
0: Ayun. Anyways, good evening din po. And hi to Terry. Kumusta naman ka rin nas gawas, nasod. Anyways, and anyhow, mga ka-joiners. At alam din, mga nagselebraw sa ilang adlaw na tawhan. Ayan, happy birthday sa inyo ang tanan, ha? Ayan, og sa katong mga nagabiyahe di, ha? Ayan, nagabiyahe, ingat-ingat lang sa pagbiyahe kay nagaulan di ay sa gawas. It's raining, but it's raining Heron ngayong gabi. Eto, Heron, ano ba ang paborito mong lugar? Your favorite place?
2: Makilala.
0: Particularly, where in Makilala?
2: Poblacion.
0: Particularly, where in Poblacion?
2: De La Asuncion.
0: Poblacion, Makilala. Sa De La Asuncion, ano ang pinaka-particular na lugar na mahanap si Heron?
2: Sa gumahan
0: na. daan pag itagi ko. Dito. Dili na kasagbutan, kikagumahan na. Okay. Your favorite food, Heron?
2: Adobo.
0: Adobong chicken, adobong pork, adobong...
2: Yes, adobong chicken, adobong pork.
0: Adobong itlog. Adobong itlog na may atay.
2: Yes.
0: Ayun. Ayun. So, wala nang iba talaga. The best food na talaga sa iyo.
2: Simple.
0: Yung...
2: Parang Pilipino ba? Simple, pero world class.
0: Yes. Kilalang-kilala yan, no? Kilalang worldwide.
2: Yes.
0: Anyways, ito, what makes Heron blush?
2: Compliments.
0: Yes. Sige, dagdagan natin yung tanong na yan. Wala dito sa listahan natin eh. What makes Heron, ano ba ang nagpapakilig kay Heron? Ayan. Ano ba ang nagpapakilig sa'yo?
2: Ang nagpapakilig sa akin kung palitan kong art materials, palitan kong parts sa bike.
0: Okay. Kinikilig ka na doon. Kasi yung iba na yung kilig nila. Oo. Di ba? Yung gigil. Anyways, ayan. May papipiliin ako sa iyo ngayon kasi para malaman po nila, mahal mo o mahal ka? Alin sa dalawa? Just choose one, ha?
2: One lang talaga.
0: Mahal mo o mahal ka?
2: Mahal ako para mamahalin ko siya. Mas mamahalin ko siya.
0: Mahal ako. Ka?
2: Yes.
0: Mahal
2: ako.
0: Mahal ka nga. Magkano ka ba? di ba? Yan ang katanungan natin, di ba? Pero anyways and anyhow, sa mga gigilid na nakakarinig sa atin, ang pipiliin doon ni Heron is yung mahal daw siya. Bakit mahal ka ang pipiliin mo?
2: I choose mahal ako kasi doon ko malalaman eh. Doon ko malalaman yung genuine love niya, kung paano niya ako i-value and respect as tao.
0: Alimbawa, example lang ha, dumating dito, just give me a name of a girl.
2: Sa
0: pangalan ng isang babae.
2: Gia.
0: Halimbawa si Gia andyan. You had a girlfriend.
2: Yeah.
0: Naghiwalay kayo ng girlfriend, pumasok si Gia sa buhay mo. Mahal ka ni Gia, pero hindi mo mahal si Gia dahil mahal mo si girlfriend. Yan. Ayan. Yan ang tanong. Yan ang hypothetical question sa'yo. Or scenario. Ayan. Mamahalin mo ba si Jeya or babalik ka doon kay ex?
2: Mamahalin ko pa rin si Jeya kasi same lang eh. Siya pa rin.
0: Ah, si Jeya pala si ex. Ayun. So, ibig sabihin, mahal ka ni Jeya. Yan lang naman pala. Diyos ko rin. Pinaikot-ikot tayo. Eto, Heron. Pinakamalinis na parte ng iyong katawan.
2: Puso.
0: Puso. Uh-huh. Pinakamalinis. Physical.
2: Physical?
0: Oo. Physical. Kasi ang iba kasi sa kanila kamay pinakamalinis, ano? Hindi ba?
2: Once na matouch ako dito, may microorganism.
0: Yes. At tanong, sige tanong, ano ang pinakamaruming parte ng iyong katawan? Physical. The physical aspect of the part of your body na para sa iyo ay marumi.
2: Nails.
0: Yes. Oh, pwede. Mm-hmm. Pero hindi mo pa sinasagot anong pinakamalinis na parte ng iyong katawan. Nakalimutan mo. Sige. Yeah. Kasi ang sabi mo lang, mata. Oo. But, mata talaga. Sure na sa mata.
2: No, sure na.
0: Sure na sa mata. Eto. Dahil nasagot mo na yung mga prerequisite questions, pumunta naman tayo sa medyo masela na konti. This is para sa tagapakinig po natin. Kasi we are using social media right now. No, di ba? Para sa iyo, Heron, ano ang the best thing about social media?
2: Best thing about social media is connection mm-hmm. and influence.
0: Connection and influence.
2: Yes.
0: Bakit mo nasabi na connection and influence? Ano ba ang meron sa social media?
2: Because as a public figure, I use social media talaga para magpa-entertain, tapos mag-spread ng positive vibes, and to also influence the youth na ganito ako nagka-talented, and I do it responsibly. Kaya it spreads positivity talaga.
0: Pero the worst thing about social media is?
2: Being irresponsible using social media, like inappropriate post or comparing others' culture, yung ganun.
0: That's the worst of in social media. How about bashing?
2: Bashing?
0: Is it worst in social media?
2: Yeah, it's worst in social media.
0: How about, example lang, kasi medyo maselan po ito eh, posting your body in picture or video of you in social media. Is it okay for you?
2: For me, well, hindi ako nagpo-post and it's not okay.
0: No, your body. You. Body. Your body. Okay, is it okay sa'yo?
2: No.
0: Halimbawa, dili siya okay sa imo ha. Halimbawa lang, okay, mas dungagan na to, mas serious tone tayo ha. Halimbawa, you are going to post in a social media na walang damit. Is it okay for you?
2: Still no, simply no.
0: So ibig sabihin, you are not posting sa social media ng iyong katawan na may suot na gamit. Kasi sabi mo, you are not posting your body sa social media, tama?
2: Yes.
0: So, ngayon, here comes another question is, magpo-post ka ba sa social media nang walang damit?
2: Ay, hindi.
0: Hindi. Yun ang meron siyang dalawang connotation. Una, ipopost mo ba ang iyong katawan sa social media? Yes or no?
2: No. Ay, katawan.
0: Yes.
2: No.
0: Ipopost mo ba ang iyong katawan na hubad sa social media? Yes or no?
2: Super duper no.
0: Super duper no. Tanong ulit, ipopost mo ba ang iyong katawan sa social media?
2: Katawan.
0: Yes.
2: Yes.
0: Kasi I am not specifying people of Kidapawan and South Central Mindanao that he will be undressed pag ipopost niya ang katawan niya. Kasi pag sinabi kasi natin ipopost ko ang katawan ko, nakaposing ka eh. Ganun. Pero pag sinabi mong pag ipopost mo yung hubad mong katawan sa social media, that's a no-no talaga, di ba?
2: Yes,
0: for you, ayan. Sige, eto. Sana sa last gap ko pa sana ito tatanungin sa iyo. Kaso lang nasa 8:13 in the evening pa tayo eh. So, dadagdagan ko na lamang ano. If ever may pumutok. Pumutok na balita. Si Heron, may nakitang video sa isang site. It's a negative video. How are you going to handle that thing?

Abang may halong chika, balita, drama at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.

0: na nangyari sa buhay mo about sa iyong buhay. Oh, di ba? Yun na lang.
1: Mm, the biggest lesson that I learned in life.
0: Mm-hmm.
1: Mm, I think it goes the same with love.
0: Mm-hmm.
1: Mm, that I have to realize that everything doesn't go in my own way.
0: Mm-hmm.
1: I still have my family.
0: Mm-hmm.
1: I should listen
0: mm-hmm.
1: the way they guide me as a yes. person because it molds me of who I am today.
0: Ayun. Do you believe in the saying that no man is an island?
1: No man is an island.
0: Yes.
1: Yes.
0: Yes. Why?
1: Grabe ah.
0: Malalim, di ba? To wrap it up, naniniwala ka ba na hindi nabubuhay ang isang tao na siya lang mag-isa?
1: Yes, of course.
0: Kasi pag siya lang mag-isa,
1: papasmuhan, no?
0: Di ba?
1: So, mali mo tudlo sa iyo, ang sabano, mali mo guide.
0: Di ba?
1: Malonely siya.
0: Oo.
1: Kasi ang kalabing-labing.
0: Magkaroon ng anxiety attack.
1: Anxiety. Mag-anak.
0: Very ano pagid kayo karon, very rampant pagid kayo karon sa mga age nato.
1: Yes.
0: Age nato. sa age ba ang kanang-kanang anxiety na I hope lang no ang ma-deal nato na siya og tarong with
1: yes,
0: you no na with your advocacy
1: yes, mental health,
0: mental health no na unta mahatag nimo matagaan po nimo og nice nga information ang ato ang mga youth with regards
1: yes,
0: to that
1: yes,
0: no? Siguro moabot ang panahon nga you will talk about premarital sex, you will talk about discipline,
1: yes.
0: you will talk about responsibility because as of the moment, do you believe that teens right now doesn't know about a simple responsibility?
1: Yeah, I think.
0: Yeah. Di ba? Kahit simple lang yan. Halimbawa, example lang sa ACADS. No? Example lang sa academics. Ano? Pero pag sinabi mong responsibility, simple responsibility lang. Halimbawa, nagnilagnat si mama, tapos na ay laag ang barkada, would you still go to laag or to alaga mama?
1: Of course, alaga mama yes. para ma-consider niya makalaag.
0: Yes, tama. That's the good thing. Naunahon sa gyud si mama, para kung nana po'y sunod laag, so, pwede pa kang makapananghit
1: yes.
0: usab. Di ba? Kaya kasi naman ang uban, nilagnat si mama, nang laag sa barkada karon, nilakaw sa laag, si mama gilagnat, why nag-asikaso? Di ba? Ana na siya, di ba? So, ana kasimple ang unta ito ginabuhi. Ano? Sana, inana unta kasimple po lang. Ito ang pangutok ba? Nga, kinaangan na ito, i-balance ang ito ang lihok kung unsa man ang dapat. So, we are now going to our fourth gap. People of Kidapawa and South Central Mindanao, maghanap buhay muna tayo. Check your time and it is now 8:27.
2: Uy, samo kayo ang ganado kapsul karon priba.
3: Ngano di ay pre?
2: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
3: Mapuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
2: Alangan pre, anga lagi.
3: Uki kaayo. Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
2: Ganado kapsul pre.
3: Sige pre, adto na ko kay mopalit na ko ganado kapsul pre.
2: Ganado kapsul.
4: Sulayin ninyo naana sa mga butika.
5: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
6: Lanta ko ng kuyot.
7: Pero karoon?
6: Nagkaroon. Bukos na siya. Bukos na siya. Bukos na siya. Bukos na siya.
7: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
6: Gidiyaki vitamins yun.
5: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule mapalit sa mga butika.
8: Mahilig ka bang magluto? May experience ka ba bilang cook sa hotel or restaurant? Baka ikaw na ang hinahanap namin. Join our growing team at LA Resort Hotel. Kung ikaw ay skilled sa cooking, organized at kayang mag-perform under pressure, apply na! I-email ang iyong CV o portfolio sa liresorthotel@gmail.com o mag-walk-in application sa Yaki Herbal Laboratory Office, Barangay Paco, 117, Kidapawan City. Ipakita ang iyong galing sa kusina. Join us today and be part of something great!

0: Sa mo ka ni mo, love. Di naman tamalipay ni mo. Magsigi na lang katalikod diha. Niao, tumarani.
1: Unsa man na, love?
0: Ganado capsule. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
1: Na, katulgo na lagi ka.
0: Pasalamat ka sa Ganado Capsule.
1: Ay, salamat sa Ganado Capsule. Lipay na akong asawa.
2: Sulayin ninyo na ana sa mga butika. Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Joy Talk. Sa Evening Joyride.
1: Evening Joyride.
0: DJ IND Pierce.
2: Alright, people of Gidapawan, we are now on the middle of our programming. It's 8:38 in the evening. Kauan gyapon si DJ IND Pierce at your service. And ang ato ang bisita tonight ni si Heron, people of Gidapawan. So we are now on our fourth gap of the programming. Ngayong gabi, nakaantapay pa rin po ang ating awitin ngayong gabi na Niebe. Ayan. Ito po ang susunod nating na katanungan para sa ating bisita tonight. Ayan. Ito kasi ang pinaka masela na po na part ng ating tinatawag na programa. Ayan na. Hey Ron, alam ko na medyo nasa hustong gulang ka na. Ilang taon na ba si Heron?
3: 19 years old.
2: Sa 19 years old na ginagampanan mo sa buhay, Heron, tanong ko lang, marami ka na bang mga nararanasan mga bagay-bagay sa buhay?
3: Yes.
2: Gaya ng positibo o negatibo?
3: Balance.
2: Challenged or not?
3: Challenge.
2: Marami na bang challenges sa buhay?
3: Yes.
2: Ang tanong, may nagkakagusto na ba sa'yo aside sa iyong girlfriend?
3: A lot, siguro.
2: A lot. Bading?
3: Included.
2: Included. Anyways, sa ngayon, sa 19 years old at sa nasa limelight ka na ngayon ng iyong pageantry, ang tanong is, nakaranas ka na ba ng isang indecent proposal?
3: Meron.
2: Ayan. Saan ba galing? Sa bakla? Sa matrona?
3: Most of the time sa
2: bakla. Alright. Huwag na natin palakihin ng usapang. Oo. Pero kung halimbawa merong mga nagtatanong sa iyo with regards to yung tinatawag natin na indecent proposal, ano ba ang sagot mo? Halimbawa, hey Ron, pwede ka ba tonight? Example sa ganyan.
3: In my experience, yung mga ganun, meron talaga. Mm-mm. Especially sa social media. Mm-mm. Lang mismo. And in fact na mapunta yun sa message request, mm-hmm, I just chose to ignore it.
2: Mm-hmm.
3: And there are people na kailasad na ako na, mm-hmm, nagapan sila, sa tawag na, nag-invite sila, mm-hmm, kung magpag-dinner in ani. Pero busy ko.
2: So, parang natuyan mo magpaka-busy na lang.
3: Yes, ayan. I have my own responsibilities.
2: The responsibilities na tinatawag natin ay...
4: May tama ka!
2: Yan yung sinasabi natin, no, mga ka-joiners. Now, we need also to think of the best way we can to exit from that proposal.
3: Yes,
2: no?
3: Correct.
2: Kanang, makaingon ta bang... ikaw mismo, nangita kag barrier, nangita kag koral,
3: yes,
2: ibutang stunga ninyong duha.
3: Mm.
2: Na?
4: Sure.
2: Kay sometimes, there are lots, so hindi naman sa pagmamalinis ha.
3: Mm-hmm.
2: There are lots of kagaya namin na hindi mailagay-lagay sa tamang kalagyan ang katinang katawan.
3: Mm.
2: With your good looking, with your capability na kayang-kaya kanyang kausapin with regards sa ana. But then again, I hope you still manage,
3: yes,
2: to get the attention of somebody. But you have to stand. Yung sinasabi natin, grace under,
3: yes,
2: pressure.
3: Grace under pressure.
2: Yes. Kasi pag sinabi natin na grace under pressure, gihapon, at least the respeto is there.
3: Respect.
2: Yeah. Maski ginana sa proposal ni mo, the respeto is still there lang gihapon. Ha?
3: Lang
2: ayaw lang yun na wala sa imo, ha? And... may suggestion for you before na ako na ipahutanan ng last two questions is... kanang... wag lang sanang lumaki ang ulo. You know?
3: Yes.
2: With regards to... so, to your achievements. Mm-hmm. na you have this, na you've become the Mr. Makilala, or Ginoong Makilala ba?
3: Yes po.
2: Yeah, the Ginoong Makilala, and the fame is there.
3: Yes.
2: Yeah. Ang kasikatan ay andyan. Kinukuha ka ng iba't ibang mga barangay, iba't ibang mga munisipyo to judge the pageant, and because of your famous personality. Sana hindi ka sana lagay pa rin natin ang ating dalawang mga paa sa
3: lupa.
2: Lupa.
3: Mata sa langit, paa sa lupa.
2: Anyway, so here is the question. Last two questions. If magiging invisible ka, sino ang iyong mamanmanan?
3: No, wala.
2: Wala.
3: Mm-hmm.
2: Wala talaga.
3: Yes po.
2: No. As in sure?
3: Yes.
2: Wala ka talaga mamanmanan?
3: No.
2: O ibahin ko yung tanong.
3: Pwede.
2: Kung maging invisible ka, sino ang gusto mong bantayan?
3: Bantayan.
2: Mm-hmm.
3: Siguro.
1: Huwag naman si Jaya.
3: Siguro. Pwede ko mag-invisible para maging superhero.
2: Oo, yun nga. Kung ano yung mawala.
3: I will use the power of invisibility to help others talaga. In terms of, siguro, kung kuhaan ka nang naghirap siya sa part, mag-upit na
2: ikikata. Anyways, pero kung babantayan mo, sino? At least from, I guess, siguro, from your...
3: One specific person?
2: Yeah, one specific person. Bantayan mo lang.
3: Yung
2: invisibility na power mo. Sino ba ang gusto mong bantayan? Na para sa iyo eh.
3: If si Mario kaya naman niya, eh, strong kasi siya.
2: Aha.
3: Si Dad.
2: Si Dad kaya din niya. Yung bantayan
3: mo
2: lang.
3: Mangkod. Little sister.
2: Yeah, your little sister.
3: Yes.
2: Kasi vulnerable pa si little sister. Dali pa madala.
3: Yes.
2: Na, dali pa ma-brainwash your little sister.
3: She's still not mature enough.
2: Eto naman. Let's not talk about the family anymore. Let's talk about outside the family. Sino gusto mong bantayan?
3: Outside the family.
2: Yes.
3: Yung mga kapatid ko sa aking biological father.
2: Mm-hmm. Outside the family. They are part of the family. Outside the family. Yeah.
3: Outside the family.
2: Si Jaya na talaga. bakit si Jaya? Bakit mo babantayan si Jaya?
3: It's because kung yun ang tinadhana, babantayan ko siya.
2: Mm-hmm.
3: Yun na, babantayan ko talaga siya. Yun, committed ako eh.
2: Ah, wow. Ayan. Sige, kapag kausap mo ang Diyos at nasa harap mo na ang Diyos, ano ang itatanong mo sa Kanya?
3: Ang itatanong ko, to formally say it, I don't really have a question towards God. Because why would I question Him if He already know what is right for me? But to be funny,
2: yes.
3: Kung naajud ko i-ask a question,
2: yes.
3: Mao na ba jud ning plot sa akong kinabuhi, Lord?
2: Ayun. But then the answer is
3: ambot, kaya ano naabot.
2: Ayun. Mabalik ta sa imong pelikula. Ambot nganong naabot. Kay naabot, no? But then again, the answer is mabalik ta sa Biblia. Lihok tao kay tabangan ko ikaw.
3: Yes.
2: Ayan. So, kung mo ba niya akong plot, Lord, hangto diri na lang ba ko? Diri lang magigukutob? So, do I have to work on it?
3: Yes.
2: For me to succeed? O, di ba? Nananad kay question, yes. Nananad kay question sa imuang kaugalingon. Kung kanin ba yun ang ako ang plot, Lord, give me a sign. No. Di ba? Na sign. Daghan na mag-sign gihatag si Lord sa tua. Kung kanina ba akong plot sa akong life, Lord, I will gonna embrace it and I will do my best to succeed on it. Yan.
3: Yes.
2: Meron ka bang mga babatiin for tonight? All muna right. before we proceed with your invitation for everybody.
3: Alright.
2: Yes.
3: So, shout out the I know. First of all, to my family, to my mother Mercy, to my stepdad Luis, and to my little sister Angelina, and to my biological father, and to her family, shout out and God bless, and to my fellow officers sa school, which is dito lang hugikan ganina, untag mga tulog karon, and shout out sa akwang school mismo, North Valley College, and to Director Ludi, which nagatan-aw sad sa regional director of Mr. Tin Philippines, And shout out to the family of Jaya, and shout out to Jaya. Shout out to Coach David or Coach Harvey David, mm-hmm. which dito po gikan niya sa ihang gym and gipa conditioning niya akong lawas. Thank you very much, Coach Harvey. And shout out sa ako ang mga karatekas from Antipas Karate Do Association. God bless sa inyo ha, from CMC Karate Dos, mm-hmm. and CDK Karate Dos.
2: Mm-hmm.
3: And also to my fellow people there sa Makilala, shout out kayo, mm-hmm. sa inyo sa nagatanaw karon, mm-hmm. o nagapaminaw karong gabi huna. Shout out po kang Sir Jaime pala, no, kay CJ Mutabang sa akong talent para sa Mr. Teen Philippines.
2: Mm-hmm.
3: Shout out sa mga public officials sa Municipality of Makilala.
2: Mm-hmm.
3: And thanks to our mayor, kay nag-sponsor sila and nag-support sila through this journey sa Mr. Teen Philippines.
2: Mayor!
3: Mayor Kibot.
2: Ayun.
3: Sorry, nabulol kay ang laway ba? And shout out pala sa serbisyong totoo, for thank you for the support, mm-hmm. to this, para sa journey nako sa Mr. Mm-hmm. Teen Philippines, which mm-hmm. is Governor Lala.
2: Mm-hmm.
3: Ayun. Mga public officials ng province of Cotabato.
2: Yes.
3: Na pa ba? Maragdagan pa dyan ba?
2: Uh-uh.
3: So, mga fellow artists na ko sa Local Artists Guild of Makilala, mm-hmm. shout out sa inyo ha. Kung kabalo naman kung kinsa mong karon, basta shout out sa inyo ha. Grateful kay ko sa inyo mga performance and sa kwan po din mo sa iyo, Cotabato, mga fellow artists.
2: Yes.
3: Nagpaminaw po karon, mga talented kay na sila.
2: Mm-hmm.
3: Naghihimo sila film, di lang kay film, mga sculpture, any forms of arts, dancing.
2: Yes.
3: And also sa dance sport pala, shout out kayo sa inyo,
2: also,
3: ha, sa mga
2: so,
3: coaches.
2: Also, you're still dancing dance sport pala.
3: Yes. Shout out sa inyo ha, kay, mm-hmm. syempre, family na po na ko sila.
2: Yeah.
3: And also to Kuya Christian, condolence pala Kuya Christian. Kuya Christian is my coach in martial arts.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
3: Kickboxing, ganun ba, yung harsh talaga, mm-hmm. martial art.
2: Yes.
3: So, condolence sa'yo and shout out sa'yo, Kuya, and your family also, mm-hmm. coach. And sa mga coaches na ko, lahat-lahat ng mga coaches na ko. And also, thank you kang Sir Mark J. Sir Aquino sa kanina, earlier, para sa kuan, sa among Q&A session.
2: Mm-hmm.
3: And also to Sir Gabo and Ma'am Nerissa sa journey na ko before sa mm-hmm. kuan, Mr. Paxel 2025.
2: Wow.
3: Na pa ba?
2: Anymore?
3: Sa lahat-lahat ng mga tao na naminaw karon o sa kuan, sa mga kaila na ko, og na kaila sa ako, ah. God bless sa inyo, ha. Og paminaw pa mo dire, basig mabot mo pud ko sunod. Kaloyan lang nga makakuha ta sa title.
2: Yeah. So whatever title imo ang makuha dito sa Mr. Teen Philippines, mabalik jud ka dinhi.
3: Yes.
2: To say thank you to everybody.
3: Thank you.
2: Ha?
3: Yes, of course.
2: Kay sa inyo mga pasalamat. Pabalik ko na ka diri.
3: Yes.
2: Whatever, pumasok man o hindi, babalik ka talaga dito.
3: Alright.
2: And before we proceed with that, kailan ba ang Mr. Teen Philippines gaganapin at saan?
3: Gaganapin, it will start from June 25
2: mm-hmm.
3: to 28,
2: mm-hmm.
3: I mean 29.
2: Yes.
3: And it will be held on Baguio City.
2: Wow.
3: Yes.
2: Magdala ka ng mga kapote doon, ha?
3: Mm, sorry,
2: Jess. Ayan. Magdala ka ng mga jacket na makakapal doon. Because when I went to Baguio, alam mo ba ang nangyari? Parang sabi ko, ay, sanay ako sa lamig ng Kidapawan pagdating ko doon, my God, triple. Triple. As in, apat.
3: Also, I've been there.
2: Yeah.
3: Yes, last year.
2: So, apat na beses ang lamig doon. Oo, summer pa yun. Ngayon, tag-ulan.
3: Tag-ulan.
2: June. Kaya, mas makapal na mga gamit ang gagamitin. Anyways, so invite the people around for the pageant this coming June.
3: Yes, June 25 to 29. But the grand coronation night is 28.
2: Yes. June 28,
3: yes.
2: Nagaganapin sa Baguio City.
3: Baguio City.
2: Sana live on air siya, no?
3: Yes.
2: Sana mapanood natin live on air. Sabihin mo naman yung organizer na bigyan kami ng link para ma-i-plug natin dito kung saan mapapanood na, no?
3: Yes.
2: Ayan. So, wala namang panghuling hirit si Heron ngayong gabi?
3: I think that's good enough.
2: That's good enough.
3: Yeah.
2: That's good enough. Isang Spanish language dyan. Isang sentence lang ng pagiging Espanyol.
3: Besame mucho, mi amor.
2: Wow. Yan ang sinasabi natin mga ka-joiners. Ano? Okay, ito. Bago tayo mag-i-end sa ating programa ngayong gabi, ang sagot mo lang, basta joy? enjoy.
1: Ayan, okay. Sige po mga ka-joiners, hanggang sa muli po nating pagsasama at pagniniig dito pa rin sa nag-iisa. Ang inyong Joy FM 102.3, before the one. Ako din po pala si DJ INB Pierce, your friendly neighborhood on the radio. I am not Spider-Man, but definitely I am DJ INB Pierce na nag-iiwan sa inyo na isang simpleng kataga na kahit anuman ang mangyari sa ating buhay, laban sa hamon ng buhay. And always remember that we cannot change the direction of the wind, but we can always adjust our sail to reach our destination. Hakuna Matata, ciao for now and Babushka. At maraming maraming salamat po. Ito pa rin po ang Evening Joyride with DJ INB Pierce sa Joy FM 102.3. Basta joy,
2: enjoy.
1: Thank salamat kay Charles Aaron Phil Gonzalez for being here tonight. Good night people of Gidapawan and South Central Mindanao.
5: The station with more music variety. 102.3 Joy FM.
6: Besh, nakadungog ka na ng ganado kapsul?
7: Para unsa day na, besh?
6: Kanang pampalagsik good sa bana. Di pa inunggod na ko akong bana. Okay good ka ayo. Sumaye, besh?
7: Tinood na. Idara na ba akong bana? Medyo hinay na ba?
6: Patumara sa ganado kapsul. Bisan gani, senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo, kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
7: Sige, besh. Mapalat ko ang ganado kapsul. Para ganahan po ko.
6: Gigyod mo magmahay, ganado kapsul, pampalagsik, lalaki o babae, maayo gyud ang ganado kapsul.
8: Sulayin ninyo, naana sa mga butika.
9: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
10: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis mo. Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
11: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
10: 7-in-1.
11: Tapos po?
10: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano, yung sakit ng ano, paa ko.
9: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
12: Wow, ka-sweet iti mami ko.
13: Ma-sweet iti si mami ko eh.
12: Bow, nga nambal mo na.
13: Di kay may diabetes siya mo.
12: Kita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya siyang Serpentina Plus.
13: Serpentina Plus? Ano na siya?
12: Herbal na siya mo. Makabulit na para magnubo iya nga sugar para maayo na siya dayon.
13: Ayaw man no. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal siyang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa gya po niya si mami ko si mo eh. Serpentina Plus, herbal capsule, mabakal na sa mga butika.
8: Feel real paradise. Fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort, Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away. Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade.
14: Sa muka ni mo love, di naman tamalipay ni mo. Magsigi na lang katalikod diha. Niao tumarani.
15: Unsa man na love?
14: Ganado kapsul. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
15: Na, katulgo na lagi ka.
14: Pasalamat ka sa ganado kapsul.
15: Ay, salamat sa ganado kapsul. Lipay na akong asawa.
8: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
16: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Ian Gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
17: Oh, tinuol yun yan. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan rin dito. Kura pong purga. Maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila, dito sila mag-igham-igham.
16: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
8: If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home, away from home.
6: Besh, nakadungog ka na anang ganado kapsul?
7: Para unsa day na, besh?
6: Kanang pampalagsik good sa bana. Di pa inunggun ako akong bana. Okay good kaayo. Sumaya, besh?
7: Tinood na. Idara na ba akong bana? Medyo hinay na ba?
6: Patumara sa ganado kapsul. Bisan gani, senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo, kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
7: Sige, besh. Mapalat ko anang ganado kapsul. Para ganahan po ko.
6: Gigyod mo magmahay, ganado kapsul, pampalagsik, lalaki o babae, maayo gyud ang ganado kapsul.
8: Sulayin ninyo, naana sa mga butika.
18: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball? Opo, pickleball. Tara, meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice muna hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
19: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kinabawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court, game on!
8: Evening Joyride! Evening Joyride!

0: Nawagtang ang daghang pimples og nihamis na ang naong sa bana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
1: Nagistingan din ako kanang kwan mo ito kuya, nagpapalit ko kung bana o kanaganing Yaki Whitening Soap kuya. Hoy akong gipasabon sa iyang naong e, ikahuman kuya. Butahan ko na mo itong Yaki Oil. Ini ka man yung kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas ni hamis o ni puti iyang naong.
0: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butik. Nakatabang kay Mary Jane Bigona, taga Malasila makilala ko tabato, ang iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule. Kay dali ni kupos ang hupong sa iyahang tiil.
2: Tukar kita po si Tim, hupong kita po tiil. Nga managpo kito istanan nga, ako siyang iduot, malupyok yun siya. And then, sa pagkain ako ginumad doon, Yaki nga Herbal Capsule, ngayon, ako siyang gi-retail sa adik. Ganahan man po, pero may bitak kong mag-iihi. So, ako siyang i-continue sa karon. Kung ano lang na siya mo hupong, kupos naman.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Anong Bob? Anong problema?
4: Ay ambot, kagalain pamatiyag ko. Taas naman guro sugar ko, ha?
3: Oh, diabetes na na.
4: Ay wala ka huya, ha? Taas lang blood sugar ko. Diabetes na na yun, ha?
3: Anong Bob? Joke lang. Batay ko to sa may butika. Gani, may herbal na na ako nung makabulig para magnubo ang sugar mo.
4: Di ano, B? Sige, sugi di ko, ha?
3: Serpentina Plus Capsule.
4: Serpentina Plus, ha?
3: Oo.
4: Para sa blood sugar,
3: ha? Oh, promise, promise.
4: Okay, sige na, baklin ako to sa butika, ha?
3: Sige,
4: ha?
3: Sige, sige, sige,
5: batuan ang diabetes. Mag-serpent.

0: 102.3.
1: Anga uy, samo kayo ang ganado kapsul karon priba.
2: Mano di ay pre?
1: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
3: Mapuhi pre.
2: Unya pre, imong gisuwayan.
1: Alangan pre, anga lagi.
3: Uki kaayo.
2: Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
1: Ganado kapsul pre.
2: Sige pre, adto na ko kay mopalit na ko ganado kapsul pre.
1: Ganado kapsul.
4: Sulayin ninyo naana sa mga butika.
5: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
6: Bilunga Gold, hantog karon.
7: Ano po?
6: Eh, morobi na mga kakalako kung di ko kainin bilunga. Sakit pa rin.
7: Ang imo ang tiil.
6: Ang imo ang tiil ko.
7: Oo.
6: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong agis-anyos pa ko, polio ko.
7: Oo.
5: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
8: Wow! Ka-sweet it kay mami ko!
9: Ma-sweet si mami ko eh!
8: Bow! Nga nambal mo na!
9: Di kay may diabetes siya mo!
8: Kita mo lang ang kadlaw po! Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus!
9: Serpentina Plus? Ano na siya?
8: Herbal na siya mo! Makabulig na para magnubo iya nga sugar para maayo na siya dayon!
9: Ayo man no! Uti sige ah! Hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus! Bro! Mas guwapa gaya po niya si mami ko si mo eh! Serpentina Plus! Herbal ka! Kapsul, mabakal na sa mga butika.
10: Sa muka ni mo, love, di naman tamalipay ni mo. Magsigi na lang kataliko diha. Niao, tumarani.
11: Unsa man na, love?
10: Ganado kapsul, mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
11: Na, katulgo na lagi ka.
10: Pasalamat ka sa Ganado Kapsul.
11: Ay, salamat sa Ganado Kapsul. Lipay na akong asawa.
4: Sulayin ninyo naana sa mga butika. Joy

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kidapawan City 102.3.
2: Besh, nakadungog ka na anang ganado kapsul?
3: Para unsa day na, besh?
2: Kanang pampalagsik good sa bana. Di pa inunggod na ko akong bana. Okay, good kaayo. Sumayay, besh.
3: Tinood na. Idara na ba'y akong bana? Medyo hinay na ba?
2: Patumara sa ganado kapsul. Bisan gani, senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo, kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
3: Sige, besh. Mapalat ko anang ganado kapsul. Para ganahan po ko.
2: Gyud mo magmahay ganado kapsul pampalagsik lalaki o babaye, maayo gyud ang ganado kapsul.
4: Sulayin ninyo naa na sa mga butika.
5: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy taga Mahayahay, Digo City tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
6: Mauna, lain kay kung gibati mga parte sa kuan god lawat maglisod ko paginhawa unya murag dili kay kuan kay kung sa wala pa ko kainom ato bang kanang yaki wala pa ko kainom lain gid akong gipaminaw sa kong lawas. So nakainom ko gi try na ko sa tanan na ko mga pamilya ngin ana. Okay gid ka gihapon sila sir pati papa na ako nga muna mga arthritis, tanan. Mas healthy na karoon akong papa, sir.
5: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
7: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Subricare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
8: Bilunga Gold, hantod ka rin.
9: Nga na pod.
8: Eh, murug din naman ko kalako kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
9: Ang imuhang tiil.
8: Ang imuhang tiil ko.
9: Oo.
8: Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong mag-isanyos pa ko, tulyo ko.
9: Oo.
7: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron niubos ang iyang blood sugar level.
10: Nina, di taman ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
4: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
10: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa likod, nagbaba ang sugar ko.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
11: Uy, samo kayo ang ganado kapsul karon pre ba?
12: Mano di ay pre?
11: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre. Mapuhi pre.
12: Unya pre, imong gisuwayan.
11: Alangan pre, anga lagi. Uki kaayo?
12: Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
11: Ganado kapsul pre.
12: Sige pre, adto na ko. Kay mopalit na ko ganado kapsul pre.
4: Ganado Capsule. Sulayin ninyo naa na sa mga butika.
13: Joy all-time favorite.

0: 102.3.
1: Samo ka ni mo, love. Di naman tamalipay ni mo. Magsigi na lang katalikod diha. Niao, tumarani.
2: Unsa man na, love?
1: Ganado capsule. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
2: Na, katulgo na lagi ka.
1: Pasalamat ka sa Ganado capsule.
2: Ay, salamat sa Ganado capsule. Lipay na akong asawa.
3: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
4: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
5: Yung akong bana, nagpugo ang pigsa, may sige siya o ilog o ganti ba yung pig, sakit mo lang gahapon daw, nagahubag mo bayo. Kaya nagkuhay siya kuton, yung gi, butangan o kiuwi, hindi hampong dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, wala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana na uli ang jod.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
6: Wala, Buknoy! Gahibi kayaw!
7: Di kayo si mama ko kuno! May diabetes!
6: Nagaya ng wawaw na! May solusyon na da sa diabetes ni mama mo!
7: Huh?
6: Ang Serpentina Plus Herbal Capsule!
7: Serpentina Plus? Ano na sa?
6: Herbal na sa nagapanubos ang blood sugar, gani makabulig na sa diabetes ni mama mo!
7: Good!
6: Oo, gani!
7: Di sige, biyokde ko sa butika! Baklantas ang Serpentina Plus si mama! Let's go!
8: Baduan ang diabetes! Mag-Serpentina Plus! Bakal na sa mga suki nyo nga butika.
9: Besh, nakadungog ka na anang Ganado capsule?
10: Para unsa day na, besh?
9: Kanang pampalagsik good sa bana. Di pa inunggod na ko akong bana. Okay good ka ayo. Sumayay, besh.
10: Tinood na? Idara na ba'y akong bana? Mizuhinay na ba?
9: Patumara sa Ganado capsule bisan gani senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo kay pwede pod sa mga babae ng mga luyahon.
10: Sige, besh. Mapalit ko anang Ganado capsule. Para ganahan pod ko.
9: Digyod mo magmahay, Ganado capsule pampalagsik, lalaki o babae, maayo gyud ang Ganado capsule.
3: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
11: Join all-time favorites.

Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy.

0: 102.3.
1: Besh, nakadungog ka na anang ganado kapsul?
2: Para unsa day na, besh?
1: Kanang pampalagsik good sa bana? Di pa inunggod na ko akong bana. Okay, good kaayo. Sumaye, besh.
2: Tinood na. Idara na ba'y akong bana? Medyo hinay na ba?
1: Patumara sa ganado kapsul. Bisan gani, senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo, kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
2: Sige, besh. Mapalit ko anang ganado kapsul. Para ganahan po ko.
1: Digyod mo magmahay, ganado kapsul, pampalagsik, lalaki o babae, maayo gyud ang ganado kapsul.
3: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
4: May multiple antioxidant properties sa mga sangkap ng Kopiaki 7-in-1. May sapat na nutrients mula sa mangosteen, Korean ginseng, agaricus mushroom, honey at kape. Sa bawat higo po ng Kopiaki 7-in-1, kakaibang sigla ang iyong mararamdaman. Ito ang pinatunayan ni Roger Dadivas ng Matina Applaya, Davao City.
5: Ganahan po ako sa Kopiaki, gustong-gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano ko siya, yung pang-relaxin ng ano ko, pagiramdam ko, gumagaan. Tapos gagawin ko sa duty ko.
4: Yan ang Kopiaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Kopiaki, yummy!
6: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
7: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
6: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home, away from home.
8: Uy, samo kayo ang ganado kapsul karon pre ba?
9: Mano di ay pre?
8: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
9: Mapuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
8: Alangan pre, anga lagi. Uki kaayo?
9: Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
8: Ganado kapsul pre.
9: Sige pre, adto na ko. Kay mopalit na ko ganado kapsul pre.
8: Ganado kapsul.
3: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kidapawan City 102.3.
2: Samo ka ni mo, love. Di naman tamalipay ni mo. Magsigi na lang katalikod diha. Niao tumarani.
3: Unsa man na, love?
2: Ganado capsule. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ka 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
3: Na, katulgo na lagi ka.
2: Pasalamat ka sa Ganado Capsule.
3: Ay, salamat sa Ganado Capsule. Lipay na akong asawa.
4: Sulayin ninyo na ana sa mga butika. Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito mga chikiting ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
5: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa pangit ni ini.
6: Nakaliting na yun po. Ayun din ang katul-katul sa pangit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang pangit. Gani, gingan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, testingan lang na itong Yaki kay nakatesting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man, mutag itistingan ako. Salamat, kinaayo
5: din. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
7: Besh, nakadungog ka naan ng Ganado Capsule?
8: Para unsa day na, Besh?
7: Kanang pampalagsik good sa bana. Di pa inunggod na ko akong bana. Okay good ka ayo. Sumaya, Besh.
8: Tinood na. Idara na ba akong bana? Medyo hinay na ba?
7: Patumara sa Ganado Capsule, bisan gani senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
8: Sige Besh, mapalit ko ang Ganado Capsule para ganahan po ko.
7: Gigyod mo magmahay, Ganado Capsule pampalagsik, lalaki o babae, maayo gyud ang Ganado Capsule.
4: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
9: Join all-time favorites. All-time.

0: 102.3.
1: Hamis na ang kutis ni Jeline Villanueva taga Cagayan de Oro City kay nawagtang na ang daghang pimples iya lang gisabunan sa Yaki Beauty Soap.
2: Daghan, kagugas-gugas oy. Paliwat tingali ni sa bahugaw ba. Namina mako sa radyo nga dahil sa Yaki di akong gisulayan. Muto nawala. Kanang magabi eh, kanang inipin ako katulog, akong mulumag sa sabon nga Yaki Soap. Muto kadugayin, nasinaw na akong naong.
1: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidi Yaki Vitamins.
3: Oh, tinuol yun yan. Ako salamat dito sa Yaki, baga. Pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan rin dito, kura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika. Ipamatud-an ni Erlinda Mahanay, taga Ilomavis, Kidapawan City, kung unsa ka-epektibo ang Yaki Liniment Oil, human dali siya ng anak.
4: Salamat, Jugoy, sa Yaki, gudba. Nagmasakit na kunti, anak kong haplasan dayon. Wadyo ko nagpawaan ng kwan, anang haplasan na. So, kada ito nakadungo, gugo nga naay po yung nagtisimune, gud nga, lalira po doon ang anak. Kutistingan, anak ko, tinood ba? Tinood, mangit po di ay. Nagdahong nga, lalira day ko ng anak di ay. Okay. Magula naman sa kuha.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Join all-time favorites. All-time.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Joy FM. Masayang musikahan sa umaga. Buntag na Joy. Buntag na Joy. Joy.

0: Joy! Puntag na Joy!
1: Ganahan mga pi sa Kofiyaki 7-in-1 si Johnny Reyes, taga-Tuburan, Pagadian City. Tungod doon na kini Korean Ginseng, Mangosteen, Agaricus Mushroom ug uban pa. Ang daghan niya mga balatian na wag tang usab.
2: Nagapangapi ko Kofiyaki si Bininuan. Sukat pag sugod na ako kinamara, nindot na akong paminaw. Niya, taas na akong resistensya. Bati na akong sang lawas, nawala na.
1: Yan ang Kofiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Basta Yaki, yummy! Mapalit sa mga butika o mga grocery stores.
3: Asa namin in town ng akong bana, oy? Guryo! Guryo! Dali ragod nga nung mawa mang kainig mahapon. Ang sabag yung sekreto ng tawhana ha, nanaw na ako ni Karun. Dili na magayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun ako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha. Pagganado kapsul na pod mo.
4: Ang ganado kapsul mapalit na sa mga butika.
5: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
6: Lang pa ito ng kuyot.
7: Pero karoon?
6: Ya karoon. Basta ako na siya. Magpapito sa kadmo. Isang katulong matulong.
7: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
6: Gidiyaki vitamins yun.
5: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo. Ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Buntag na Joy! Buntag na Joy! Joy!

0: kapitan. Kana makabiyahe go kog laing lugar, unya na ko'y daghang kwarta nga si Koptan.
1: Char, gusto da'y ka magkonduktor na?
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
3: Buntag na Joy! Buntag na Joy!
5: Nag-anam-anam og kahilis ang bukol sa liog ni Merlin Bunid, taga Aroman Carmen, kay iyang gitumaran sa Bilongga Gold Herbal Capsule o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
6: Bilongga, pinatuntog mahurot ka na adlaw ko kay naamang ko'y murag bugundod sa akong liog. Ako na gusto mailahan na gani din. Inam ko Bilongga at ako Yaki Oil, nawala-wala na.
5: Yan ang Bilongga Gold at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo mga higala. So, why ragod ninyo? Mapalit ka na sa mga butika.
7: Moshi Moshi Shiki Yaki.
8: Mayong adlaw na usab mga higala. Uban na punta sa atong tulumanon. Siyempre, yaman ang kalusugan ingatan. Health is wealth, mga higala. Ako po si Mami Joy. Hatod sa Yaki Laboratory, ang nagahimo og epektibong Yaki Liniment Oil o saka alternative medicine, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Project Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule o ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mga higala, nasayod ka ba nga ang Yaki Liniment Oil epektibong tambal sa alipunga? Kinitungod kay patyon sa Yaki Liniment Oil ang kagaw nga maoy hinungdan sa maong balatian. Ang taas nga antifungal o antibacterial sa Yaki Liniment Oil gikan sa mga epektibong mga herbal plants nga maoy mo trabaho ni ini. Ang alipunga kon athlete's foot sa English, apektado ni ina ang panit sa tiil. Hilabi na sa mga tudlo sa tiil. Usa kini ka fungal infection na posibleng gikan sa kontaminadong salog, tubig sa baha, tuwalya, medyas nga way laba-laba. Diha, delikado kaayo. Ang mga taong dali mataptan ni ini, ang mga singtanon og tiil nga sige nagasapatos, mao na inig mahubo nagsapatos kung minyo na ni ang mga anak, dagan dayon ba kay murag bumba ang kabaho. Ang sintomas ni ini mao ang pagpanit-panit, magpamula, katol og mamahimong mukalat tungod sa fungus ang hinungdan ni ini. Ang Yaki Liniment Oil, epektibo kaayo nga wag tangon ang maong balatian. Maulag ito, limpyuhan usa kini o haplase aron maayo. Apil ang pagbaho sa imuhang tiil, mawala ka na mga higala. Basta kaning Yaki Liniment Oil, ang kabaho sa imuhang tiil o ang mga samad-samad ni ini, kakatol o ang kasakit, maugyod na ang una ni mga mabatyagan. Aduna pay daghang klaseng fungos nga hinungdan sa alipunga. Ang maong fungos mao usab ang hinungdan sa hadhad.

0: o kaning gina ingon nga bun eh. Ingon ana ka epektibo mga higala ang ato ang yaki liniment oil. Busa, modang ingon na mo, ayaw mo pagpawala og yaki liniment oil sa inyong balay. Mga higala, buot na mo masairan. Kung unsa bagyod ang imuhang ginahambin nga soleran karon sa imuhang panglawas, o di ba kahaaduna kay gustong isulti bahin sa mga produkto sa yaki, maokay ni ang number 0928-6767031. Kana nga numero, dili gyud masipyat ang inyohang mensahe kay matubag gyud kana. Ani ana sam si Kuya Loy, paminaw nato kauban ang atong mga kababayan nga padayong naga gamit og mga yaki products.
1: Sa mga mensaheng gipadala sa atong text line, mamijoy text gikan sa cell number 0975-01-48848. Hello Mami Joy, Kuya Loy, tawagi ko kay akong ikasulti kaninyo ang kinatibukan nga among kasanitian sa akong asawa o ganako mismo nga nigamit sa inyo nga produkto sa yaki. Si Raymond Carillo Dani sa Luok, Hinatilan. I hope nga inyo kong mataugan. Atong tawagan mo ang number katong istoryahon.
2: Hello?
3: Hello?
2: Si Kuya Loy ni sa Yaki, si Raymond ni siya?
3: Yes sir, si Raymond sir.
2: Ikaw to nag-text sa Yaki Mon?
3: Oo.
2: Ang text mo ni mo, Kuya Loy, tawagi ko kay ako ikasulti sa inyong produkto, akong asawa, sa iyang kasinatian ni ini ni gamit sa inyong produkto sa Yaki. Salamat kay si Raymond Carillo ni sa Luok, Hinatilan. Morning text mo, Mon, ano sa iyong mga asawa di ay?
3: Sa tisdas mong ito siya, sir.
2: Nag-tisdas mong asawa?
3: Oo.
2: Unya?
3: Then, di kami ka sa Yaki na well.
2: Oo.
3: Then, makasap din na kayo nga.
2: Mga usa ka dugay po itong kuan, tipdas niyo sa nawa?
3: Mga 2 weeks lang.
2: Kumusta po? Na-effect lang wala?
3: Na, bang din na sir.
2: Kung sa pangalan sa imong asawa?
3: Si Romilin Dubat sa iyo.
2: Aha. Mga gina ginagamit niyo per me ka ng Yaki oil?
3: Oo, na bagatagyan ginagamit na niya sir. Mga 2 years na.
2: Sir, kung sa itong imong ang pangalan gina otro?
3: Raymond.
2: Raymond.
3: Carillo.
2: Asa na pita inyo ha?
3: Sa Bundungon, Luok, Hinatilan.
2: Salamat kay sir ha. Sa pagsalig sa produkto sa Yaki.
3: Sige, Yaki.
2: Okay, bye.
1: Mao kadto Mami Joy si Raymond Carillo taga Luok, Hinatilan, Cebu. Nigamit sa mga produkto sa Yaki. Wa na kita igong oras atong tulumanon yaman ang kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Laboratory taga himo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
0: Ako po si Mami Joy. Yaman ang kalusugan ingatan, yan ang lagi nating tandaan. Hanggang sa susunod nating programa. Maraming salamat.
4: Buntag na Joy! Buntag na Joy!

0: na Joy.
1: Buntag na Joy. Joy
2: himsog na ang inahan nga si Hani Augusto Lasuerte sa Matanao, Davao del Sur tungod sa iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule.
3: 1 week na ako kung gibate, din naano siya ka ng remedyo pula-pula na gani, medyo nga igawas na sa kong ihi, din sakit ka ayo. Dumoto nga nakapalit ko og Yaki Capsule. Kaya sila na ako giinom, pagkabuntag, nakaihi na ko, okay na siya, wala nung gibate. Thank you kayo sa Yaki.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mapalit sa bisan asa ng mga butika.
4: Nakatabang ang pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule sa higalan ni Mary Jean Advincula, taga Surigao City nga si Daisy. Aron dali na ayo ang samad sa iyang kumagko nga gioperahan.
5: Pas may sugar no giputulan og kumagko operahan siya.
4: Mm-hmm.
5: Sige sad tawag kay gana ni kuno ang kuan ng serpentina mo tin okay na.
4: Ikaw diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Pag tumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Oras, alas 5:05.
0: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel. Your home away from home.
2: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
3: Tinig ng Bayan.
2: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
3: Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

Mayo nga buntag ka na itong Tranigala. Tinig 4 Loyo Rosario. Tawad-tawad at tumakabon na si Tinig 43 sa Gian Andro Tabugok. Welcome sa Tulumulong Tinig ng Bayan.

0: Igalaw sa kamayong bunda, ganin yung tanan. Welcome ganin sa inyong dumanon. Ganin ang tinig ng bayan ng News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting System. Kumusta? Higala, karong adlaw nga Martes, hapit sa ados ng buwan sa Hunyo, tuig 2026. Good morning, ganin kaninyong tanan. Sa itong mga kaigsunan karon asang David Adinis, probinsya, Skorabato, na gimna sa mga sigbin atong probinsya, garehiyong nagapalamati nining atong dumanon. In simultaneous sa broadcasting kita karon nga na sa Joy FM Apanggil Bay o Joy FM Davao Oriental. Ganin si Tinig 43, Jan Andro Tabugok. Uban kita, hangto na sa isa nga ni sa atong tulumanon, karong bundaga. Majo nga bundaga na kaninyong tanan, manong manang sa atong mga drivers karong nga sa kadalanan, mga pasahero, mga mamamalit o mga tenderos-tenderos. Siyempre sa atong mga kaigsunang mga mag-uuma nga na sa mga kabranggayan, majo nga bundaga na kaninyo. Igala, welcome nga sa inyong tulumanon. Headlines. Sa ato nga balitang lokal at ang inyong detalye ini. Headlines. Brigada Eskwela launching provincial level o sa Cotabato School sa Division Malampusong Gipinagayon kagahapong adlaw dito sa Barangay Manubisa sa Magpeda, Cotabato. Headlines. Sa ato nga balitang provincial karong nga buntaga at ang inyong mga detalye ini ha. Unya sa ato nga pagpadayon. Majo nga buntag na una. Una na kumalimta na yung atong higala. Dihang dapita sa may barangay Manubisa sa atong higalang barangay Kabitan, maadyong buntag o uban ng iyang barangay council. Sa atong balitang provincial karong buntag, upat arestado ano, sa kining pag-smuggle ni ining mga armas sa formal na pagkasuhan kuno karong adlaw. Samtang halos sa 2,000 ka mga tinunan sa duha ka base sa MILF nagkahiusa og dili kuno kini pinugsanay sigon na sa mismong leader. Sa pagbalitang nasunod karong buntag, existing manhunt team sa alang sa pagpangidakang Senator Bato igo kuno sa karon sigon sa PNP. Samtang niya gipaniguro nga andam gayod kini sa epekto sa El Nino. Sa atong balitang international karong buntag, Brazil ginamonitor na ang duha ka posibleng kaso sa Ebola DRC outbreak padayon pang gikabalakan. 5 ka tao patay sa karambol sa mga sakyanan dito sa Virginia. Mga detalye ini, unya sa magbalik human lamang ini.
1: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Sinodin, ama ni Soraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya, pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, giinom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Nagkuhan ko kung anak bitaw sa mga herbal, hindi gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
5: Ngano ganong kag Serpentina ni nagtasi mong sugar o diabetika?
4: Taos akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na likay-likay lang po ta sa kaon bitong mga tamis.
5: Pilidad ni Munay?
4: 77.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
6: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay. 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae mamang need pud ba nato nang mga inana nga bagay po no. 3 years na. Suka so, pagpanganak nako nang kuan mo sa manintaw hana ni oy.
1: Unya, unsa imong gibuhat?
6: Katong ganado. Kita inom na sa imong bana. Buhi no manguhit naman mo.
7: Pero pag take og ganado,
6: nah, pintapad naman po. Abi, pamang naman mam.
1: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamuna ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
8: Sulayi ninyo, naana sa mga butika.
9: Tinig ng bayan!
8: Tinig ng bayan!
0: Para sa Pilipinas, 14 minuto suman milabayang alas 5 sa buntag. Sa laray sa itong mga balita, karong buntaga. Ginabantayan na sa health authority sa Brazil ang duha ka mga pasyenteng posibleng adunay Ebola infection sa lungsod sa San Paulo o Rio de Janeiro. Dunga ng kabalaka nga posible nga mukatag ang maong virus gikan sa Central Africa papaingon sa ubang nasod. Nasairan nga usa ka 37 anyos nga lalaki gikan sa Democratic Republic of Congo ang nakitaan sa kalintura o gipailawon sa isolation isip suspected case nining Ebola. Inoon na sa unang pagsusi niini negatibo kini sa Ebola virus sa apan palain pa siyang ginamonitor sa usa ka specialized infection sa disease facility isip pag-amping. Samtang sa Rio de Janeiro, usa ka lalaki sa Uganda ang gipailawon sab sa safety protocol human makasinati sa sintomas sama sa ubo o pagpangurog ingon man pagtatae. Sigun sa mga opisyal, nagpositibo usab gini sa malaria apan magpadayon pa ang ilang imbestigasyon aron hingpit nga mawagdang ang posibilidad sa Ebola virus sa nasangpit nga lungsod. Samtang adunay himsog nga panlawas si US President Donald Trump kanana namang resulta sa iyang tinuig nga medical exam. Sigun kang Captain Sean Barbabella nga adunay hakusog nga cardiac pulmonary neurological og overall physical functions ang 79 anyos nga US President. Gikinanglan lamang sa US President ang mag-diet o wala na'y uban pang bisan unsang angay kabalakan. Kanong lumang niadtong nakalabay nga semana, may bisita si Trump sa Water Red National Military Medical Center alang sa medical examination. Samtang padayon karong nagkagrabe kuno ang outbreak sa Bondibogyo virus disease sa Democratic Republic of Congo o Uganda. Niadtong Mayo 27, abot na sa 906 ang suspected cases o 223 ang namatay sa Congo. Niadtong May 29, napatikos sa bang 134 ka confirmed cases sa lakip na ang siyam dito sa Uganda o 18 ang kumpirmadong namatay. Dungan ini ang usa ka kaso gikan sa US nga ginatambalan karon na dito sa Germany. Alas 5:17, samtang miangkon si Aileen Wang ang kaning alkalde sa Arcadia, California sa kasong federal nga siya ang lihim galihok isip ahente sa China aron nga magpakaylap og mga propaganda. Sigon sa mga investigador, si Wang og ang iyang kaning fiancé ang nagapadagan sa website unod ang mga artikulong aprobado sa gobyerno sa People's Republic of China. Giangkon ni Wang nga siya ang gadawat og direkta gikan og gadawat og direktiba gikan sa mga opisyal sa PRC og nagapose sa mga unod diini nga wa gayod masayod ang gobyerno sa Amerika. Ang website ang nagmistula nga daw regular nga news site apan na may halong propaganda nga nakalusot nga na sa mismong komunidad. Si Wang ang napili sa Arcadia City Council na niadtong 2022 og mikanaog nga na siyang katungdanan human nga milugwa ang maong kaso. Samtang sa atong balitang nasunod karong adlaw, unahan nato kini sa good news. Sa moarangkada karong adlaw ang dakong rollback sa presyo sa produktong petrolyo sigon sa Department of Energy. Sa abiso sa DOE, dako ang ikauso sa presyo sa lain-laing mga produktong petrolyo kung asa mo uso sa 9.26 kada litro ang diesel, 4.76 kada litro sa gasolina o 10.86 kada litro sa kerosene. Sigon sa Energy Secretary nga si Sharon Garin, dutay nga mubalik ang presyo sa masa usos nga level human ang nakalabay nga pagtaas sa dala sa tensyon sa kinatibuk ang merkado sa lana. Samtang giawag garon ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court nga ibasura ang articles of impeachment batok ngadto kaniya og gatagag duot na adunay fatal constitutional, procedural og substantive defects. Sa usa ka taas nga tubag gisumiter sa iyang mga abogado dito sa Senado kagapong adlaw. Gikan ayon ni Duterte nga dili matud pa wa matud pa nakatubaga sa sumbanan sa konstitusyon ang reklamo nga angay gayud na kining ibasura. Usa sa mga nagunang argumento sa kampo sa Vice Presidente ang matud pa kalapasan nga sa otoridad sa House Committee on Justice human ining magpaligayon og gitawag nga mini trial nganha sa maong reklamo. Samtang nagatuo si Senator Rafael Tupo nga adunay posibilidad nga adunay duha ka mga senador gikan sa majority block ang mubalhin nga na sa minority block tungod na matud pa sa dili pagkauyon nga na sa gakay natubo karon sa Senado. Sa usa ka pamahayag napansin matud pa niya nga dili nakontento ang pipila ka mga miyembro sa majority taliwala sa baguhay lamang atensyon o hisgutanan sulod sa taas nga kapulungan sa Kongreso. Sigon sa senador, adunay duha ka mga miyembro sa majority block ang dawaw dili komportable ngana sa gakay dabo subay usab sa ilang lihok o gapamatasan. Apan nawa na niya hingan likon kinsa kini. Sa kasamtangan adunay 11 ka mga miyembro sa minority block o 12 usab sa majority block. Dili laki ba sa maong ihap ang aktibo nga majority member nga si Ronald Bato de la Rosa nga nagpabiling nga wa nagpakita nga sa publiko human milugang iyang arrest warrant gikan sa International Criminal Court. Alas 5:20 ang atong oras Philippine Standard Time. Gipatikos karon sa Senate Minority Bloc ang daw pag-boycott sa tanang mga miyembro sa Majority Bloc sa plenaryo session na kagahapon nawa. Human ang voluntaryong pagtahan ni Senator Jinggoy Estrada sa mga otoridad. Sigon sa 11 ka mga miyembro sa minority, gitawag nga Solid Bloc 11. Naghulata lamang sila og duha ka oras alang sa gitakdang 5 PM plenary session. Apan wa nasugdi kini tungod sa dili pagtambong sa tanang mga miyembro sa Majority Bloc. Lagib ni ini sa Senate President Alan Peter Cayetano. Dugang pa niya nga ang boycott kuno ang usa ka lakang daw pagbaliwala nga na sa responsibilidad. Bago ang dili pagtambong sa plenaryo, giubanan si Estrada nila Cayetano og pipila ka mga miyembro sa majority nga sila Amy Marcos, Rodante Marcoleta, Camila Villar og Marca Villar bago gipatuman ang iyang pag-arresto kalambigit sa warrant gikan sa Sandigan Bayan na dala sa kasong plunder nga adunay kalambigitan sa matod pa flood control anomalies. Alas 5:21 Philippine Standard Time. Aduna pa yung mainiton panag tubag sa Senado dali ni Senate President Alan Peter Cayetano o DILG Secretary June Vic Rimulya samtang gipatigayon sa PNP-CIDG ang pag-aresto ngadto kang Senador Jinggoy Estrada kalambigit sa kasong plunder samtang ipatuman ang warrant of arrest. Gatagag doon ni Cayetano nga angay gayod respetoon ang institusyon sa Senado og tugtan na si Estrada nga mulugwa una bago kiniarestohon. Sigon kaniya, respect the institution. This is not about Jinggoy. Kanaanggi ka na yun sa mga opisyal. Hugtanon usab nga mitutol ni Sir Molya og gatagag doon nga nawala na ang pribilehiyo sa Senado human ang insidente sa pag-ipsot ni Senator Bato de la Rosa gikan sa protective custody. Kana ang butang gika bingkil kagahapong adlaw sa duha ka mga tag-as nga opisyal ang panagbingkil ang nakahatag duot sa mas limuot nga isgutanan sa gahom tali sa legislatura og ingon man ehekutibo.
9: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Kadto ang unang laray sa tong mga balitaan karong buntag gikan sa mga balita sa international ingon man na balitang nasudnon. Sa atong pagbalik, mga balitang probinsyal. Atong ihatagan ninyo human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdo.
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw ng anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
7: Nakuha mo ko siya ka ng yung buhok ko. Nakuha na yung sabuan, buhok. Kana kinalutan ganyan yan napahak mato yung butangan na to Yaki nanupo si Chiyo drama si Yaki.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
10: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
11: Mapalit na sa mga butika.
12: Atong paminawon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
6: Gikan atong nanganak ko anakong gamay, 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae mamang need pud ba nato na mga inanang abagay po no. 3 years na. So kag pagpanganak na ko anak ko, unsa man hintaw hana ni oy.
12: Unya, unsa imong gibuhat?
6: Katong ganado. Kita inom na sa imong bana. Uy, ginaw manguhit naman.
12: Pero pag take o ganado,
6: na, pintapad naman po. Abing, pangang naman mam.
12: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan pod ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
8: Sulayi ninyo, naana sa mga butika.
13: Sweetheart, ready na!
12: Wow, ka-sweet ba o?
13: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
12: Hmm, tabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
13: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
14: Wow! O sige, sweetheart, ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
13: Hmm, kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
14: Unya, sweetheart, ha?
9: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Oras sa Pilipinas sa alas 5:25 na Philippine Standard Time. Sa laray karon alang sa atong mga balita nga probinsyal karong buntaga.
9: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Awit na kayo, maglibot-libot na kita sa lain-laing parte dinhing bahina sa Mindanao. Maadyo nga buntaga sa atong mga tagapalamati karon. Live kita nga madunggan karon sa Joy FM Pangil Bay o Joy FM sa may Davao Oriental.
9: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Sa laray sa itong mga balitang provincial karong buntaga, unahon tapag hagpat kining taho gikan na dito nga bahina sa may area sang lalawi sa may area sang Caraga region. Ipahigayon kagapong adlaw ang 47 regular session sa Sangguniang Panalawigan dito sa session hall sa SP building sa Surigawa del Norte. Gidumala sa mga miyembro sa konseho ang pipila ka mga regular nga hisgutanan na kalambigit gihapon sa kalambuan. Hinoon na nimo nga hapsay kini taliwala pa man sa pipila ka mga hisgutanan nga giduso nganha sa maong plenaryo.
9: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Samtang opisyal ng gilunsad sa Surigao National High School ang Brigada Eskwela 2026 isip pagpangandam sa umabot nga pag-abli sa klase. Gipangunahan kini ni Flor Delis Flores ang principal sa maong eskwelahan. Oban si Joselito Kanda ang Brigada Eskwela Coordinator. Dumong sa maong kalihukan ang panag-usa sa mga magtutudlo kini kanag estudyante, stakeholders sa mga voluntaryo o mga mga volunteers aron mapalambo o gamaandam ang pasilidad sa eskwelahan alang sa luwas nga pagtuon sa mga magtutungha.
9: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:27 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang duga nga tudling sa atong mga taho karong buntaga atong luksuhan karon ang area sang Northern Mindanao diin na dito nga dapita sa may Northern na Mindanao, abot sa 136,000 pesos nga balor sa gidudahang shabu ang nakumpiska sa mga otoridad atol sa implementation ining search warrant operation sa barangay Samburon, Linamon, Lanao del Norte. Suma sa report, alas 9:40 sa gabi, dihang nagayusa nga ipatuman ang search warrant sa mga operatiba sa Provincial Drug Intelligence Unit o gubang unit sa PNP. Diin ang suspect na ilang si alias Totoy, 45 anyos minyo residente sa maong lugar. Bisan na wala ang suspect, nagpadayon gihapon ang operasyon na sud sa balaod o gagihimo kini atubangan sa asawa sa maong suspect. Na-recover sa operasyon ang usa ka dako nga heat-sealed transparent plastic sachet nga gituang unod ang gidudahang shabu. Na-recover sa ba ang gagmayang mga sachet gikan sa maong area. Sa kinatibukan, abot sa 20.06 grams ang gibugaton sa nakumpiskar nga gidudahang shabu nga abot sa standard value nga 136,000 pesos.
9: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Samtang 17 anyos nga lalaki patay samtang nanguha og marang. Atong siren ang detalye na unsa kaning tawhanan ni, no? Atong siren ang detalye nini gikan sa Joy FM Pangil Bay na sa linya si Ren Sumalinog.
15: Sa kabataon nga lalaki nga 17 anyos nga naila sa pangalang Jovan human kini nakuryentihan samtang nanguha kini og marang dito sa Poroxais, Barangay Ribi, sakop sa lungsod sa Lala, probinsya sa Lanao del Norte. Base sa inisyal nga impormasyon gikan sa mga unang nakaresponde, igamit sa biktima ang usa ka taas kakawayan aron makakuha og bunga sa marang, apan sa wala damha, nasagyad ang maong kawayan sa linya sa kuryente nga gayong sakop sa transmission line, hinungdan nga na kuryente amhan ang maong biktima. Naitabo ang maong nga trahedya sa Barangay Ribi diin usa ka batan-ong lalaki ang nakabsan gayo sa kinabuhi human sa maong nga insidente. Matod pa sa pila ka mga residente nga nakaresponde, nagamit matupa ang maong nga batan-on og kawayan kauban ang iyang mga igagaw nga nanguha. Apa sa dihan na kurintihan kini, wala na makasabot o kung sa buhaton sa mga kaoban, hinundan, mitawag kini sa lain ng mga tao nga makatabang kanila. Tungod sa kusog sa boltahe sa kuryente, nga may dagan paingon sa kawayan, dahil na kuryentehan ang biktima o natumba kini. Nakita pa sa mga saksi nga nawatan kini sa iyang panimuot ang maong biktima. Ang mga kaoban na biktima, gilawsab nga iyara sa mga igagaw ang nga nagpakitabang kini sa mga tao nga nakapalibot din eh. Apan medyo dugay-dugay ang pagresponde. Kani nakatawag pa sila sa MDRRMO sa lungsod sa Lala, apan ulahin na naabot ang MDRRMO tungod kay wala na kinipabuta sa mga tagtungod o gidala na kiningadto sa Balay Tabalanan alang sa hinanaling medikasyon o pagtabang sa mga doktor. Sa official hospital, matod pa gisulayan sa mga doktor o mga healthcare workers nga mabuhi pa ang biktima pag-usab. Apan, matod pa sa gipahigayang CPR o pagtabang dito sa emergency room, ang biktima wala na kini maka-survive pa o nakabsan kini sa kinabuhi. Nakarespondi ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o MDRRMO Lala

0: Among video na kuhaan sa Pentawanan Spillway sa kaob sa barangay Poblasyon Kabanglasan Bugidnon, giawhag ang mga biyahedor nga magmatngon ug magamping nga sa pagbiyahe labi na sa pagbunok sa uwan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Mga traffic enforcer sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte nangandam na sa pag-abli klase karong tuiga. Detalye nini atong dawaton ng report da balik gikan sa Joy FM Pangal Bay. Ana sa linya si Ran Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Nagpahigayon og usa ka importante nga meeting ang mga traffic enforcer isip kabahin sa ilang preparasyon alang sa umaabot ng pagbuka sa klase. Gitambungan kini nga sa maong mga personnel nga mo na dumalas trapiko o kahapsay sa mga dalan aron hisgutan ang mga estratehiya o mga lakang nga ipatuman panahon sa pagsugod sa bag-ong tuig sa pag-eskwila. Lakip sa gisgutan sa maong panagtigom ang pagpalig-on sa koordinasyon tali sa mga traffic enforcer o guban pang mga ehensya nga adunay responsibilidad sa pagmintinar sa kaluwasan sa kadalanan. Isiguro usab sa mga partisipante nga dunay igo nga deployment sa mga personnel labi na sa mga lugar nga dunay daghang estudyante ug mga sakyanan sama sa crossing area, school zone ug mga pangunahong kalsada. Matud pa tumong sa maong meeting nga malikayan ang grabing pagsamot sa trapiko labi na sa unang adlaw sa klase diin gilauman ang pagdasa sa mga estudyante, ginikanan ug mga commuters. Ihayatagan usab og importansya ang pagpatuman sa mga balaod sa trapiko og ang paggiya sa mga motorista aron balikayan ang mga klase-klaseng mga nahimong mahitabo sa mga lugar nga duol sa mga eskwelahan. Matod pa sa opisyal, ang kaluwasan sa mga estudyante mao'y nag-unang prioridad sa mga preparasyon busa ilang gipahinunduman ang mga motorista nga maghinay sa pagpadagan sa sakyanan sa school zone og musunod sa mga traffic sign og sugo sa mga enforcer. Idusuusab sa maong panagtigom ang maayong pagtinabangay tali sa mga traffic enforcer sa mga eskwelahan, ginikanan og komunidad aron masiguro ang usa ka malinawon og organisadong pagsunod sa klase. Gilauman usab ang pinaagi sa maong koordinasyon og preparasyon mahimong hapsay ang dagat sa trapiko og masiguro ang kaluwasan sa tanang magamit sa kadalanan panahon sa pagbalik eskwela. Samtang nagkaduol usab ang pagsugod sa klase, nagpadayon ang mga otoridad sa pagpangandam aron masiguro ang kaluwasan sa organisado og hapsay nga pagbiyahe sa mga estudyante, ginikanan og sa kinatibuk ang publiko. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Renzo Marinog, Joy FM, Pangilbe.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Daghang salamat, Ran Sumalinog, gagikan sa may Joy FM Pangal Bay. Samtang sa Northern Mindanao, balog garon sa prisuran ang usa ka 54 anyos nga lalaki human masikpaw sa mga otoridad atol sa gikasang drug bypass operation na tungang gabi sa Poroka 1 Barangay Lumbo dito sa Valencia City. Ang suspect gila sa PNP nga usa ka bag-ong natumbok nga drug personality sa maong lugar og residente sa barangay Poblasyon na dakpan sa gihimong operasyon sa Valencia City Police Station na alas 12:36 sa kadlawon niadtong Domingo. Nasakmit gikan sa posisyon sa suspect ang upat ka sachet sa ginatuang shabu nga gatimbang 5.3 gramos nga balora 33,000 pesos. Na recover usab sa mga otoridad ang gigamit sa bypass operation nga bypass money o gas cellphone na gika na sa maong dinakpan.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:40 ang atong oras sa dito nga bahina gihapon sa Northern Mindanao. Dungan na sa nagatingkagol o dungan nga nagtingkagol sa managlahing operasyon sa kabulisan ang upat ka mga individual human wakaan sa kapina 12,000 pesos nga balor sa ginatuang smagol nga sigarilyo sa lungsod sa Kalilangan, Kabanglasan o siyudad sa Valencia City, Bugidnon. Dito sa Kalilangan, nasakpan sa central poblasyon ang duha ka lalaki nga nagpanuigon 46 o 34 anyos nga nagdisplay o mga sigarilyong walay graphic health warning sa diin na kumpiskagikan kanila ang mga smagol nga mga sigarilyong balor 3,200. Samtang sa barangay Paradise lungsod sa Kabanglasan na sikpausab ang 27 anyos nga lalaki human nakuhaan kinagismagol nga sigrilyo nga adunay balora 3,680 pesos. Samtang laing 46 anyos nga lalaki usab ang nasa kote sa poblasyon Valencia City nga giingong nga nag-apod-apod ni sigrilyong illegal nga balora 4,800 pesos. Sa ang mga operasyon ang nagmalampuson pinaagi sa tabang sa mga impormante o mga concerned citizens.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas sa 5:41 Philippine Standard Time, usa ka SLI nadakpan atol sa gipaygayong saklayo operation dito sa Tangub City. Adtong siren ang detalye gikan na sa Joy FM Pangil Bay. Ana sa linya si Ran Sumalinog.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Pan sa mga operatibas kapulisan uban pang mga law enforcer agencies, ang usa ka lalaki nga giilang si alias Amping, usa ka subject sa police monitoring o giilang usa ka street level individual o SLI. Base sa report sa Tangub City Police Station, nahitabo ang operasyon alas 6:20 ang tag na sa buntag kapingkong kulang niadtong Mayo 31, 2026. Dito nahitabo ang mga operasyon sa Purok Size, Barangay San Apolinario, sakop sa siyudad sa Tangub, probinsya sa Misamis Occidental. Ang suspitsado 23 anyos ulitaw, walay trabaho, residente kini sa Purok 5 sa nasampit nga barangay. Gipangunahan ang operasyon ni Police Lieutenant Colonel James Magaro de Leon, officer in charge sa Tangub City Police Station. Uban sa mga nagkadaiyang unit sa Philippine National Police o Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Lakip ang miapil usab sa mga operasyon ang Provincial Drug Enforcement Unit sa Misamis Occidental o ang Provincial Intelligence Unit Maritime Police o ang CKNP Provincial Mobile Force Company. PDEA Misamis Occidental o Regional Intelligence Unit 10 o Regional Mobile Force Battalion 10. Matupas kapulisan, ang operasyon gihimo human sa koordinasyon o pre-operation clearance gikan sa PDEA o sa gihatag nga pre-operation o tip control numbers. Atol sa bypass operasyon, malampuso nga palitan ang suspisado sa pursuer buyer ang usa ka lalaki, usa ka pakiti matupang gito ang Cebu gikan sa suspek nga mao'y hinungdan sa iyang gidayong pagdakop. Uman sa pag-aristo, nasakbit usab gikan sa suspek ang usa ka heat shield transparent plastic nga putos nga dunay puti nga kristal nga substansya nga gito ang Cebu o gipalitan na napalit kini sa nitabo operasyon. Narecover usab sa mga operatiba ang napulo kadugang pa nga mga putos sa gito ang Cebu o dunay susamang substansya nga gito ang Cebu o nagkalain nga mga darag para pernalia. Nasakbit usab ang usa ka tinuon nga 5 ka gatos o 500 pesos nga gigamit isip drug bypass money. Sumalapas ka pulisan, mukabat sa binabanang 2 gramos o kritibukan sa gibugaton nga nakupis kang illegal nga druga o gatunay kini standard drug price nga nakitirad og kapin 3,000 o 6 ka gatos ka pesos. Gikonsiderar sa mga otoridad nga usa kini kadakong kalampusan sa ilang kampanya batok sa pagbaligya o pag-apod-apod sa illegal nga druga sulod sa siyudad sa Tangub. Isip usa kini kagad sintered city ang mong siyudad. Sa pagkaroon na naanas kustodiya sa Tangub City Police Station o ikatakda ng gipasaka ang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malino, Joy FM, Pangilbe.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat, kaubang Renzo Malino, gagikan sa may Joy FM, Pangilbe. Atong sayron mga panghitabo dito sa may Davao Region, daling natabang sa Mati City Police Station ang Osaka Color Gray nga pick-up human kining kalit na diskrasya sa Bike, Barangay Dawanda, Mati City, kagapong adlaw. Gikan na yun nga ang maong hitabo ang usa ka self accident diin nakalit lang mipidpid Dublin sa daan ang maong sakinan o gilayo nga nahagbong ang tunga nga lawa sa pickup ngadto sa kanal. Dugang nini makita sab sa mga hulagway sa maong nga panghitabo ang dakong lumping sa tubangan o kilid nga porsyon sa maong sakinan. Sumat sa report sa mga otoridad walay laing nadamay sa maong disgrasya ingon man luwasab ang driver o mga sakay niini.
1: Nang Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:45 mihatag participasyon ang Davao City Police Office sa Oplan Balik Eskwela kick-off aron personal nga muhatag suporta sa Maa Elementary School. Kagahapong adlaw gani lakip sab sa gihatag nga tabang ang pipila ka mga balde sa pintura aron mahimong presentable ang mataga classroom parahon sa pagsugod sa klase sa mga kabataan-unan. Binaagi sa pagpresentar ni DCPO Director Police Colonel Madria, malampusong kining nahimo inubagan sa ubang mga personahe sa dakbayan din voluntaryong mihatag og higayon sa samang kalihukan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:46 ang atong oras, samtang nasikpa sa BNP sa Carmen Municipal Police Station dito sa Davao del Norte ang usa ka 24 anyos nga lalaki nga gilang si alias Soy. Alauna 15 sa kadlawon kagapon ang pagdakop gipasigad binagi sa pag-serbi sa warrant of arrest nga gi-issue sa Family Court of Branch 3 Panabo City alang sa kasong pagpanglugo sa criminal case number CRC 3-9-5-2022 din walay piyansang girekomendar alang sa mga kaso. Sa pagkakaroon, ana-ana sa kasudiya sa Carmen Municipal Police Station ang suspect samtang gihulat ang hustong legal nga proseso.
1: Tining ng kanayunan, tining ng bayan.
0: Alas 5:46 sa Philippines Standard Time, gikan na dito nga bahina sa maya area sang Davao ato nga luksuhan karon ang taho alang sa mga duga nga balita dito nga bahina sa maya area sang Barm.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Ato nga lakbitan ang duga nga mga taho karon na dito nga dapita sa may area sang Barm region na mga duga nga development dito sa may area sang Bang Samaro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Diin gipangunahan ni tugunan na UBJP Chief Executive Officer Ustajad Sadiq Abdullah ang makasaysayang Islamic Symposium and Peace Advocacy nga gipadayon sa MILF UBJP sa Majad Shimalay, Barangay Manaulenen, Tugunan Special Geographic Area. Sigon kang Abdullah, tumong sa symposium nga pakusgon pa ang paraghiusa sa katawhan na tubangon ang mga hagit sa pangkatilingban o gaingon man gahinan o paimangnuan ang tanan nga dili magpadala sa mga pagasuway tungod nga daghang dugo kinabuhi ang nahalad na bago nakabot sa Bang Samaro Autonomous o bago nakabot ang Bang Samaro Autonomous Regional Muslim Mindanao. Nitambong sa programa ang mga ulama o mga miyembro sa Bang Samaro Parliament sa maong panagtigom. Kapin kung kulang 1,000 katawo ang nagahatag panag-iusa ni ining maong tigom.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:48 ang atong oras sa Philippine Standard Time at samtang gikan sa may area sang Barm atong luksuhan karon ang taho gikan na dinhing bahina sa Region 12. Di nagpadagayan sa relief operations ang DSWD Regional Office 12. Alang sa mga pamilyang naapektuhan ng flash flood dito sa munisipyo sa Lambayong, Sultan Kudarat. Sa ginpadagayan nga operasyon ni atong nakarabay nga adlaw na nagtag-angayan siya sa abot 1,926 ka mga family food packs sa mga residenteng naapektuhan ni ining kalit nga pagbaha dala sa makusog nga pag-uwan ug dala ni ining low pressure area. Nagiglambigit ang DSWD nga nasa lain-laing ahensya sa gobyerno uban ang barangay officials aron masigurong paspas ug hapsay ang distribution. Sigon sa ahensya, kabahin kini sa balayong pagtubag sa gobyerno sa panginahanglan sa mismong mga residente.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:49 na ang atong oras sigala kadto ang gilangkuban sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga.
1: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
0: Sa atong kapagbalik, atong ihatag ninyo mga balitang lokal human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdo.
3: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Subricare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
4: Bilunga Gold, hantod ka rin.
5: Ano po?
4: Hey, marubi na mga kukala ko kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
5: Ang imuhang tiil.
4: Ang imuhang tiil
5: ko.
4: Oo. Ang inhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong 10 anyos pa ko, polio ko.
5: Oo.
3: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
6: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang lactitis mo. Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
7: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
6: 7-in-1.
7: Tapos po?
6: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
3: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
1: Tinig ng...
8: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
9: Hermosa Kojic, wala akong bugas. Ito naman yung mga wak-uwat, kanang ang puti, nawala ko siya.
8: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:51 ang atong oras, Philippines Standard Time. Sa laray karon alang sa atong mga balitang lokal karong nga buntaga.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alam puso nga napatigayon sa provincial government dinhi sa 17 ka mga munisipyo ug sa kalungsod dinhi sa lalawigan ang Summer Kids sa Peace Camp 2026 nga nagsugod niadtong unang semana sa buwan sa Abril nga natapos usab niadtong Mayo 26 hangtod 28 sa Arakan ug Antipas. Subay sa datos sa Provincial Youth Development Division, abot sa 24,588 ka mga individual o mga estudyante ang nanahimong benepisyaryo gayod o galangkob niini nga maong aktibidad diin. Kapin na 19.6 million usab ang gikan sa Integration of Culture and Peace and Transformative Education Program ang gigahin na sa probinsya. Ang nasangpit nga aktibidad ang ilang inisiyatiba ni Governor Emilio Lala Talino Mendoza sa unang gilunsad ang maong programa 2011 na palamang ug hangtod karon na nagpabilin kini nga ligon alang sa pagbansay sa peace building, leadership disiplina, teamwork, disaster preparedness ug social responsibility ingon man paghulma sa abilidad sa matag kabatan unan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Samtang sa dugang tudling sa atong mga taho kag karong adlaw, sumling gipabalig-on sa Cotabato Electric Cooperative ang pagigahiusan ini alang sa Brigada Eskwela 2026. Ilaw sa DepEd Cotabato School sa Division sa ginpregayon nga launching kagapong adlaw dito sa probinsya o dito sa may Manubisa National High School Magpeta Cotabato. Gipangunahan ni Direktora Ronnie Librillo ano ang representative gikan sa Cotelco ang pagpermanenteng pledge of commitment dungan ang lain-lain mga stakeholders ug opisyal sa DepEd sa pagpanguna ni Schools Division Superintendent Romelito Flores. Isip katambaya yung sa paghulma sa masa hapsay nga kaugmaon na uga padayo nga pagsuporta sa Cotelco sa mga programang pang-edukasyon sa DepEd. Lakip na ang Last Mile School Electrification Program nga magdala uga kuryente sa tulo ka mga lagyong tunghaan pinaagi sa solar technology. Dungan ini padayon usab ang ginpregayon sa Cotelco nga tinuig nga Brigada Electric Check Program. Og karong tuiga, 30 ka mga tunghaan sa lalawigan ang nakabenepisyo nining libreng electrical inspection, rehabilitation og paghulip nining mga guba og delikadong electrical accessories aron masiguro ang luwas og kasandigan gayod nga lugar sa pagatuon sa mga estudyante. Ang Cotelco ang nagatuo nga ang edukasyon og electrification ang magkatambayayong gayod alang sa magmugna sa masaligon og malungtaron nga kaugmaon sa nga mga batang kota Batenyo.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:54 ang atong oras sa ato unang nanabang signal ni kaubang anana ang linya gikan sa may Kinabahan City Public Market. Ato nang dawaton ang report karon alang sa mga nagunang presyo unsa kay ang gisuroy karong adlaw. Gikan kang Tinig 30 Junior Rapi.
1: Tinig ng Pamilihan. Tinig ng Bayan.
10: Mga katinig, mao ni mga nag-unang presyo sa mga gulay o lamas sa atong merkado. Sa mga basic ng mga lamas per kilo, ahos o bawang 130 hangtod 140 kada kilo, sibuyas bombay 140 to 180 ang kilo, kamatis 90 to 120 at sal 200 kada kilo, luya 90 to 130, sibuyas dawan 120. O sa mga regular nga gulay nga mapalit na to kada kilo gyapon, sayote, gis, hangtod 15 pesos kumparito ang matag isa, talong 50 to 60 ang kilo, radish 120 to 140, bagyo beans 70 to 80, ang palaya 70 to 90, pechay 60 to 70, ang sitaw o batong 60 to 70 per kilo, kalabasa 40 to 50, okra 120 to 130, cabbage 80 to 90, pepino 60 to 80, carrots nga regular size 100 to 130, og sa patatas 180 per kilo, cauliflower 180 per kilo, broccoli 200 per kilo. Sa itlog, mapalit na to per tray, mauning mga average na price. Sa atong merkado, ang small size 180 per tray, medium 215, large 230, XL 245, jumbo size 255 per tray. Og mao ka na mga updated na presyo karon sa atong gulay ug lamas ug itlog diri sa Kidapawan Market para sa Tinig ng Bayan kani ang Tinig ng Pamilihan, Tinig 30 Junior Rapi.
1: Tinig ng Pamilihan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat Junior Rapi sa maong report samtang dugang atuling sa ato nga mga balitang lokal karong buntaga naga patigayon. O naga patigayon na gayod o Nagapatigayon na sa makusog gayod nga kampanya alang sa Digital Health Record System ang RHU din sa Kabaka na Cotabato diin kalambigit kini sa paggamit sa Integrated Clinic Information System. Gipirigayon ang pagbansay gani ngan sa ilang mga tinunan sa nakalabay nga mga adlaw aron gayod nga magtutok kini nga nausaba sa mga hisgutan ng pangalawas sa lakip na nini ang e-consulta, yakap maternal care package o field health services information system nga dakong gamit gayod nga nasa ilang buhatan na tumong sa maong aktibidad nga mapakusog ang bilidad sa primary health care workers sa paggamit sa iClinic SIS ang electronic medical record system sa nasud nga makatabang arlang sa paspas nga clinical workflow sa ingon man mapahapsay pa ang patient care o subling mapahapsay pagayod ang health data sa lokal nga mga pasilidad.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Sa iron ta mga development news o mga panghitabo gikan na sa may P. Palma area. Ana-ana sa linya si kaubang June Villa Soto.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Kaubang June!
11: Yes, good morning. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Nilusob ng mga kasapi ng Alameda Municipal Police Station ang pamamahay ng isang kinagreang high value individual o HVI sa implementasyon ng search warrant alas 5:40 kahapon na madaling araw, Hunyo 1, 2026 sa Purok Malipayon, Barangay Dado, Alameda, Cotabato. Nakilala ang naarestong target na si alias Kokoy, 55 anyos, may asawa na may-ari ng isang furniture shop na residente sa nasabing lugar. Ayon kay Police Major June Napat, ang hepe ng Alameda Municipal Police Station, ang search warrant ay inilabas ni Honorable Judge Reynera Osoa kaugnay sa reklamo laban sa suspect kaugnay sa paglabag sa Section 6 at Section 11 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa paghalughog ng mga operatiba ay nasamsam ang 19 na pakete ng plastic na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang na higit kumulang 100 gramo na may standard drug price o SDP na 680,000 pesos. Improvised glass shooter, 2 caliber 45 na pistola, 3 magazines, 10 bala ng caliber 45 at isang improvised shooter. Nakapiit na ngayon ang suspect sa custodial facility ng Alameda PNP at nakadakdang sampahan ang kasong paglabag sa or paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o mas kilala bilang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Pinasalamatan naman ni Napat ang pakikipagtulungan ng Philippine Drug Enforcement Agency, Cotabato Police Provincial Office Drug Enforcement Unit, Regional Intelligence Division 12, Regional Intelligence Provincial Intelligence Unit, 2nd Cotabato Provincial Mobile Company at Regional Mobile Force Battalion 12 sa matagumpay na operasyon. Yan ang latest na balita mula dito sa P. Palma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villa Soto nagulat.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Daghang salamat kaubang June Villa Soto gikan sa may P. Palma area din sa probinsya sa Cotabato.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Samtang wahintunding sa atong balita karong buntag sa tingwa nga mapalambo pa ang anihan sa gulay sa mga mag-uma ng hataga o foliar fertilizer. Nga na sa mga mag-uma, ang Department of Agriculture din sa Kinabawan City abot sa 62 ka mga kalitro sa pataba ang nahatag sa vegetable farmers nga personal usab nga giabot sa Office of the City Agriculturist ilawom sa Farmers Training Center facility ang mga nakadawat sa abono ang aktibong miyembro usab sa Kinabawan City Vegetable Growers Association nga nagikan sa Barangay Balabag Muaan Hinatilan Amasyon ingon man sa Sikitan Gayola San Isidro Miuhaw og Perez dinhi sa lungsod.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Igala alas 5:59 o impunto alas 6 na gayod ang atong oras sa wana kita igong oras sa atong pagparaguban sa unang hunas sa programa nga Tinig ng Bayan. Tinig karong adlaw nga Martes sa petsa ados ning buwan sa Hunyo tuig 2026.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Daghang salamat sa atong taga Palamati gikan din sa may Joy FM Pangal Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Gikan din sa Joy FM Kinabawan. Kini si Tinig 43 sa John Andro Tabugok Mayong Buntag. Kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
12: May bago ba kayong uniform? Pa-personalize nyo na yan dito sa Ritz Garments Manufacturing. Ritz Garments Manufacturing. Whether it's a company uniform, jersey, t-shirt, jacket, kaming bahala mag-customize ng gusto nyong design. High quality, full sublimation printing, durable, bright and long-lasting colors, good designs, free layout, powered by Epson printer. Sublimation offers bike jersey, basketball jersey, riders long sleeves, t-shirts, polo shirts, hoodie and jacket, jogging pants, banners and others like sportswear or uniform apparel. We also do souvenirs and giveaways such as cups, mugs and more. Basta usapang sublimation, trust only Ritz Garments Manufacturing. Damn, contact us now sa cellphone number 0926-684-1644. They are located at CHC Complex, Jose Abad Santa Street, corner Villamarzo Street, Poblacion, Kidibawan City. Ritz Garments Manufacturing. Ano pang hinihintay? Visit na!
1: If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel, your home away from home. Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
13: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
14: Isayos na natin mga orasan. 3 minuto na po makalipas ang alas 6.
13: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus.
15: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
16: Tinig ng Bayan.
15: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
16: Tinig ng Bayan.
15: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.
14: Marimundag mga katinig, welcome sa ito ang programang Tinig ng Bayan. Kini ang inyohang Tinig 2, sinyong mga kauban, Romy Ilusfa o ang atong partner?
17: Yes, Tinig 40, Ruby Padilla Season.
14: Adlaw nga Martes, pizza 2 sa bulan sa Hunyo, no? Hapit na ang birthday ni Ruby.
17: Basig na ang ito. Nobyembre.
14: Anyway, mga katinig,
17: dini madramang buntag ni. Madramang morning.
14: Partly frustrated si Professor Billy, no? Kaya every Monday ang ginasubaybayan ang mga panghitabol diha sa.
17: Di mundi to daan.
14: Oo.
17: Nga magmamasid, magsubaybay yun, no? So, dayon ka mo. No.
14: But partly dili po siguro siya kanang frustrated yun kayo kay aduno may mga panghitabo, aduno nagyapoy mga drama nga nahitabo diha sa Senado kay gidakop pa si Senator
17: yes
14: Jingo Estrada.
17: Duhag yun ka version rom. Kay medyo na frustrate po daw siya kay ang ingon daw ni DILG Secretary Remulla nga gidakop ang iyaha pong term kay nisuko siya ni surrender so in either way na ano siya karon sa Camp Crame.
14: Ato ni siguro nga hisgutan og gamay kay niadtong ni aging Huwebes gidakop pud ni si Senator Joseph Estrada sa kaso nga graft and corruption no. Og nakapiansa siya og 90,000
17: pesos. This time plunder.
14: This time plunder. Og walay piansa. Og sa ato ang naobserbahan no, kanang nakita sa ato ang naked eye, nagtinubagay si Secretary Remulla og si Cayetano. Kay gina-assert ni Cayetano na this has never happened sa Senado, kay bisan sa una daw si Salonga gidipinsahan si Enrile unyang ihang kaso rebellion no. So mao to ang gina-assert ni Cayetano nga kung pwede kong dakpo ninyo man si Jingo Estrada dito lang sa guwa sa building sa Senado, magbaklay lang ta og 5 minutes sa apan ang tubag ni Buying Remulla, Junvic Remulla nga sir, you have lost that privilege since gipatakas ninyo si Senator Bato.
17: So kumbaga tagam na ay katagam namo tungod kay protective custody pero nawala man ang inyong proteksyonan.
14: Mao. So ang nahitabo gibasahan gihapon sa mga kapulisan sa Miranda Rights sa skinning si Jingo Estrada diha gid mismo sa sulod sa Senado apan naghagel no, naghinangyoay sila ang hangyo ni kinsa ni Senate President Cayetano nga pasultion lang si Jingoy mao to nga
17: murag sort of press conference
14: Mm-hmm. Pero bisan katong press conference gibatikos pud ni sa daghan nga mga katawhan nga nagaingon na nga never pud na hitabo sa kasaysayan nga ang usa ka arestado gitagaano
17: privilege no,
14: no nga mag-press con.
17: Yeah.
14: But what I like with this press con is katong nasa accusation na dunggoy na daw nga
17: ginanegosyar siya.
14: Oh, nag
17: so tinuod ba ni na ay mga maneuvering ang majority kuno.
14: Ilang dili man gud nila istorya na kung kinsa yun ang gamanyugan.
17: Kinsa na
14: nagpanghadlo kay at the end of the day, kung dili naman na sila hinganlan, unfair.
17: Ang no? Katuwaan ni Ron, hindi mo naman siya na dili gyud siya matandog sa iyang baruganan nga magpabilin sa minority. If naa kay ing ana nga stance, kanang di ka mag-privilege speech, reveal para masunog nimo, no? Imong mabutyag kinsa gyud ning upper hand? Kinsa gyud ini nga invisible hand, Rom, nga manipulating the Senate, tan-awa ang inyong dignidad ug integridad ron. Mura na gyud mo palengke o murag sabungan.
14: Aha, nindot ni Kaubang Ruby, baka uban na tuang suki, nag-aatang pirmi ni aning mga panghitabo sa kada Lunes na naana sa...
17: Naana gyoy mga involved na maingon na itong tagilungsod, mga analyst.
14: Dili na sa ninya, naan sa ninya si Professor Ramon Bilino. O kunya taod-taod, mangita pa po taglayan nga makauban na ito para sa discussion para mas mapaluluman pag yun na ito paghisgot kini mga panghitabo. Professor, we were saying nung wala ka pa na partly frustrated ka dahil wala nangyari doon sa bulwagan sa session hall ng Senado dahil wala yung majority but siguro a bit happy ka rin dahil yung sinusubaybayan mo na Monday merong nangyaring pag-aresto kay Senator Estrada. Kumusta po? Ano po ang basa niyo sa mga pangyayari?
7: Yeah, mas frustrated tayo no, dahil wala ang nangyari, no. Parang mga bilang bilang parang palengke, no. Parang mga bata na eh, no.
14: Correct. I agree.
7: Parang gantihan na lang eh. And then of course, 'di ba? Sabi nga natin, at the end of the day, ang lugi dito yung taong bayan. Ang millions po yung ginagastos natin, no. Just sa kanilang mga ginagawang kalokohan na 'yan. Okay, and yun lang, na-stage eh, no, yung mga programa natin. Walang nagawang trabaho kahapon. yun yung ano, no, yun yung talagang totoo. Eh, yun lang, ano, hindi lang sa wala silang nagagawang trabaho, eh, ano po yung image, di ba, na lumalabas ngayon, no, dyan sa Senado, di ba, not only sa atin, no, nationally, but more so internationally, di ba? Narinig na natin, nag-cancel daw yung president ng Vietnam, no, with the meeting sa Senate leadership.
14: Mm-hmm.
7: So, yun, no, and then, sabihin na natin, no, kung ano man, kung, makuha, no, kasi parang ano eh, no, kahapon may mga, ano, eh, may mga usap-usapan, no, dahil sa walo lang yung umattend doon kay, ano, no, kay Jinggoy, eh, walo lang yung umattend, may tatlong umabsent, no, and yung tatlo pang yun, yun pa talaga yung pinagdududahan nila na pwedeng lumipat, no, dito sa minority.
14: Pero hindi naman, hindi naman po yun conclusive, professor, until yeah. such time na talagang, ano, naglipat bahay na, ay mahirap yeah, mag-speculate.
7: So, although ano, although yung sa atin, parang ano yun, mga, may mga premonition na yun, no? Like yun na nga, no? Pero yun na.
17: Professor, for the sake ng listeners yes. natin, pwedeng ma-mention, sino yung tatlo? Tatlong nabanggit mo.
7: Yung hindi naka-attend yata ay si Escudero, si Villanueva, at si Legarda.
14: I think si Legarda was there.
7: If I'm not, basta nandun, si Escudero kasi tsaka si ano si Villanueva. If you would know ito, itong press conference ni ano ni Jinggoy kahapon, 'di ba? Sinasabi niya na may ano, may pressure, no, na in fact may ano eh, may mga alok na hindi namin itutuloy yung kaso pag lumipat ka. Okay? And alam natin Villanueva and Escudero may kaso din. So may medyo matindi ano, matindi yung pressure kasi syempre yung example at take note ah, talagang dinerecho pa talaga ng payatas, 'di ba? Mm-hmm. Yun yung ano, yun yung mga syempre top yung mga kaso nila Trillanes, syempre nandoon pa naka VIP pa sila, 'di ba? Tinago pa sila dito sa NBI, 'di ba? O yung iba sa doon pa talaga sa kampo ng ano, sa May Cavite. Pero ito, parang ano eh, parang talagang matinding pressure talaga eh. So I would not be surprised no, kung lilipat yung mga yon. Pero yun, natanong natin kung lilipat pa yung mga yon. Eh, lalong-lalo na kaya no, kay Senator Chis, no, parang siya yata yung tinatarget talaga na parang ano eh, parang medyo may malaking chance na lumipat, no. Dahil sa yun na, mas matindi yung ano eh, mas matindi yung pressure sa kanya eh.
14: Ang dating pinagmamayabang natin na Senado ngayon ay kinahihiyan po natin, Professor Bellino. Makakasama po tayo ng isa po sa dating kongresista, taga Davao City po, sa ating diskusyon. Nasa linya po si attorney, former congressman Caloy Sarate. Good morning, attorney. Welcome sa Tinig ng Bayan. Salamat sa iyong panahon. Hello? Where is the ano? Okay,
17: good
14: okay.
17: Morning.
14: Attorney. Good morning, attorney.
18: Yeah, good morning, Romy.
14: Ay, attorney, nasa picas linya po si Professor Bellino, no?
18: Yes, good morning.
14: Mm-hmm. Una, siguro, pwede ni mong tagaan tao kung sa'yo pagtanaw ni mo sa mga nahitabo o wala nahitabo gahapong adlawa. Ang pag-aresto ni Jinggoy Estrada, ang session that never was.
18: Well, very unfortunate na, Romy, no? Kay daghang nanalay na bilin yung pila kaadlaw sa session ng Congress. Unya, wala yung nahitabong session gahapon na ay mga important nga legislative measures nga wala nila na-actionan, no? In fact, karong adlaw ugma na ako'y mga nakabitin diha nga mga legislative measures, no? But again,
14: sa mga itong supposed confirmation sa ano?
18: Previous days, no? Resulta gid ni sa kining continuing war of dominance diha sa sulod sa Senate na nipis kayo ang number, no? Sa matag paksyon, no? So karon with the arrest of Jinggoy Estrada, naagit sila ay kuan nabi 11-11 na lang sila, so kinahanglan man gid ka og 13 diha majority, no, para makakanda ka og business. So ang mahitabo na kung magpabili na siyang numero in the next 2 days, no, sa remaining date ng session ng Senate, wala gay mahitabo din ha sa sugod sa Senado, no, hantud nga mag ano na sila mag Sinidi, ano na sila.
14: Professor Bilino o Attorney Sarate, kining tanan nagapanghitabo while upcoming ang trial, ang impeachment trial against sa Vice President Sara Duterte. Unsay mga nakita ninyong posibleng mahitabo? How will this kining bangayan karon, or how will this drama diya sa Senado affect trial of Vice President Sara Duterte? Posible ba na yung mga walkout gihapon? Posible ba nga na i-boycott gihapon? How ang majority, how will they gain the majority nga kinahalan man 3 sigur para sila makasesyon? Professor Bilino sa?
7: Yeah, sa akin, ang very crucial number, hindi yung majority number. No? Akin, ang crucial na number dyan would be the number 16. No? May 16 ba to convict VP Sara? No? So sa ngayon kasi, parang talagang talagang malinaw na stalemate talaga sila. No? At yung sa stalemate na yan, it would benefit the Vice President more. Kasi, yun na nga, 16 yung number na kailangan nila. So sa akin, yun lang yung muna ang sa tingin ko, yung pinaka direct na effect niyan, no. I don't know how it would matter, no, doon sa mga rules na yun na gusto nilang i-push, no, like for example yung pinupush ni Senator Marcoleta. Pero for now, no, yung immediate talaga na nakikita ko is that it would benefit, no, the Vice President, kasi it seems like na stalemate po yung ating Senate.
14: Attorney Sarate, lipay ang Vice President, kung mauna ang pagtanaw ni Professor Bilino, how do you see it?
18: Well, for now, tactically, I think I agree with Professor Bilino, no, na it will benefit, no. But as it is now, ang trial manggod is naka-schedule pa siya on July 6, no, ang start ng trial.
14: Daghan bang mahitabo?
18: In the meantime, ang mahitabo pa man lang is katong mga processes na dapat i-comply before the start of the trial. For example, ang prosecution will have to file its reply to the answer, then mag-pre-trial, no? So, nangyayon na po tactically, because anytime before July 6, no, kabalot that something will happen. Because, tama itong nangyayon ni Professor Bilino, I agree, no, na pressures are being exerted. Presumably, no?
14: From both sides,
18: senators to switch sides, no? Either side na siya, either dito sa grupo ni Alan
14: Cayetano
18: or dito sa grupo ni sa Picas, no? So expect na to na now, of course, dili po nato malikayan diha, no, the other forces are also at play here, especially ang Malacañang, no. It is for the benefit also of Malacañang, no, na anay bagong majority diha sa Senate, because remember, after sa SONA, isubmit na sa Malacañang ang iyang budget for 2027, no, and you know, the 2027 budget is actually munang ginatanaw sa Congress nga election budget. So money mga at play din ha, no. So ang kung may nanay bagong majority, no, before July 6, well, it is true that kung makakuha lang kag 13, dili pa assured, no, katong conviction or ni Vice President Sara, no, kay she only needs 9 to get an acquittal. But once the trial starts, unya mapresenta itong mga ebidensya, dilita makabalo how will this go, no? Kay ang pulso sa tao, ana, kung makita po siya sa mga member o sa mga Senate judges, no, unsa kabugat ng ebidensya, either ebidensya ng prosecution or other counter ebidensya ng defense, no, dinha na mag dula po unsa ang mahimong decision ng majority, if not the simple majority, but majority of 16, no, ng Senate, ng whether na sila sa minority, no, or na sila sa majority.
17: Yes, attorney, given nga murag stalemate, no? Mag-atbang ang numero. Could there be a chance sa kaning matawag na to nga forced session? O kung naa, paunsaman, will the public pressure, public opinion, or court of public opinion can do something para sa atong tanaw? Ma-pressure sila, manglingkod sila, kay ila maning sinumpaan nga trabaho.
18: Well, ideal na siya, Ruby, no? But again, ang senador nangita gyud o kining leader ang consensus builder, no? Unlike kay Senator si Alan Cayetano, na sa tanaw na ako, very extreme ang mga positions, no? She's already taking a very extreme position against the other group, no? Hindi naman nato matawag silang minority ron, kay pareho naman silang 11 lang, no? So I hope, no, na before
17: magsinidi
18: ang nahitabo naman gud in the past, eh, no? Katong dito mi sa House, when he was our speaker, katong dili niya gusto mo take over si Alan Velasco, si Lord Velasco, si was nila too early, no, prematurely ang amuang budget deliberation, niya wala na, no, gikandado nila ang House, no? So nahitabo lang nga naabrihan to, kay nagpatawag og special session ang presidente, no, para matiwas tong deliberation sa budget. Karon ang maragang tanaw na ako mangkod nga taktika ng grupo ni Alan Cayetano, dili na gid sila magpatawag og session, no, antod mahuman mag-adjourn si ni Jay para pag-open, yeah, sa SONA siya gihapon na maglingkod ni Senate President, no, niya siya mag-preside sa trial. Kay mandated, lahi naman to, mandated man yun tong trial nga siya ang presiding officer by the Constitution. So, again, mahitabo lang yun ang session kung, of course, tama, no, dapat na i-pressure from outside, from sa mga tao, no, na manawagan, nga inimu nila ilang duties and responsibilities as senators, no. But now, for now, ang bantayan yun nato din na kinsaning mangbali ng mga senador, no.
17: Yes,
18: attorney. Ang that grupo ni former Senate President Tito Sen, no? Mag-solid naman ginang 11. So, it is more likely nga ang kinexpect na to na ay mubalhin from the group of Senator Alan.
17: Attorney, na ay forecast ang ato ang ever-ready guest po nga kauban nato karon, Professor Bilino, nga may tulo daw nga wala ni attend o wala nagpakita kagahapon in the presence of Senator Villanueva, Ligarda, and Escudero, no? Kaning tulo nga who belongs to the majority block. Is there a possibility kung ikay pabasahon nga posibleng kaning tulo is na ay negotiation o possibility nga mubalhin sa minority tungod kay according to Senator Jinggoy Estrada na ako na'y mga paghaylo nga walay kasong mahitabo basta lang mo join sa minority. How do you read this, Attorney Caloy?
18: Well, that is very possible, no? Kay mga ready for the picking maning tulo, no? Especially Lauren Ligarda. Lauren Ligarda is a political butterfly, no? So, kada pwede gina siya nga mabuli. Tapos, kining duha, si Villanueva and si Escudero, of course, kabalutan na sila mga pending cases, no? And si Escudero, for example, is very close to the First Lady, no? So, si Villanueva, kabalo naman punta kay Villanueva, no? Balibali man punta siya, no? Depending on asa siya makapabor. So, kanang tulo, pwede gina sila nga or two from those three ang easily mabalikpad, no? Okay. 11 naman ang sa PICAS, makadukuha silang duha na sila simple majority that they will continue siguro to recruit from the other group, no? Okay. Ang tanaan mong gunimo diha sa grupo nila Alan Cayetano, lima raman yun ang ingunimo diha ang lunod patay yun nga ingun natong
17: and who are they, attorney?
18: Duterte supporter, no? Si Bongo, si Marcoleta
14: Padilla,
18: si De La Rosa, who is now declared as fugitive, no?
17: Robin Padilla.
18: Si Robin Padilla, and Amy Marcos. Idugang na nimo ron si Alan Peter Cayetano. So, six of them. but you are also not sure about Peter Cayetano. Kabalo ka ni Alan Peter, if the rumor mill is true, niyadto na sa Malacanang after he was elected as Senate President, no? Nihangyo na sa Malacanang dili na lang hilabtan ang iyang majority, no? Ang legislative agenda sa Malacanang iyang dalhon, but I apparently walay klarong negosasyon nga nahitabo.
17: Attorney Caloy, Attorney Caloy and Professor Bilino, speaking of Malacanang, sa inyong analysis, are you not seeing invisible hands na ang Malacanang has something to do despite na dili direktang nakikita? Unsay tan-aw ninyo?
14: Professor?
7: Yeah. Actually, as I mentioned before, talagang meron, no? Medyo imposibleng wala, no? Because if you notice, no, medyo coordinated, orchestrated, no? In fact, yung mga paggalaw, no, yung mga pressures, so ano eh, no, imposible na it will come from a lower paying grade eh. So for me, kailangan ano, this is a collective effort, di ba, itong mga pressures na to. So ako personally, no, nakikita ko na merong nagmamanipulate nito with a higher paying grade, no. Yun lang, no, ang ginagawa lang is orchestration, in orchestrate lang niya, no, para magiging ano eh, maging in tune, no, yung mga paggalaw ng mga tao-tao. Siyempre, no, may iba-ibang tao yan. So, iba't iba din yung kanilang mga political motivations, personal motivations. So, for me, para mag-jive, no, yung kanilang mga paggalaw, mayroon talaga nag-orchestrate yan.
14: May director, and you're saying it's Malacanang. Tama ba?
7: Yeah, exactly. No? Kasi wala namang
14: patahan sa Senado
7: eh.
14: Attorney Sarate.
18: Well, it can be that way, no, but sama sa akong gingon na Romy, banggaan mong good sa mga pwersa din ha, no? Kinsa itong makakuha sa upper hand. So, it's not, you know, an spontaneous, isolated, lagi na yung mga grupo behind all these moves, no?
14: Both sides.
18: So we cannot even, hindi na ito mablame ang mga tao, kinimpile yung cases on. Kung yun na, part ni sa the grand scheme of things, no? But to push, because this is a political war among these factions, these dynasties, no? Nga nag-rule din sa ang nasod karon, no? So, bangayan na ni mga dynasties, naagi na sila mga kanya-kanyang mga ginahimo diha na papel. But, no, this is also a question ng good of accountability, no? Na-feel nila ang pressure sa mga tao, no, nga nangita ng accountability role, and mauni ang sistema karon po niya gustong dulaon po ang mga ruling dynasties na to, no? But again, at the end of the day, importante ipadayon kini mga processes nga nagakahitabo karon, like kini impeachment, no, kini ongoing kini padayon ng investigation aning massive graft and corruption, kining pagbantay sa mga tao sa pag-abri na pun sa budget season, no, after the SONA, no, kay kabaluta dili ginamawala ng pork barrel din ha, no. That has been our advocacy for the longest time, no. Metamorphose kita siya into another form na po ng pork barrel na mo hinungdan aning tanan, kining grabing nagkakaitabo sa toron kaya ng mga kaso against the senators, impeachment, all of this, no, boils down dito sa kining issue ng greed nila, no, kining continuing greed nila for pork barrel. So, muna ang dapat isang tanaw na ito din na Romy, no, asa ka ang pinakadakong stakeholder din niya, ang katawang Pilipino man, asa mo papel din niya ang katawang Pilipino? Ipadayon na ito dapat ang pagbutaw o pressure, no, para kining issue of accountability ng kining mga officials nato, no, dili nato dapat buyan.
14: Balikan nato na unya attorney, pero adto ra kay Professor Bilino, kay he was saying na at the end of the day ang what is important is the number 16. Pero listening Professor Bilino, listening to Attorney Sarate, it appears na parang may mga mangyayari pang pagbabago, and by July posibleng mayroong mayroong ibang tilt, no, mayroong mga magsilipatan ng mga senador. But ang sinasabi ni Attorney Sarate na ang mahalaga ay yung mayorya para in relation doon sa tawag nito impeachment matutuloy yung trial, no? Pero sabi naman ni Attorney Sarate, yung 16 may also change depending on the kind of evidence, pieces of evidence na lalabas doon sa trial. Para bang professor between

0: the numbers muna sa as of now, medyo in favor sa Vice President. And it will it can change, so and it will change, no? Magbabago at magbabago yun. Kasi medyo matagal-tagal pa, no? Magre-recess na rin yung ano, yung Kongreso, eh, no? So medyo matagal-tagal ito. And yan, yung sa matagal na recess na yan, no? Of course, we know na maraming mga negotiations and renegotiations dyan. So, kaya na sabi ko, hindi pa sigurado, no? Yung numbers, may mga nag-attempt na mag-compute, eh. Like, for example, meron na daw siguradong 9, no? Sa pro-impeachment, at may sigurado ng 7, no? Sa anti-impeachment, and the rest, no? Are middle, no? So, yun yung medyo abangan na lang natin, no? Like, for example, ngayon, maraming mga, ano, no? Maraming mga kaka na, you know, na-mention natin si Chief Escudero kanina, na may mga mentioning na, no, pag lumipat si Chief, no, dapat tanggapin lang siya sa majority if buboto siya ng, ano, no, ng for impeachment. So, may mga ganun na mga, ano, na, eh, na mga speculations na, eh. So, talaga magbabago pa yan, no? Sabi ko, medyo matagal pa yan. kasi nga, no, magre-recess pa sila, and yung recess na yan, usually, no, dyan nangyayari talaga yung mga negotiations na yan, eh. Eh, tingnan natin, no, kung may mga development pa. Like, for example, what happens yun sa warrant ni Villanueva, ni Escudero, di ba, Marcoleta, no, which is all from the majority, eh, no? Mm. So, yun yung medyo titingnan natin sa ngayon, no? Will those pressures matter so much personally, no, doon sa mga senators na yan, or magmamatigas pa rin sila, and they would believe na, you know, if the vice president survives with, and then, you know, wins the 2020 election, eh, mas maganda yung kanilang, ano, mas maganda yung kung situation nila post-election, no? So, yun yung medyo, ano, no, medyo, we have to weigh things, no? Pero definitely, syempre, no, hindi pa tayo sigurado sa numbers, no? And sabi nga natin, wala naman talagang perpetual loyalty, no, diyan sa ano, no, diyan sa Senado, no, yung loyalty nila, which is syempre, no, dun sa probability nila of surviving the political career.
1: Mhm. Attorney Salate, ang mga nahitabo diha sa Senado, ang bangayan diha sa Senado has definitely polarized the Filipino people. Unsa gyud unta ang angay nga himuon sa katawhan kay of course taxpayer man ta, matod pa din ato ni Professor Bilino ganiha, murag unfair kay kanang ilahang bangayan diha, kita baya ang gabayad sa ilahang sweldo, tanan nga gasto diha. Unsa, asa dapat kita mulugar ng mga katawhang Pilipino? Di murag wa may maayo, mas mapolarize tag sabot.
2: Well, nakalarga naman ko ng train, Romy, no? So, natay, kung polarizing man gid ning mga nahitabo sa to aron. Ang importante lang sa tan-aw nako nga ipasibaw gyud sa katawhan ang ila pong gibati, no? Maging critical sila, no? So I think maayo na nga kung na-exception or madayon ning trial na ay mag mga actual nga paglihok mobilization dito sa Senado, nya padayon ni hisgutan ni siya sa media, sa social media. Ang mga concerned organizations, magpagawa sila sa ilang mga statements, no? In the past days, nakita man ito, kanya-kanyang statements, ginapagawas, no? Nagpagawas ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, nagpagawas ng mga business organizations, even katong mga pamilya sa
1: dating mga former
2: senators, no? Nagpagawas po sila ilang statements, no? I think that is positive kay kung tanaw ng good mo Romy and Ruby and si Professor Bilino, no, if halimbawa si sigutanan nga impeachment, sa bagong survey nga nagigawas, majority daghan ang pabor nga ipadayon ng impeachment, no. Even so, kung tanaw nimo na even katong mga supporters, no, some or many of the supporters of Vice President Sara Duterte, gusto nila madayon ng impeachment, no, para maka-presenta siya sa ebidensya.
3: Yes.
2: No?
1: Madepensahan ang kagalingan.
3: Kahapon, duha ba ito? Tulo ka maleta?
2: New majority. Unya, ila dahil i-dismiss ng impeachment, no, without even presenting any evidence, no, dito sa I don't think that it's good for us, no, especially dito sa eksgutanan na itong accountability of these high officials. So, muna, tanaw na kung papel din ha, no? We have to exert more pressure para kining Senado as an institution will do

0: its role, no? Dili siya kini ato ang gitawag na itong very kuan kaya pretentious nga situation sa ato ang demokrasya karon, no? So kana ang talaw na ko diha Romy, dili ginato undangan, no, nga isgutan ni og especially dako ang papel ani sa media para pagiya, no, sa atong mga katawhan. Kaya kung isalig lang manggulatan, kabalo na ta sa social media ro, nagbaka na kaayong mga klase-klaseng opinion din, ha.
1: Oh, kay so, kanya-kanyang farm lang sila.
0: Labi na sa established media, no, nga naay mga kanya-kanyang opinion from lain-lain yung mga resource persons, no, nga makahatag o pag-iya dito sa panghuna-huna o decision sa ato ang mga katawhan.
2: Mm. Being a journalist, attorney, how would you assess ang coverage sa ato ang mga panghitabo diha, especially sa Senado? Yeah, being a journalist, how will you assess the events diha sa Senado? How did the media cover it? Kumusta ang coverage?
0: Well, sa karon, ikumpara manguna pa sa mga nanglabayang panahon, mas kuan manggibro, no? Mas
2: high-tech?
0: Lapad na ang coverage. In fact, at the moment, nakabalo pa ang kaneta mo dito kay nanay mga live streaming ro, no? Pero kinahanglan ko, syempre, kabalo man ta ron, hindi lang kinahanglan istorya ni mo unsa ang factual menu sa event, no? Kinahanglan tagaan ni mo context, no? So ang nakita lang na ko ron, na ay mga ubang niya coverage nga maralang yung istorya o siya nakitaan, pero wala ginatagaan ng context bang ano nagkakahitabo ni Samas Dejaron sa Senado. In fact, siguro, tungod sa kapaspas sa mga panghitabo ron, no, wala na kayo dili na mag-research ang uban. Pero in the main, mas lapad ang coverage karon, dili lang din na sa nagkakahitabo sa Senado, kung dili sa uban pang mga issues na dapat bantayan sa ato mga katawan karon. Mhm.
2: Professor Bellino. Hello.
3: Yes.
2: How would you assess the media coverage considering na it is a challenging time because kadami-dami ng mga tawag nito fake news, kadami-dami ng mga troll farms.
3: Yeah, actually very, very, very challenging sa ngayon, no. Given na hindi lang itong ano, hindi lang for example, yung hindi lang social media yung kadilang competitor dito. Kasama na rin po yung AI. Di ba, marami ko kasi lumalabas na, like, for example, na fake news dahil sa, kaya, no, may mga nakikitang video, pictures, no, even, you know, itong mga deep fake na to, di ba, na it seems like, akala mo, totoong person yung sasalita. So, medyo, ano, no, medyo, sabi nga natin, in terms of coverage, wala namang problema, no, but in terms of, like, getting the gist, no, getting the essence of the story, medyo yung nagiging problema natin, no? Kaya despite na, you know, it's well covered by the media, wala eh, no? Happy-happy pa rin tayo. Kasi, di ba, sabi natin, kung pare-pareho lang naman yung dinidiscuss natin, eh, dapat, ang presumption natin, pare-pareho yung magiging reaction, no? But, yun na lang, no? Right now, no? Nag-interview tayo ng mga bata ngayon, no? Tinatanong ko sila, ano yung kanilang main source of information, no? And ang lumalabas nyo, social media na talaga, kasi yun yung pinakamadali. And yun yung ano eh, no? Yun yung medyo na-process na. Ibig sabihin, no, hindi na nila kailangan na mag-isip, no? Kasi pupuntaan lang nila yung kanilang mga favorite bloggers and then naniniwala na sila kaagad, no? Again, na hindi lang mga kabataan na may nanonotice, no? Lalo na sa mga, ano, sa mga mas matatanda, no? Na ayaw na mag-ano, ayaw na mag-research, ayaw na mag-isip. Yun yung problema ngayon, eh. Kasi, di ba, yun yung ano, kasabay ng mainstream media. So, hindi lang talaga coverage yung problema natin. Ang problema talaga natin ngayon is that paano ba natin makakounter ng itong mga fake news, kasi it seems like parang yun yung mas sinusundan ng mga tao, because number one, di ba, yun yung kanilang paniniwala, di ba? Mas gusto nilang pakinggan, mas gusto nilang panoorin yung mga balita na, you know, are favorable to their biases, no? At pangalawa, syempre, di ba, yung problema natin sa fake news at sa AI.
2: Mm-hmm. Ngayon naman po, puntahan natin yung mga specific issues na kinakaharap natin ngayon. Kahapon po, nag-submit na ng kanyang sagot si VP Sara doon sa impeachment, anong tawag nito? Articles of impeachment, I mean. At sinasabi, hindi pa nga, I'm sure, tayo lahat hindi pa nakabasa nito, pero ang sinasabi po generally, Sara wants the charges junk. Ano po ang initial yun na assessment? Anong tingin niyo po rito?
0: Well, ako, tanaw na ako diha, Romy, no? Asama sa akong gingong ganiha, once the impeachment court will convene and will decide after the, siyempre, magkuhan pa ano, na pre-trial, etc. Pag mag-start na ang trial, while muna ang general message dito sa answer ni impeached Vice President Sara Duterte, I think ang himuon sa impeachment court is to immediately hold a trial. Okay, mm-hmm. Mamanggod na ang mandate sa Constitution. Ingon sa Constitution, trial shall forthwith proceed. No? Wala man dito giingon nga i-dismiss niya. Kung may trial, no, naang i-presentation ng ebidensya. No?
2: Mm-hmm.
0: So, dapat idayon yun ang trial. No? Okay, ang papel sa kung Senado, magkanda kong trial. Ang papel sa House, kung asa nag-initiate ang impeachment, is to look for a probable cause. So, karon dili ang papel na dahil mo na ngayon, nakapapel sa Senado, magkandak siya o trial. Muna ang dapat natubantayan kay sama sa atong nahisulutan karon unsaon pagkandak o trial anaroon niya kung dili maka-resume Senado. No? But again, sama sa atong naistoryahan na a while ago, daghan pa man yung magbaguan eh. Pero kung asa padulong eh, no? Ang panaw yun ako din ha, it is not prudent for the impeachment court na immediately i-dismiss niya. No? Just like what they did katong ni Agi, katong first impeachment. Wala man nila gi-dismiss, pero ila na pong gi-remand back to the House. No? Niya gi-archive nila at until such time nga na-decision ng Supreme Court. No?
2: Mm-hmm.
0: Remember, posible man guna siya mahitabo gihapon yung senaryo, no? Katong ibalik na dito sa House, no? So, but with the current composition now, no, sa Senate, no, nga niya nakita po nato unsa ang gihimo sa House sa kining impeachment proceedings dito, na nahimo na silang very conscious sa nahimong decision sa Korte Suprema. I think again, ingon na ang sama sa akong gingon, dili prudent for the impeachment court to just dismiss this case and say walay basihan ni, no, kay nakita man nato na ay mga ebidensya ang gipresenta dito sa Justice Committee ng House na hangtod karon wala ni properly na tubag. Unya ningon man pud ang si Vice President Sara Duterte nga na, ang proper sa proper venue tubagon niya ning mga allegations sa ganser. No, dili pwedeng mabitin ni again ang question din ni accountability of our high officials. O kinahanglan matubag kini nga mga nang lutaw nga mga issues ron against the Vice President.
2: Professor Abelino, sinasabi ni Attorney Sarate na hindi prudent na i-dismiss kaagad ng Senado. But do you think there is a possibility because may mga senador naman tayong narinig na nagsasabi na they will move for the dismissal.
1: Yeah, mayroon din for trial.
2: Oh, at mayroon din for trial. Do you think posibleng mayroong mag-move na i-dismiss ito considering na marami ng mga legal opinions na lumalabas na hindi ito, there is no such thing as a motion to dismiss na hindi pa natatry? Professor?
3: Yeah, actually, it's a legal strategy, no? And we understand yung defense team ni VP Sara, no? Kasi, alam ni, ni Attorney Sarate, no? Siyempre, yung pinakauna yan is that you exhaust all the legal remedies, di ba? And pinakaunang legal remedies yan, of course, is to file for the dismissal of the case, no?
2: Mm.
3: Pero, sabi nga, tama, with the current composition no ng Senado medyo hindi ko nakikita no yung direct na direct na dismissal of the case, no? And of course, no, with also, no, yung current character na nakikita natin sa Senado, I don't think it would benefit the Senate, no, especially right now na yun na nga, no, na circus na yung tinginta kanila, and then, you know, they would outright dismiss the case. Syempre, no, mas lalong magagalit yung mga tao who are in favor of impeachment, di ba? So, in favor of transparency and accountability. So, yun yung medyo nakikita natin dito, no? So, for me, tama si Congressman Sarate. Kahit ako, sinabi ko, di ba, naumpisaan yun na. So, para at least, di ba, na kung talagang walang ebidensya or mas malakas yung ebidensya ng depensa, di ba, at least, napag-usapan na natin, no? Matapos na itong impeachment na to, so that we can already move on, and you know, ang dami pa nating problema na dapat na kakaharapin. So yun lang, medyo it would really take time, no, sa ating Senado, no? Pero personally, no, hindi maganda sa image ng Senado if they would dismiss this outright, especially right now na medyo nagiging circus na nga, no? Or circus na talaga, no, yung tingin ng mga tao sa kanila, dahil para mga bata, no, para nagagantihan lang, eh. So hopefully sana, no,
2: mga bata ang may vote,
3: ituloy na yung trial, not because na there's no ground for dismissal, pero ituloy na lang para at least, di ba, makita na talaga natin. Kasi kung i-dismiss to, next year makikita ulit natin tong impeachment complaint na to, di ba? And every year na lang natin to, ano, until sa matapos na yung term. So parang it's Gloria Arroyo all over again, no? So hopefully, ako sa tingin ko, sana matuloy na lang, and then, well, let's try to weigh in the evidences.
1: Yes, sa dalawang attorney natin, sa atong panglantaw, simple lang maghuna-una ang mga tao, especially kanang dili involved sa troll farm o matawag natong mga keyboard warriors sa both sides, no? Maduterte ka man o Mabungbong Marcos, kadtong in the middle og naghulat, simple lang kayo ng panglantaw. Murabag, tama itong ingunin mo, Atty. Caloy, nga nilarga na ang trend. Ang buhatan sa Vice Presidente, Vice President Sara Duterte, kagahapon ni submit na, pinaagi si ang legal team, og duha ka maneta na matudpa iyahapong tubag, no, response sa articles of impeachment. Karon og naapay mga proseso o mga maniobra nga dili ma-hearing, dili ma-full-blown trial, dili baka tanaw na to, muani kini og kasuko sa mga those in waiting kung unsa gyud tinuod ani, no? Unsay tanaw sa atong duha ka abogado, ilabi na kay if this will earn the ire of our people nga ang gihulat ra gyud. Unsay tinuod? Dili baka mo result kini sa mas matawag natong political turmoil nga katawhan na mismo ang mo-aksyon?
4: Tama ka niya, Rubino. Dili dapat i-underestimate sa kining mga nagaway-away nga puwersa ron niya. Dili man lang ning butan ng Duterte Marcos or katong giingon nila nga team kadiliman or team kasamaan, no? Napa may another team din ni ang
1: team katawhan.
4: Pilipino nga tanaw na ako, naglantaw lang yun doon niya. Napay nagpailog pa ba, no? Pinasakinin kinatubang despite this crisis, no, mga challenges na kinatubang nato ron, na taas ang presyo sa mga palalipod, taas ang presyo sa oil, no, grabe ang crisis na itong kinatubang niya, maupan niya ang naitabo din na sa mga institusyon sa atong panggamanan, no. So dili nila dapat i-underestimate yun, no, ang pulso sa katawhan. Kay basic kung dili nila tarungon kining diha kini impeachment trial, mao ni ang mahitabo nga envelope nga wala gi abrihan sa panahon ni former President Estrada, no? So dili it may spark another revolt from the people, no, nga gikapoy na aning grabing corruption din sa ato ang panggamhanan. Di na to kalimtan, no? Ning nanglapay nga mga binulan, isa sa dako kong pwersta nga nagpakita sa ilang kalagot na gyud sa nagakapanghitabong at mga kabatan-unan gihapon, no? Bisan ingnon nimo, active lang ni mga kabatan-unan sa
0: social media, no, dili sila pareho atong mga generations nato sa EDSA 1 o EDSA 2, but remember, no, mas kuyaw ni mga kabataonan ron, no? So, ug nakita nato katong pag-salmot nila sa mga mobilization, halimbawa katong September 21 ng mobilization, no? Ang mayorya niya ito, mga kabataonan. So, usbo na ako, dili dapat i-underestimate, no, aning mga paksyon, no, sa diha sa Senado o sa atong panggamanan na nagabanggaan na ikaroon nga naay nagabantay, no, ang mga katawhang Pilipino ug at the proper time, no, at the proper moment, no, as shown in our history, mo aksyon yun kini mga katawhan ko.
2: Pareho mong gid mo taga Davao, dunga attorney, no, ano na aduna yung mga ano aduna yung mga reports, no, nga diha sa Davao City grabe gyud di gyud mabangbang nagkakusog pahinuan kini si VP Sara Duterte tungod kay murag gina it they made it appear na persecuted siya.
0: Well, expected man siguro na Romy, no, kay hometown na sa Vice President. Even we have to admit na ang larger portion yapon sa Mindanao, no, or even siguro a portion of the Visayas, naagihapon ang sentimento sa kay impeached Vice President Sara Duterte, no. But maunang naipangutana kung daghang supporter ang Vice President, ganun sa survey, taas man ang gusto nga idayo ng impeachment. Muna akong gingon ganiha, I think there is also a stigma of this DDS supporters na gusto nila madayon ang impeachment because it will give the Vice President an opportunity to present her side, no?
1: Attorney,
0: must and put a close short this naging issues, no, nga kining mga issues nga nagalutang din ha against the Vice President, no? And I think that is more favorable to the Vice President nga madayon jud ning impeachment trial. Kay mapakita niya nga hinay ang ebidensya sa prosecution, no? Og naay mga explanation kini halimbawa katong confidential funds, kining allegation nga nag-hire siya og assassin unsay context ni ana, og ang kining issue sa iyang salen unsa explanation ana nganong naay billion-billion nga alleged transaction at sunod sa iyang bank account ug sa iyang bana, ma-explain niya na dito sa impeachment court, no?
1: Attorney naay
0: i-dismiss dayon ni siya, dili madayon ang impeachment, no, na nakalutaw na siya nga makaapekto sa iyaha po credibility, no, ug basig maka pa kini iyahang base or iyang base maapektuhan pod, no, kay katong mga confusion sa iyang base ron, magpadayon nga magduda nga na ang giday na hitabo, no. So I think tan-aw na ko walay bangga, no, nga nagkusog gihapon tong iyang mga supporters, no, solidify ang iyong supporters, pero naputoy da kong numero nga gusto mo dayon po ng impeachment sa kaubang Romy.
1: Attorney, na ida kong reaksyon din he, and I know makapamahayag mong duha ni Professor Bilino. Siya, kung tinuod na nagkamubo ang suporta o gusto maablihan gyud ang kaso, ngano kung sa birthday mismo sa presidente, gisulong naman sa mga tao at bang mismo sa Senado, o dito nagsilibrar kuno o birthday ang mga supporters na perting daghana nga naka-green. I think this is referring sa katong ligawas na post nga atbang sa Senate, sa taas is na IGSIS.
2: Oh, ang problema mo nang epekto sa
1: fake news. Tubago nato ni attorney for clarity.
0: Okay, fact check naman ko na siya, Ruby. Namang ko'y naging viral nga picture, no, sa social media nga thousands and thousands naka-green,
1: yes,
0: nasa atbang sa Senate, and it was already fact-checked by AI. Many fact-checkers na it's an AI-generated photo.
1: So ato nang ideklarar din karon AI to o dili tinuod nga naay nahitabo dito na birthday celebration.
0: Muna lagi ang problema na to, tama to yung gingon ni Professor Bilino kanina, kinahanglan maging critical yun ta, no? Especially unsay naa din sa social media kay ako gani, daghan kung kailan mga abogado pa ang uban, no, gina-repost ning mga ingon ani nga mga fake news, no. Halimbawa katong sigway lang nako gamay ningon daw tong presiding judge sa ICC nga wala ay basis ang detention ni former President Duterte, no? Na wala man gi-search, kung i-search ni mo, wala man gi-statement ni yung anak tong presiding judge, but it was reposted and reposted, no, shared and shared by many people, including many lawyers for that matter, no? So money and danger yun aning mga fake news kung mapaspasagda na to, and I think it is the duty especially of established and traditional media, no, nga i-call out ni yung aning mga fake news, no? Kaya dili yun siya makatabang sa ato ang mga katawhan, no? Labi na nga mayorya sa ginakuan og informasyon ron, as mentioned by Attorney Professor Bilino, no? Ang kini social media.
2: Professor Bilino, magalong siguro ta, briefly lang mag fake news 101 ta. Yes. Paano po natin ma-determine yung fake news para sa ano, para naman yung ating mga ano tagapakinig ay meron silang at least sa basic tools sa pag determine ng fake news.
3: Yeah, actually no, yung mga ano, may mga escalation na ano, eh, mga checking eh. Una-una pinakamabilis diyan is that check the source. Okay, yung source ba is a ano eh, is a parang believable ba na source, no? Or baka vlogger lang yon, or may mga iba naman na ginagamit na, for example, nabibiktima ng fake news na itong ABS, iba itong GMA, pero yun ang pinaka-basic eh. Ito ba ay supported by, ano, by yung mga, ano, yung mga legal, no? Talagang sikat na mga source, no? Pangalawa, is that ito ba ay also accepted, no? By, ano, by mga, kaya sabihing neutral, no? Na mga, ano, na mga, influencers, okay? So yun, no, dun pa lang, no. Yung pangalawa na pwede natin tingnan, no, medyo elevate tayo ng konti, would be ito ba ay ano, no, ito ba ay clickbait, no? Kasi usually ang fake news, it would attack your emotion, no. Pagkabasa mo pa lang, no, bigla kang na-excite o bigla kang nagalit, medyo magdalawang isip ka na kaagad, no. You have to research na. Kasi may ganun niya, may ganun ang tendency ng fake news. Talagang atakihin yung emotions mo, because if you are now emotional na doon sa issue, di ba, ang tendency mo, hindi ka na mag-iisip, magre-react ka na kaagad, no? Magre-repose ka na kaagad. And possibly, ganun yung nangyari sa mga abogado, no, na kilala ni Congressman Zarate.
2: Sa kasama so, po yun, namin, no? Dito, si Loloy, may stress sa fake news.
3: Una would be, tingnan niyo yung source, no? Check niyo yung source, i-research niyo yung source. Okay, and pangalawa, ito ba bigla kang na-excite? Ito ba bigla kang nagalit? Ito talagang extreme na emotion na, you know, hindi ka na makapag-isip kasi parang na-excite ka or nagalit ka na, na-frustrate ka na, na-disappoint ka na, di ba? Na mag-react ka na lang. Diba? Kasi yun naman talaga yung, ano, yun naman talaga yung target ng, ano, ng fake news, no? Uh-huh. It will attack for your emotions rather than your rationality.
2: Walang text po. Kunyari po, example, yung naka-green sa harap ng Malacanang, libo-libo mga tao, still photo ang dating.
1: Sinate pa talaga.
2: Oo.
3: Yung usual, pinakamadaling dyan is you first suspend, no? Lagi ko, diba, ito yung lagi ko ng advice, no? You suspend your, ano, your judgment. You suspend your prejudgment, diba? And then, i-research mo ngayon, no? Mag-antay ka, kasi yun naging problema kasi ngayon ng taong bayan is that mahigot tayo sa mga instant eh. Instant noodles, instant coffee, di ba? Di ba? So, kasi gusto nagmamadali tayo parati, no? So, ganun din yung gusto nila, instant news, di ba? Na instant information. Pero yun na yung problema natin, sa kagustuhan natin ng mga instant pa yan, hindi na natin ngayon pinoprocess. So, ngayon, no, kung may mga ganun matinding balita na talagang sa tingin mo medyo, hindi mo narinig sa mainstream media, no? Hindi mo narinig sa radio, hindi mo narinig sa TV, and then biglang lumabas, no, you have to suspend your prejudgment. No, mag-antay-antay ka lang, and then may magpa-fact-check na lang yan. Okay? And then doon malalaman na fake news pala talaga.
2: Maraming salamat po sa inyong panahon. Wala na po tayong oras. Hihingi na lang po kami ng parting words sa ninyo. Hello? Attorney Sarate? Congressman Sarate?
0: Well, daghang salamat, Romy o Ruby, kaya sa atong classmate sa on the air si Professor Bilino, sa time naghihatag din nyo. Ang kuha lang, tama ning ginahimo sa inyong programa nga isgutan jud kini mga issues of the day, no, kay makatabang kini no sa ato mga katawhan unya sa ilang mga desisyon, especially sa halimbawa pag-correct aning mga fake news, no, guwapo tong gihatag ni Professor Billy itong fake news 101, no. Kay at the end of the day, kitang mga katawhan mangyud, no, ang team Filipino ang affected ni ini. Ug kinahanglang kita gitupod ang muhimo og tamang aksyon para sa kini mga init nga isyu sa atong katilingban karon. Again, daghang salamat sa Romeo Grobi.
2: Daghang salamat po, Tony. Professor Belino.
3: Yes, no. So again, it's Monday. Monday na mas also
2: Monday madness.
3: Medyo yung Monday update natin baka matatapos na by next week, no? Kasi syempre magre-recess na itong ano, no? Magre-recess na itong Congress natin. Pero ito, no. So itong week na to, no, very very crucial, no? Kasi kung walang mangyayaring leadership change, so most probably pagdating ng ano, no, pagdating ng sona ng presidente, doon naman natin aabangan ngayon, no. Magkakaroon ba ng coup ulit, no? Kasi syempre, pag-start ng kanilang session, unang tanong kaagad, meron pa bang majority. So itong mga recess period na to, ito yung medyo magandang abangan dahil sa underground na, no. Pailalim na yung kanilang mga negotiation diyan. Pero yun na, no, patuloy tayong mag-monitor, patuloy tayong maging vigilant sa lahat ng mga pinag-uusapan, no. And yun na nga, no, we continue to suspend our judgment and research, no, whatever we get sa social media.
2: Mm-hmm. Tuesday and Wednesday, may session din po ba, di ba?
3: Yes po, hanggang Wednesday po.
2: Aha, sige, abangan po natin. Maraming salamat po ulit sa inyong panahon.
3: Okay, maraming salamat po, Fargad. Best and stay safe po tayo lahat.
1: So, napupos na ang atong oras, Ron, pero this Tuesday, maundanon kaayo. Niabot na ta sa fake news 101. Usa sa nagapagubot sa nasod.
2: Wow. Pero so, it's really nice nga makauban ng duha na to ka mga guests, no. Bahala kung pwede untang-unta nga kada adlaw sila makauban, yes. Pero di mo gina pwede.
1: Kanang ibang nagpahipi pa diha, labi na din is local. Ang kusog pud kaayo sa ilang mga social media. Welcome kaayo mo sa station.
2: And we also challenge specifically ang atong mga local government executives,
1: yes,
2: nga
1: to hear them.
2: Oh, barug kamo, no? Wa mo siguro ay ano, wa may siguro daotan og mas gikinahanglan man gani nga kamo madungog sa inyong mga constituents, ang inyong mga baruganan, yes. Either pro or against mo sa usa ka isyu, barug kamo kay, yes. Part na sa giboto mo namo kay para magiyahan mo sa magiyahan miday nga inyo ang katawhan sa mga desisyon nga pagahimuon para sa atong kaugmaon.
1: So lampas na kita, Rom, hapit na mag alas 7 o alas 7:04, ang ako lang maingon, tinig 40, mapadayunong nagaingon, ang katawan nga nasayod, ligon nga mubarog.
2: Kuyawa ay
1: lain na ginako na
2: mga ginimuhang lain. Sige, mga katinig na kayo, salamat sa iyong pakiguban ka na mo. Nagaingon kita nga unta, mag-uban-uban kita sa tanang higayon, Lunes hangtod Sabado, diri sa ato ang programang Tinig ng Bayan. Ayaw ka maghawa, kayo musunod tayo ng atong alas 7 balita. Mayong morning kanatong tanan.
5: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
6: Tungoy ka, inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong gipainom dayo na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
5: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
7: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca, Sambuanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
8: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ang haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
7: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
9: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
10: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud. Okay magulak lawas, kani ako mga gibati-bati sa pitsatiil, mga isa ko makainom ko ana lagsik kada akong lawas surminte. Kanang lihok dito sa balay ba, mag-inom na nagulak kong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo na ko sa inyo nagtanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay itong pamati.
9: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
11: Looking for a college institution that truly cares about your future? Welcome to North Valley College, located at Kidapawan City. NVCFI offers quality education with the lowest tuition fee among all private schools in North Cotabato. Choose from our allied health programs, BS in Nursing, BS in Medical Laboratory Science, BS in Radiologic Technology, BS in Pharmacy, and BS in Psychology. Or take the path of service with our Social Science, Information Technology, Education and Business Program, BS in Social Work, Bachelor of Technical Vocational Teacher, Education Major in Food Technology, BS in Tourism Management, and BS in Office Administration. Dreaming of a tech career? We also offer BS in Computer Science, BS in Information Technology, and BS in Information Systems. For more information, please visit the website of North Valley College at www.northvalleycollege.edu.ph or our official Facebook page at NVCFI Official or call at 0951-305-3786. North Valley College, your gateway to brighter future.
7: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
12: Yung akong bana, nagpugo ang pigsa, naisigi siya o inog o gantiba yung pig, sakit man ang gahapon daw, nagahubag o bayo. Niya, nagkuhay siya koton, yung gi, butangan o iuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod at to, pagkahuman yung butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya, abdan o mga isa kasimanan, uli ang jod.
7: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
13: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, diba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
14: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang maproblema dahil nandito na ang tindahan na SWAC sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
13: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
15: Oras, ganap na ang alas 7:11 na.
7: Hamis na ang kutis o nawagtang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
16: Katong whitening soap gani, Yaki
8: Jackie. I-try na ko siya sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa man ang katulog kami sa akong dawas ka ng saksapa man to na ako nakuha. Gisabunan po na ako ato niya. Nawala siya. Antod karon mo akong gamit.
7: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan niyo. Mapalit sa mga butika.
13: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
15: Isang magandang umaga ka po sa Tinig 4, Lawyer Rosario maghahatid ng mga pangunahing balita. Ngayong umaga po ng Tuesday, 2 sa buwan ng Hunyo 2026 sa mga impila ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangil Bay, Misamis Occidental at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Kasama si Erwin Madhay.
13: Headline.
15: Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita. Mag-asawa sugatan matapos subemplang ng kanilang masagasaan. Ang tumatawid na aso sa probinsya ng Cotabato.
13: Headlines.
15: Mount Apo Nature Park pansamantalang isasara sa loob ng 3 buwan para daw sa rehabilitation.
13: Headlines.

0: dahil sa malakas na ulan at hangin. Bubuong ng parking area sa Sultan Kudarat State University bumigay, mga sasakyan na sira. Headlines. Mga kababaihan sa Caraga, Davao Oriental, sinanay sa proseso ng abaka fiber para sa dagdag na kita. Headlines. Bus project formal na ang inilunsad sa Buston, Davao Oriental. Headlines. Samantala, suspek sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga na aresto sa ikinasang anti-drug operation sa Osamis City. Headlines. Detalye ng mga balita susunod na.
1: Asa namin in towning akong bana, oy, Guryo! Guryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang samang yung sekreto ning tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na magayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado capsule ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinuon. Dako gyud kay tabang sa iyaha ka ng ganado capsule. Pasagdan na lang gyud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado capsule na pod mo.
2: Ang ganado capsule, mapalit na sa mga butika.
3: Sweetheart, ready na!
4: Wow, ka-sweet ba yun?
3: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Tabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
3: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
4: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
3: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Unya, sweetheart, ha?
5: Dali inawagtang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
6: Sana magtindog o dugay gani, sir. Sakit ang akong kuan. Kani awak.
7: Unsa ka daras ka nagatumar og Bilongga, ma'am?
6: Morning o gabi, nagatumar ko. Pag makainom ko, halimbawa, malakit ang akong kalawasan. Dali ra siya ma-relieve.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
8: Alas 7 balita. Narito si Loy Rosario.
0: Alas 7:16 ng oras at ngayon sa detalye po natin mga pangunahing mga balita, ilang mga sasakyan ang nasira at nagkaroon ng damage matapos na mabagsakan ng bubong ng parking area sa Sultan Kudarat State University Access sa campus sa Maytacurong City kahapon matapos na bumigay ang naturang bubong ng hambalusin ito ng malakas na hangin dala ng malakas na ulan. Agad namang rumispondi ang mga tauhan ng naturang campus upang tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante at kawani na nagsasagawa ng assessment noon sa o nanaroon sa nang maganap ang naturang insidente. Wala namang iniulat na may nasaktan sa naturang pangyayari. Samantala, patuloy din ang ginagawang damage assessment ng naturang pamantasan. Alas 7:17 na ang oras, sugatan ng mag-asawa. Matapos na ito ay sumemplang nang ang kanilang sinasakyang motorsiklo ay nakabundol ng tumatawid na aso sa Poblasyon 4, Misayip, Cotabato kahapon. Nawala ng ulirat ang isang misis. Makaraang nagatamo ng sugat sa ulo at ganoon din ang kanyang mister na driver. Ang biktimang si Boy Nadella ay nabagok ang kanyang ulo sa semento. Inimatay din ang kanyang asawa na mabilis namang isunugod sa ospital. Patuloy namang pinaalalahanan ng mga otoridad ang mga nagmamay-ari ng mga alagang aso o pusa na maging responsable para iwas disgrasya.

Samantala, naaresto naman ang mga otoridad ng mga big time drug pusher sa ikinasang bypass operation sa barangay Salyao, Esperanza Sultan, Kudarat Province kahapon. Ang tatlong mga suspect ay naaresto ng mga tauhan ng money o 1202nd money over company ng Regional Mobile Force sa Battalion 12 at ng Sultan Kudarat Provincial Mobile Force Company. Aabot sa 700,400 pesos na halaga ng sabu ang nakumpiska sa mga suspect na nakilalang sina alias Tantan, 41 years old, alias Rex, 32 years old, na taga General Santos City, at alias Aki, 27 years old, na taga Maguindanao del Sur. Ayon na sa ulat, ang natura mga suspect ay lula ng isang Mitsubishi Mirage na kotse nang ito'y gumagata sa ikinasang bypass operation. Kasong paglabaga sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakaharapin ng naturang mga suspitsado. Alas 7:20 ng oras, samantala

0: Nianigdaman ang magnitude 4.0 na lindol ang Sultan Kudarat Province alas 12.42 ng tanghali kahapon. Batay sa nilabas na abiso ng Philippine Volcanology and Seismology o PBOX ang naturang pagyanig ay nasa bahagi ng kanlura, hilagang kanluran ng Libaca Sultan Kudarat Province na may lalim na 2 kilometro. Naramdaman naman ang intensity 2 sa mga bayan ng Libaca at Calamansig habang naitala naman ang instrumental intensity 2 sa Libaca at intensity 1 sa Calamansig. Wala namang iniulat na may pinsala subalit inaasahan ang aftershock. Tectonic naman ang nakikita o tectonic in origin ang nakikita namang dahilan ng PBOX kaugnay ng naturang pagyanig. Samantala, naresto naman ng mga otoridad sa ikinasang anti-drug operation sa Osamis City ang isa pang tulak ng ipinagbabawal na droga sa barangay Tinago. Naaresto ang naturang suspect na nakilala nga si Elias Samar, 28 years old. Nagasanib puwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency, Maritime Group, 2nd Mobile Force Company at ang 102nd Regional Mobile Force Company para ikasang naturang operasyon. Nakuha sa naturang suspect ang ilang gramo ng shabu. Nabatid na isinailalim muna sa ilang araw na surveillance operation ng naturang suspect at nang makumpirma na ito ngayon nagtutulak ng ipinagbabawal na droga, dito na ikinasang operasyon. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang isasampa ngayong araw nito laban sa naturang suspitsado. Samantala, sa dagdagan ng mga balita kung saan na-aresto naman ng mga otoridad ang isa pang individual sa pagtutulak din ng pinagbabawal na droga sa ikinasang anti-drug operation sa Tangub City. Detalye ng balita mula sa 87.7 Joy FM sa pamamagitan ni Renz Sumalinog.
1: Pan sa mga operatibas, kapulisan o ban pang mga law enforcer agencies, ang usa ka lalaki nga giilang si Alias Amping, usa ka subject sa police monitoring o giilang usa ka street level individual o SLI. Base sa report sa Tangub City Police Station, nahitabo ang operasyon alas 6:20 ang tag na sa buntag kapingkong kulang ni atong Mayo 31, 2026. Dito nahitabo ang mga operasyon sa Purok Size, Barangay San Apolinario, sakop sa siyudad sa Tangub, probinsya sa Misamis Occidental. Ang suspitsado, 23 anyos ulitaw, walay trabaho, residente kini sa Purok 5 sa nasampit ng barangay. Gipangunahan ang operasyon ni Police Lieutenant Colonel James Magaro de Leon, officer in charge sa Tangub City Police Station. Uban sa mga nagkadaiyang unit sa Philippine National Police o Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, lakip ang miapil usab sa mga operasyon ang Provincial Drug Enforcement Unit sa Misamis Occidental o ang Provincial Intelligence Unit Maritime Police o ang CKNP Provincial Mobile Force Company, PDEA Misamis Occidental o ang Regional Intelligence Unit 10 o Regional Mobile Force Battalion 10. Matupas kapulisan, ang operasyon gihimo human sa koordinasyon o pre-operation clearance gikan sa PDEA ubos sa gihatag nga pre-operation o tip control numbers. Atong sa bypass operasyon, malampusong napalitan ang suspisado sa pursuer buyer ang usa ka lalaki, usa ka pakiti matupang gito ang shabu gikan sa suspek nga mao'y hinungdan sa iyang gidayong pagdakop. Human sa pag-aristo, nasakbit usab gikan sa suspek ang usa ka heat shield transparent plastic nga putos nga dunay puti nga kristal nga substansya nga gito ang shabu o gipalitan na napalit kini sa nitabong operasyon. Narecover usab sa mga operatiba ang napulo kadugang pa nga mga putos sa gito ang shabu o dunay susamang substansya nga gito ang shabu o nagkalain nga mga darag para pernalia. Nasakit usab ang usa ka tinuon nga 5 kagatos o 500 pesos nga gigamit isip drug bypass money. Sumalapas ka pulisan, mukabat sa binabanang 2 gramos o kritibukan sa gibugaton nga nakupis kang illegal nga druga o gadunay kini standard drug price nga nakitirad o kapin 3,000 o 6 kagatos ka pesos. Gikonsiderar sa mga otoridad nga usa kini kadakong kalampusan sa ilang kampanya bato sa pagbaligya o pag-apod-apod sa illegal nga druga sulod sa siyudad sa Tangub. Isip usa kini kagad sintered city ang mga siyudad. Sa pagkaroon na naanas kustodiya sa Tangub City Police Station o ikatakda ng gipasaka ang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbe.
0: Samantala, naresto naman ng Iligan City PNP at nala ang tatlong mga suspect na nag-ooperate sa isang drug den. Kaugnay nito ay nabuwag din ang drug den sa bahagi ng Puruka sa isa barangay Santa Elena, Iligan City. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 ang isinampa laban sa mga naresto mga suspect na kung saan ang mga ito ay nakilalang sina alias sa Junard, 28 years old, na siyang nagpapatakbo ng naturang drug den ng kanyang mga parokyano na sina alias sa Ven, 30 years old, alias sa Fran, 26 years old, na mga residente ng barangay Santa Elena. Ang naturang pagbuwag sa drug den ay sa tulong naman ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency, kung saan aabot naman sa 48,000 pesos talaga ng shabu ang nakumpiska ng mga otoridad. Patay naman ang isang 17 anyos na lalaki matapos ito'y nahulog habang kumukuha ng bunga ng marang. Dagdag na balita mula kay Renz Sumalinog.
1: Sa kabataan ng lalaki nga 17 anyos nga naila sa pangalang Jovan, human kini na kuryentihan samtang nanguha kini og marang dito sa Puroxais, Barangay Ribi, sakop sa lungsod sa Lala, probinsya sa Lana del Norte. Base sa inisyal nga impormasyon gikan sa mga unang nakarisponde, igamit sa biktima ang usa ka taas kakawayan aron makakuha og bunga sa marang, apan sa wala damha nasagyad ang maong kawayan sa linya sa kuryente nga gayong sakop sa transmission line, hinungdan nga na kuryente amhan ang maong biktima. Naitabo ang maong nga trahedya sa Barangay Ribi diin usa ka batan-ong lalaki ang nakabsan gayon sa kinabuhi human sa maong nga insidente. Matud pa sa pila ka mga residente nga nakaresponde, nagamit matupa ang maong nga batan-on o kawayan kauban ang iyang mga igagaw nga nanguha. Apan sa dihang nakurintihan kini, wala na makasabot o sa buhaton sa mga kauban, hinundan, mitawag kini sa lain nga mga tao nga makatabang kanila. Tungod sa kusog sa boltahe sa kuryente nga may dagan paingon sa kawayan, dahil nakurintihan ang biktima o natumba kini. Nakita pa sa mga saksi nga nawad-an kini sa iyang panimuot ang maong biktima. Ang mga kaubang na biktima, gilawsab nga iyara sa mga igagaw ang nga nagpakitabang kini sa mga tao nga nakapalibot din eh. Apan medyo dugay-dugay ang pagresponde. Kani nakatawag pa sila sa MDRRMO sa lungsod sa Lala, apan ulahin na naabot ang MDRRMO tungod kay wala na kinipabuta sa mga tagtungod o gidala na kiningadto sa balay tabalanan alang sa hinanaling medikasyon o pagtabang sa mga doktor. Sa official hospital, matod pa gisulayan sa mga doktor o mga healthcare workers nga mabuhi pa ang biktima pag-usab. Apan, matod pa sa gipahigayang CPR o pagtabang dito sa emergency room, ang biktima wala na kini maka-survive pa o nakabsan kini sa kinabuhi. Nakarespondi ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o MDRRMO Lala, apan dito sila padulong sa may hospital nga bahin tungod kay nadala na ang maong biktima sa balay tambalanan. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbe.
0: Samantala, balita mula naman sa Davao del Norte. Naresto ng mga otoridad ang isang wanted person ng dahil naman sa kasong panggagahasa. Ayon sa Carmen Municipal Police Station sa Davao del Norte, ang suspect na si alias Carl ay kanilang naresto alas 1:15 kahapon ng madaling araw. Ang naturang suspect ay dinikipa sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ng Family Court Branch 3 sa Panabo City dahil naman sa kasong panggagahasa. Sa kasalukuyan ay nasa kustudiya na ng Carmen na Municipal Police Station ang naturang suspect habang inaantay naman ang commitment order mula sa korte na naglabas ng warrant of arrest sa laban sa kanya. Sa Digo City, naaresto naman ang mga otoridad ang isang job order employee na nag-sideline sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Alas 11:55 ng gabi, kamakalawa ng maaresto sa bahagi ng barangay Aplaya ang naturang job employee na nakilala nga si alias Sabro, 51 years old, na residente ng barangay Aplaya at sinasabi na ang naturang suspect matagal na munong pinagsabihan na itigil ang kanilang illegal na gawain. Subalit ito'y nagpapatuloy hanggang sa ito'y naaresto. Sa ngayon ay inaharap pa sa patong-patong na kaso ang naturang job order

0: Dali nang anak og wala ni agi og panuhot samtang nagburos si Faye Sinawilan taga Punong Grande, Banga, South Cotabato. Kay kanunay siya nga nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
1: Mahuman ko ligo, magaplas din sa Yaki Oil. Kapag bago ko matulog, magaplas din ko Yaki Oil gihapon. Halos nung pagbuntis, sige ako magaplas Yaki Oil.
0: Mao ka na ang Yaki Liniment Oil, mga higala. Mas epektibo dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
2: Puno sa energy og himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayap, Cotabato. Basta makapangapi sa Coffee Yaki 7-in-1. Lami
3: eh.
2: Wala
3: ka po eh. Lami liho. Kaan mong lawas. Inaginom mo yung symptom ka. Lami na mong lawas.
4: Kapila pa ka mo inom sa kadlaw?
3: Nga, katulo. Bunta, good to hapon. Gutawan ko, katulapon ka on, ako yun nun.
4: Kapi nga...
3: Kopiyaki, 17-1.
2: Yan ang Kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kopiyaki, yummy!
5: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City. Dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
6: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang muna sirada po doon sa Serpentina.

0: Sosyal na pangangailangang aspeto sa kalusugang pangkaisipan. Ang naturang programa na sinimula na noong 2018 ni Cotabato Governor Lala Taliño Mendoza ay nagsasagawa na ngayon ng buwan ng check-up at awareness. Kasamang health professionals na binubuo ng psychiatrist, psychometrician, nurses at mga physical therapies. Aabot sa 15 milyong peso ng kabuuang halaga ang nailaan para sa taong kasalukuyan. Kahit nagpapatuloy ang gamutan, regular check-up at monitoring ng espesyalistang doktor, gayon din ang pagsasagawa ng awareness campaign at gabay sa mga pamilya at caregiver ng nasuring mga pasyente. Katuwang naman nito ang Rural Health Unit ng Makilala na sa 51 mga naging benepisyaryo ng naturang programa ang nakinabang sa naturang programa. Sa layuning matiyak naman na maayos at may kalidad ng mga proyektong ipinatutupad at tinipon ni Cotabato Governor Lala Taliño Mendoza sa pamamagitan ng Provincial Project Monitoring Committee ang mga miyembro ng local MPC at ang sekretariat ng mga bayan ng Matalam, Carmen, Makilala at Antipas. Tinalakay ang estado ng LMPCs sa natura mga bayan na nakakuha ng mature at progressive functionality assessment ratings. Gayun din ang magiging hakbang ng grupo sa mga posibleng intervention at support measures na makakatulong sa pagpapaunlad ng hindi lang sa functionality ratings sa mga ito kung hindi maging sa kanila ang overall performance. Bukod dito, naging daan din ang aktibidad para mapanatili ang matibay na ugnayan at kolaborasyon ng LMPC na tumitiyak sa kalidad ng mga ipinatutupad ng mga proyekto sa kanilang nasasakupan na tumututok din sa maayos at epesyenteng pagtataguyod sa mga pangunahing layunin ng pamalaang panlalawigan. Samantala, balita mula naman sa Davao Oriental. Mga kababaihan sa Caraga, Davao Oriental, sinanay sa pagproseso ng abaca fiber para sa dagdag na kita. At iba pang balita mula kay Erwin Maday ng 105.7 Joy FM, Davao Oriental.
1: Matagumpay na natapos ng mga miyembro ng Women's Artistry Alliance of Caraga at mga kababaihan mula sa barangay poblasyon ang pagsasanay sa pagproseso ng abaca fiber na isinagawa ng Philippine Fiber Industry Development Authority o FELFIDA, katuwang ang LGU Caraga Tourism, Culture and the Arts Section mula Mayo 27 hanggang Mayo 29, 2026 sa Bayan ng Caraga, Davao Oriental. Sa pamamagitan ng naturang pagsasanay, natuto ang mga kalahok na mga bagong kasanayan sa pagproseso ng abaca sa paggawa ng mga produktong maaaring ibenta bilang karagdagang pagkakitaan. Binigyan din sila ng mga materyales na magagamit sa produksyon upang higit na mapahusay ang kanilang mga produkto at mapakinabangan ang lokal na yaman ng kanilang komunidad. Ayon sa mga organizers, layunin ng programa na mabigyan ng mas maraming oportunidad ang mga kababaihan sa pamamagitan ng mga programang pangkabuhayan at pagsusulong ng industriya ng abaka sa bayan. Inasahan na ang kanilang natumong kalaman at kasanayan ay makatutulong sa pagdagdag ng kita ng kanilang pamilya at sa patuloy na pag-unlad ng bayan ng Caraga. Sa ibang balita, formal na nilagdaan ang Memorandum of Agreement para sa Barangay Outreach and Support Services o BOS Project sa pagitan ng lokal na pamahalaan ng Buston, Davao Oriental at ng Land Transportation Office Region 11. Layunin ng proyekto na ilapit ang mga pangunahing serbisyo ng gobyerno sa mga residente lalo na sa mga nasa malalayong barangay at geographically isolated areas. Bago ang MOA signing, nagsagawa ang LTO 11 ng 2 araw na outreach services kung saan naghatid ng libreng theoretical driving course, pagkuha ng student permit, pag-renew ng driver's license, at registro ng sasakyan. Ayon sa mga opisyal, makakatulong ang BOS project sa pagpapalawak ng access ng mga serbisyong pang transportasyon, pagpapalakas ng road safety awareness at pagtugon sa mga suliranin.

0: kaugnay ng mga hindi lisensyadong driver at mga rehistradong sasakyan. Ang programa ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng LTO Region 11 at ng LGU Buston na mailapit ang serbisyo ng pamahalaan sa mga komunidad na mahirap maabot at patiyak na walang mamamayan na maiiwan sa paghatid ng serbisyong publiko. Muna dito sa Davao Oriental, ako si Erwin Umadhay, nagbabalita.
1: Alas 7.39 ng oras, samantala balita mula naman sa Ouzami City, patuloy ang ginagawang paghahanda ng lokal na pamahalaan para sa kanilang 78th City Charter Anniversary sa Hunyo 16. Magiging tampok sa kanilang mga programa ang Miss Ascenso Ouzami's Tourism 2026 kung saan itinakda sa Hunyo 5, alauna ng hapon, ang pagtanggap ng mga aplikante. Habang papalapit ang naturang Charter Day Celebration, patuloy din inihahanda ng lokal na pamahalaan ng mga programang makapagbibigay ng saya para sa mga Ouzami's noon. Tiniyak naman ni City Mayor Sam Norman Fuentes na magiging masaya at colorful ang kanilang celebration. Sa mga balita ng pambansa, sumuko si Senador Jinggo Estrada matapos nagpalabas ng warrant of arrest sa ang Sandigang Bayan laban sa kanya. Pero ayon sa PNP Criminal Investigation and Detection Group na kanilang inaresto si Estrada. Ito'y kaugnay ng kasong plunder at graft sa umano'y 573 milyong pesong flood control project na isang non-valuable offense. Inisyo ang warrant of arrest kahapon ilang araw matapos magpiansa si Estrada sa 90,000 pesos para sa hiwalay na kasong graft kasama sa mga inarrest o pinaaresto sina dating DPWH sa Secretary Manuel Bunuan at DPWH sa Engineer Daryl Cortuna, Manny Bulusan at Arturo Gonzalez Jr. Idiniretso si Estrada sa CIDG Criminal Investigation o CIDG sa Camp Krame para sa booking procedure at matapos ito idinila naman ng senador sa Sandigang Bayan para sa return of a warrant kung saan nabatid na ito ay ikukulong sa New City Quezon City Jail sa Payatas. Samantala si Bunuan ay isinugod naman sa PNP Hospital sa Campo Krame matapos tumaas ang blood pressure nito sa 192-100. Noong Mayo 29, inutusan ng 2nd Division ng Sandigang Bayan ang pag-aresto kay Estrada sa kasong graft. Nakapag-apiansa ito sa parehong araw. Ang ombudsman ang nagsampa ng plunder at graft cases noong Mayo 28. Kasama rin sa mga akusado si Bunuan na nag-apiansa rin ng noong Mayo 29. Ito ang ikatlong beses na naharap si Estrada sa high-profile plunder charge noong 2001 kasama ang ama niyang si dating Pangulong Joseph Estrada sa kasong kaugnay ng Huweteng. Noong 2014, kinasuhan siya ng PDAF scam na absuelto siya sa parehong kaso. Si Estrada ang ikatlong mababatas na kinasuhan kaugnay ng flood control project kasunod din na dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at dating Congressman Elizalde Coe.

0: Samantala, hiniling naman ni Vice President Sara Duterte sa impeachment court na ibasura ang articles of impeachment laban sa kanya. Iginit niya nga may fatal constitutional, procedural at substantive defect. Sa isang mahabang sagot na isinumitin ng kanyang mga abogado sa Senado kahapon, sinabi ni Duterte na hindi umano nakatugon sa pamantayan ng konstitusyon ng reklamo at dapat itong ibasura. Isa sa pangunahing argumento ng kampo ng Vice Presidente ay ang umano'y paglampas sa otoridad ng House Committee on Justice matapos itong magsagawa ng tinatawag na mini-trial sa pagdinig ng kaso. Ayon sa depensa, tanging ang kamara lamang ang may kapangyarihan mag-umpisa ng impeachment proceeding habang ang Senado ang may tungkuling lumitis at magpasya sa kaso. Sa pinakauling balitang pambansa, minado ang Department of Education o DepEd sa krisis sa literacy sa bansa matapos namang lumabas sa isang assessment na 87% ng mga grade 11 students na hirap pa rin unawain ang kanilang binabasa. Ayon sa DepEd, ang naturang bilang ay indikasyon ng matagal ng learning gap system sa edukasyon sa Pilipinas at hindi lamang problema sa senior high school. Ayon na kay DepEd Undersecretary for Learning System Carmela Oracion, iginiit niyang seryoso ang ahensya sa lumabas na resulta mula sa 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM. Paliwanag ng opisyal na ang problema sa kakayahan ng pagbabasa ay naipon mula pa sa mga unang baitang at lumalala paglipas ng panahon dahil sa iba't ibang salik gaya ng kahirapan, kakulangan ng learning materials, limitadong suporta sa tahanan, mga pagkaantala sa klase at epektong pandemya. Sa balita naman sa ibayong dagat, nanganib na mapuputol ang ipinatutupad na ceasefire sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran kaugnay ng ceasefire understanding na magpapatuloy ang nagpapatuloy ang pag-atake ng Israel sa Beirut, Lebanon sa gitna ng lumalalang tensyon sa rehiyon. Ayon sa Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, ang kasunduan ng Washington ay tumutukoy sa ceasefire on all front including o kasama ang Lebanon at anumang paglabag sa isang lugar ay maaaring magresulta ng pagkawala ng kabuuang kasunduan. Ang pahayag ay kasunod naman ng utos ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu magsagawa ng airstrike sa Dahi District sa Beirut na tinawag niyang terror infrastructure na may kaugnayan sa mga pag-atake ng rocket at drone na iinugnay sa Hezbollah. Sinabi naman ni U.S. President Donald Trump na patuloy siyang nakikipag-usap sa magkabilang panig kabilang si Netanyahu at ang kinatawan may kaugnay naman sa Hezbollah. Sa balita ng pang-ekonomiya, nagapatupad naman ang rollback sa presyo ng produktong petrolyo kaninang alas 6 na umaga mga kumpanya ng langis sa abiso ng Department of Energy. Bababa ang presyo ng iba't ibang produktong petrolyo kung saan 9.26 ang bawas sa kadalitro ng diesel, 4.76 naman ang sa kadalitro ng gasolina, 10.86 naman sa kadalitro ng kerosene. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, bahagyang bumabalik ang presyo sa mas mababang antas matapos ang mga nakalipas na pagtaas ng dulot ng tensyon sa pandaigdigang merkado ng langis. Matatandaan na noong huling bahagi ng Pebrero, naglunsad ang Estados Unidos at Israel ng pag-atake sa Iran na nagdulot naman ng mataas na supply o nagdulot naman na, ng mataas na presyo ng produktong petrolyo dahil sa limitasyon ng supply. Sa balita sa larangan naman ng sports, sisimula ni Alex Ayala ang kampanya nito laban sa Australian Priscilla Hahn sa 2028 Birmingham Open First Round sa Ed Baston Prior Club sa Birmingham, United Kingdom. Nakatakdang laro ni Alex at Han sa Martes o ngayong araw nito para sa WTA 125 event. Ito ang ikalawang pagkakataon na magtatagpo ang dalawa kung saan may one head-to-head ang mga ito. Nanalo si Han sa kanilang pagharap noong 2023 sa qualifying round ng Roehampton event sa England bago nakaresba ka si Alex noong 2004 sa qualifying round ng Ningbo event sa China. Kasalukuyang number 135 si Han sa WTA rankings. Pinakamataas na naabot nito ang number 94. Noong 2025, umabot si Han sa third round ng US Open habang nakarating naman ito sa second round ng 2026 Australian Open. Sasabak din si Alex sa doubles kasama si Nicola Bartunkuba ng Czech Republic. Mapapalaban agad si Alex at Bartunkuba dahil sasagupain ng dalawa sina second seed Harriet Dart at Maya Lumsden ng England sa first round alas 5:30. Samantala, makakaparis naman ni Alex si dating world number 1 Venus Williams sa doubles event ng Bad Hamburg Open na gaganapin sa Hunyo 21 hanggang Hunyo 27 sa Germany. At sumunyong kabuuan na paghahati ng mga pangunahing balita itinampok ngayong umaga po ng Tuesday, ado sa buwan ng Hunyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Kasama sina Renzo Malinog at Erwin Madhay, ako naman si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat, magandang morning!
1: Ang radyo mo, 105.7 Joy FM.
2: Dali ni himsog si Jessica Bonifacio taga Bucana, Davao City. Kay naga pahaplas siya sa Yaki Liniment Oil o nagatumar sa Yaki Herbal Capsule.
3: Amo tingala na ako, naglain mo ako na kuwiri, ingon ako ang tingin na bughat daw ko. Kaya mo ito nga, pagpalik ka sa akong bala, pagpalik o Yaki Oil o Yaki Capsule. Nagpa-plus ko sa akong ulit ko talong dawas. Ngayon, nagina ko capsule, narang-arang mo kuya. Okay na kuya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Villar. Alam ba ninyo mga kids? Kiddy Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kiddy Yaki vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Mapalit na sa mga butika.